0: Get ready, Cebu.
1: The biggest and most colorful running event of the year is here.
0: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
1: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
0: Choose your challenge.
1: 6K,
0: 12K,
1: or 16K.
0: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
1: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
0: four iPad A16 tablets,
1: four Sony wireless headsets,
0: four Huawei Watch Fit,
1: four smartwatches,
0: four JBL Go 4 speakers,
1: four Huawei FreeBuds,
0: and many more exciting prizes.
1: Register now.
0: Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
1: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
0: Run, celebrate, win.
2: Santo Plus Gold. Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na jud ang bukol, natunaw na jud.
3: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Dili ba kompleto ang imong adlaw ug dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na ka og tulog sa gabii. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
5: XFM.
6: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Nanuman?
7: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
6: Mali na nga.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santo Blasco.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Santo Plus Gold.
3: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision X Plus user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Kapwa na ko, habal-habal driver di ha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So layo niyo ni hining Vision X Plus capsule kay pasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santo Blas
6: Gold. Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santo Plus Gold, tulo ka capsules sa usakan. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santo Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad.

0: Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
2: Ay, Dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
1: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
2: Na, Diligyan na pwede, Dong.
1: Mama, good. Ay, nga naman.
2: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
1: Pisot pati si papa.
2: Pisot pag yun taon.
1: Dagawa, papa eh.
2: Magpatuli na mong duwa sa imong papa.
3: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: John Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy Bukol Dreser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya nga Sundown Plus Gold. Namatikdan na ako sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Sundown. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako kanilang.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata. At doon ay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos o daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix.

Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Sigil, Tinuto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids!
2: Nako'y pangutahan na ba? Unsa ni mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
3: Ani mo buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
4: Exciting!
5: 95.9 XFM Jensen.
6: XFM.
4: Exciting!

0: XFM.
1: Exciting! Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dexter by 33 anyos, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayo gina akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo, suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan. Maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sundown Plus Gold! Mag-Sundown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
0: XFM.
6: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Ako si Karen, 23 anyos. Di gyud nako masabtan ang kasakit sa akong pikas nga abaga. Unya, pagpa-check up nako, naday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.

0: XFM. XFM.
1: Exciting!
2: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasagit akong ulo kanunan. Pero sa gipa, inom ko ni Mama o Santon Plus Gold 3 times a day, na-feel na ako na dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil, Tinulto, Masim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: Send money abroad quickly and easily. With Emu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa SOAP.

0: kumusta imong klase nimo?
1: Ay, gani nga ka, Plody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
0: Di ba ging nanti kayo pagtambling-tambling? Pasigitan imong panty.
1: Wala may nakita akong panty. Ako magisalit sa akong bulsa.

0: niga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na jud ang bukol, natunaw na jud.
1: Santo Blas Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Blas Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Blas Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: Oy, na yung gamugot mo na imong dagway.
4: Oh, sakit kaya kung tiyan lula.
3: Nga naman.
4: Nag-inom.

0: Chica Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Blas Gold, epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo, ang akong bukol na wala. Salamat sa Santo Blas Gold, barato kang epektibo.
1: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: Getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil, Tinulto, Masim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa

0: Nah, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
1: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
1: Nah, Nilagyan na pwede, dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
0: Ah, bisot pati si papa.
1: Bisot pag yun taon.
0: Daggawa, papa eh.
1: Magpatuli na mong duwa sa imong papa.
2: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
2: Exciting!

0: FM.
1: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Kipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee.
5: Ako dahi si Gary. Grabe kataas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EAT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.

0: Getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Seagull, Tinulto, Masim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
4: Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
5: Alangan, super engine ko ni.
4: Uba? Ipa-check up na ha?
5: Ha? Gano'n man?
4: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.
5: Mauba?
6: It's a ding!
7: 95.9 XFM Jensen.
8: XFM.
6: It's a ding!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: XFM. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, gibati na nako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyun na ko, ibaylo

0: Cap, nakoy pangutahan na ba? Mm-hmm. Saan hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
1: Ano yung buhaton? Ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: meron tayong mga programa. Meron tayong free consultation.
1: Yan.
0: O, tatanong lang natin, makipag-usap tayo sa ating mga naka-duting consultant at pwede pong bigyan nila kayo ng program. Meron tayong cleansing and detoxification. Favorite ko yan kasi pag panahon na talagang ang dami mo nang nararamdaman na hindi mo maintindihan, nagkakagulo na yung katawan mo, cleansing and detoxification ang isa sa pinaka the best option. Ano?
1: Yun.
0: Oo. Then kung madalas ka nang hihina, hindi mo alam ang mga sustansyang kulang, pwede ka mag-nutritional therapy. May mga other modalities pa katulad ng eye detox, yung sa mata. Meron tayong biozapper therapy na kung saan isa itong paraan para mapigilan yung common infection sa katawan natin, i-energize din yung cells natin. Yung tinatawag na terahertz therapy.
1: Yeah, no.
0: Meron tayong mugok buyang Korean therapy na may kasamang acupuncture.
1: Kukunti lang ang clinic yung mugok buyang natin.
0: Kasi ilan lang ang certified from Korea mismo kasi sila yung nagte-training yan eh. Mayroon silang professor na pinapadala dito sa Pilipinas and several of our consultant talagang graduate dyan sa mugok buyang Korean therapy. And meron tayong Natutrad. Ang tawag nila dati synchro healing therapy na ito'y nagkukondisyon ng mga litid, kalamnan at kasukasuan. Kasi alam mo, minsan kahit healthy yung katawan mo, pag sumasakit ang kasukasuan mo, ang balakang mo, kalamnan mo, parang hindi ka rin healthy eh. Diba? Kaya yan po ay makikita natin sa Yes to Health Clinic. Puntahan lang po yan at laging kumbaga itanong sa ating mga consultant ang mga nararapat po para sa inyo ng mga pamamaraang natural.
1: Yun, no? Sa mga kababayan natin, mga katropa natin dyan, kung gusto nyo pong masubukan lahat ng mga services na nabanggit ni Doc Algie sa ating pong mga wellness clinic, ay bisitahan ng ating pong mga address, mga branches po natin sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Patangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Pagkape, dapat Zalton Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zalton Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
4: Zalton Plus Coffee Mix.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po na tayo mga katropa. Pero bago yan ha. O, sa lahat ng mga kababayan po natin dyan ha. na nakikinig na po ngayon at nanonood sa atin pong Facebook live stream. Doc, naka-live po tayo ngayon ha, sa atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. Ganun din sa atin pong XFM Manila page. Ano? Mm-hmm. Naka-live din po tayo mga kababayan. So, meron tayong tinatawag na sa Healthy Katropa Giveaways.
0: Yes, sa Healthy Katropa Giveaway, simple lang pong gagawin nyo, pakishare po yung ating Facebook

0: live streaming. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health at mag-share kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ng atin pong produkto sa Yes to Health. At mamaya ho ay meron po tayong mapipiling mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs. Libre ho yan, ha? Ipapadala ho namin sa inyo pag kayo ho ang mapipili. Basta mag-comment lang ho ng mga magagandang experience sa paggamit po ng produkto po ng Yes to Health.
1: Yan, ha? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ha? Sa inyo pong mga comments na i-comment dyan sa atin pong Facebook live streaming. Yan. Kaya sa mga kabayan dyan, kahit saan dako man kayo ng mundo, basta mayroong connection dyan ng internet, pwede nyo po mapanood ang mga live po natin, live programs natin, at pwede kayong makapag-interact sa atin pong programa. Ha? Sa pamamagitan ng mga questions nyo, or kung meron kayong mga pagbati din, Dok, pwede nyo i-post dyan.
0: Batiin natin ang ating mga taga-subaybay sa DWWW774. Isa sa ating mga himpilang naka-hook up sa ating pong live program ngayong pong araw na ito. Kumusta na ho kayo sa buong Metro and Mega Manila na mga listeners po natin sa DWWW774. Mabuhay po kayo at sana po'y marami tayong mapulot na magagandang bagay sa ating talakayan ngayon pong tanghaling ito.
1: Mm-hmm. Dok, syempre, dahil Father's Day ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamalaking health challenges na kinakaharap ng atin pong mga magigiting na mga ama. Mm-hmm. O mga tatay, o mga kalakihan. Ito po yung mga prostate problems or prostate disorders. Ayon po sa datos, gaano ba, Dok, nakaka-apekto ang problema na prostate problem sa atin pong mga kalakihan?
0: Now, sa datos, kung titignan natin talaga, no, ang prostate, yung isa sa pinakamalala ng problema sa prostate, yung prostate cancer, one of the most common cancer na nakaka-apekto sa mga kalalakihan sa buong mundo, ha? Sa buong mundo na yan. At according sa World Health Organization at sa Globocan Estimates, more than 1.4 million new cases of prostate cancer ang nadadiagnose taon-taon. Just imagine that, napaka... second most commonly diagnosed cancer among men, ang prostate cancer. Sa hundreds of thousands ng mga lalaki na namamatay sa prostate cancer annually, particularly kapag nadadiagnose ito na late na. Kasi kumbaga, ang prostate kasi, kadalasan yung prostate cancer in its late stage. Saka siya nadadiagnose, partner.
1: Kaya, usually kasi ang symptoms niya, Dok, parang same lang din eh. Very similar dun sa mga pumamagan ng prostata mo o kaya paglaki ng prostata.
0: Oo, wala siyang ikakaibang pinapakita na parang malala na problema. Lalala lang yan kapag may malala na talagang sitwasyon.
1: Tama.
0: Sa Pilipinas, ang prostate cancer ay isa sa pinaka nangungunang leading cause of cancer sa lalaki. Yan. At meron tayong ilang libong kaso na nare-report every year. At ang incidence ng pagtaas nito ay significant sa mga edad after the age 50 years old. Nakikita na nila ng mga signs ng possible development of prostate cancer. So sabi nila, yung improved screening at saka yung pagtaas ng ating kamalayan sa prostate cases ang magbibigay sa atin ng mas magandang outcome. Kasi alam mo, hindi maiwasan, lalaki tayo. Talagang candidate tayong lahat sa development, anumang problema sa prostate. However, ang cancer, isa lamang yan sa problema ng prostate. Meron pang iba, katulad po ng benign prostatic hyperplasia, o BPH na tinatawag, prostatitis, yung sinasabi mo kanina, yung prostatitis, pamamaga. Yan ang mga common causes na nagbibigay ng urinary symptoms at nagpapabagal at nagpapahirap sa quality of life ng mga umiidad na mga kalalakihan. O kaya kinakailangan talaga be aware of the symptoms. Kahit na basta nung edad na kayong 40, magbantay na kayo sa mga unusual na mararamdaman bilang isang lalaki.
1: Dapat maging maging alarma sa lahat ng mga kalalakihan, ano, ha? Edad na kung saan prone na sa pagkakaroon na ganito pong mga problema. Pero bago yan, Dok, para sa mga listeners natin, para sa lahat ng mga kalakihan, and even sa mga mga kababaihan, lalo na yung mga may asawa na, maganda maging aware din po tayo, mga kababayan, ha, patungkol sa mga topic na ito. Doc, ano nga ba ang prostata? Mm-hmm. Yan, pag-usapan mo natin kung ano yung nature, kung bakit

0: nangyayari yung mga problema na yun sa prostate natin.
1: Anyway, ang prostate ay isang bahagi po ng reproductive system ng lalaki. Wala niyan sa babae. Siguro katapat niya sa babae yung matres. Ano? Yan, yung prostate, kung titingnan natin, para daw siyang size ng walnut. Nakita na ba kayo ng walnut? Maliit lang yun. Hindi kalakihan. Mga ganito lang. Yan. At ito ay located doon sa ibabang bahagi ng ating pantog. At ito ay napapalibutan nito yung urethra, no? Isang maliit na tube na nagdadala ng ihi palabas doon sa ating pong pagkalalaki, ano? So dahil yun ay lumulusot mula sa pantog papunta doon sa penis ng lalaki, yun ang kadalasang naapektuhan, yung ating urethra. No? Yung prostate, isa yan sa, kumbaga, kinakailangan maging healthy sa isang lalaki dahil ito yung kadalasang nagiging problema kasi ano, maraming mga nagpaparamdam na problema. For example, yung iba, pag meron sila, nakikipagtalik sila, tapos pag nag-ejaculate na sila, medyo masakit. Di ba? May pain. Tapos minsan, may iba silang napapansin, ano? O kaya naman, madala silang umiiyi. Ayun, mamaya, i-elaborate natin yung mga signs and symptoms. So ito po, ang prostata ay pinaka-major reproductive organ ng isang lalaki. Oo, na dapat ay laging healthy.
0: Bakit nga ba, Dok, nagkakaroon ng problema ganito ang mga kalalakihan, lalong-lalo na pagka nagkakaedad ka na? Meron po bang mga dahilan, Dok, mga factors kung bakit mas prone ito sa mga elderly person?
1: Unang-una, kapag tumatanda na yung aging process, ang isa sa pinakang major risk factor. Ano? Eh, lahat naman tayo tatanda.
0: Tama, Dok.
1: Pag tumatanda na kasi tayo, nagkakaroon tayo ng pagbabago sa ating mga hormones. Ano? Ang pinakang dominant hormone ng lalaki, yung testosterone.
0: Tama.
1: Diba? So, yung nangyayari, ito ay tumataas at nagiging dahilan ng pag-trigger ng enlargement ng prostata ng isang lalaki. Kumbaga sa babae, kapag nag-surge yung estrogen mo ng mga bukol, sa lalaki naman, kapag tumaas naman yung DHT. Oo. Yan. Eh pwedeng mag-trigger ito ng enlargement ng prostata. Yan yung isang yung aging process ay isang dahilan kung bakit nagkaka-issue yung prostate. Pangalawa, yung mga chronic inflammation. Anong mga chronic inflammation yan? Pwedeng meron kang persistent or paulit-ulit na pamamaga. O katulad po ng anything that can affect the body. Hindi lang sa ating reproductive system, meron kang inflammatory condition, it can trigger also problem sa ating prostata, ano? Especially oxidative stress. Kaya nga sabi nila, ang prostate enlargement daw linked din sa stress. Nung nakaraan, pinag-usapan na natin nung Friday yung tungkol sa antioxidant and ano nagagawa nito against sa free radical. So, ang oxidative stress ay isa sa major reason why kapag tumatanda tayo, mas madali tayong kapitan ng sakit. Kasi oxidative stress can damage our prostate cells. Yan yun, chronic inflammation. Pwede rin na family history. For example, yung mga lalaki sa ating family, meron tayong mga tiyuhin, tatay natin ay nagka-problema sa prostata. O ano yun? Kinakailangang ano na yun sa atin? Pinakang pointer na yun. Uy, yung ako, uncle ko na na-diagnose ng prostate cancer. Yung father ko nagka-prostate enlargement. Ito po kasi ay mayroong hereditary tendency. Tataas yung panganib natin sa development of prostate enlargement or any issue sa prostate kung sa history ng family meron. O sa genetic natin. And next is poor diet. Yung diet natin hindi healthy. O kulang tayo sa mga antioxidant. Tapos ang taas-taas ng ating mga saturated fat content sa pagkain natin.
0: Puro processed foods ang kinakain natin.
1: Kulang tayo sa mga prutas, kulang tayo sa mga gulay. O siyempre pag poor diet, mas malaki ang tendency mo na mag-develop ka ng mas maraming free radicals. Di ba? And another thing na nakita nila sa study nila, yung obesity and sedentary lifestyle. Kung baka ikaw pala ay obese, ibig sabihin ng obese, hindi normal yung body mass index mo. Tapos, meron kang lifestyle na consider a sedentary lifestyle. Hindi ka nag-exercise. Lagi kang puyat sa gabi. Ang dami mong bisyo. Yun po ang isa sa nati-trigger din ng prostate issues. And another thing is yung paninigarilyo at pag-inom ng alak. Sa pag-aaral,

0: nakita nila na yung mga chemicals from cigarette, smoking, can directly trigger prostate problem. Especially yung development of prostate cancer.
1: Mm-hmm.
0: And last but not the least, infections. Kapag ikaw ay mayroong mga previous infection, kadalasan meron kang bacterial infection na naging dahilan ng prostatitis, o meron kang other infection ano sa yung area, yung ihiano, yung pantog mo, nagko-connect-connect yung mga infection na yan that can trigger issues in your prostate.
1: Mm-hmm.
0: O yun yung dapat ninyong tingnan. Kasi nga, sabi ko kanina, ang prostate, hindi siya madalas nagpapakita ng symptom unless ito'y masyado ng malala.
1: Malala. Okay. Kaya sa mga kababayan, especially sa mga kalalakihan, kinakailangan nating maging maingat, mapagbantay po, ano? At see to it na yung mga factors, ano? Yung mga risk factors ay nababantayan po natin. Like for example, yung family history.
0: Mm-mm.
1: Kung alam mo na sa pamilya nyo, eh merong nagkaroon ng ganong problema, ay mas sigit dapat, Dok, na maging maingat ka. Doble o triplehin mo yung pag-iingat mo.
0: Kasi
1: sa lifestyle
0: ngayon yung
1: mo
0: natin,
1: diet.
0: Yung ating generation ngayon, particularly yung new generations natin. Iba na yung lifestyle eh.
1: Tama, Dok.
0: Mas prone na sa cancer, mas prone na sa mga inflammatory condition.
1: Mm-hmm.
0: Compare mo yung generation noon.
1: Noon, oo.
0: 30, 40, 50 years ago, iba na yung iba na yung build up ngayon ng mga tao. Madali na sila ma-stress, madali na magkaroon ng mga issues regarding sa health.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kaya dapat mas doble ingat tayo. Kung maingat tayo dati, mas maingat dapat tayo ngayon.
1: Yan, okay. Mamaya, Dok, pagkapatuloy pa natin, mga katropa, ang ating talakayan tungkol sa mga madalas na problema na tumatama po sa atin pong prostata. So may mga katanungan, wag po mahiyang magtanong. E-text lang sa atin pong numero 0969-609-6545. At wag pong kalimutan ha, sa mga kababayan, especially sa mga viewers po natin sa ating pong Facebook live streaming, mag-comment po kayo dyan ng mga good experiences po ninyo patungkol sa pag-subok ng atin pong mga produkto. At i-share nyo na rin ang atin pong live streaming. At mamaya po, ipipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan sa atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs, mga kaibigan. Ha? Malay nyo, mamaya, kayo ang maswerteng mapili po natin.
0: Sayang din yun. Masarap pa naman at nakapagpapaganda. Sabi nga nila, nakapagpapabata na kape ng Yes to Health.
1: Okay, ha? So, sa mga gusong sumali sa atin pong papremyo, ha? I-comment ang mga good experiences po niyo patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health, mga katropa. Pipili tayo mamaya bago tayo magtapos, mga kaibigan, ha? Tutol lang po magkabalik ang programang
2: The Secret of Health. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malisang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Masubukan nga. Totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort po. At sa lasa ng kape, panalo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Alagaan ang puso sa simpleng paraan. Ang vitamin C ay tumutulong sa healthy blood vessels at circulation. Sa Santone Vitamin C, may dagdag proteksyon ang iyong cardiovascular system. Santone Vitamin C. Couple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santone Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santone Plus Gold.
2: Couple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Couple Plus Coffee Mix.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: The secret of health.
2: Balik po tayo mga katropa sa atin pong talakayan patungkol sa problema na kinakaharap ng atin pong mga kalalakihan patungkol sa prostate problem. Dok, ano-ano po bang mga sakit ang madalas na tumama sa ating prostata at ano-ano po ang mga kadahilanan po nito?
3: Ayan, ang pinakang nangunguna ay yung benign prostatic hyperplasia or hypertrophy. Ano? So yung BPH, nagkakaroon ng enlargement yung prostata o yung prostate. Pero hindi ito cancerous. Ano? In general, hindi siya cancerous. At kapag nangapal o lumaki yung prostate, naiipit ngayon yung urethra.
2: Mm-hmm.
3: Kaya nagkakaproblema ngayon yung pag-ihi ng isang lalaki, commonly pag lumalayan. Ikaw ay pwedeng makatitir ano? O, at malagyan ka ng temporary na tubo para makaihi ka. Yung iba naman na hindi ganun kalala, ang nangyayari sa kanila, madalas silang umihi sa gabi. O, ang dahilan kasi ng BPH, yung normal aging process, hormonal changes, pwedeng tumataas yung DHT level natin, yung dehydrotestosterone, di ba? At saka yung binabanggit ko kanina, yung obesity and metabolic syndrome.
2: Mm-hmm.
3: So, common yan sa mga lalaki yung enlargement of the prostate. Ano? Yung isa naman, prostatitis.
2: Mm-hmm.
3: Yan. Ang prostatitis naman, pamamaga dahilan sa pwedeng infection ng ating pong prostate. Pwedeng walang infection, basta may pamamaga, ang tawag doon prostatitis. So maraming dahilan, pwedeng bacteria. Yan. Pwedeng meron kang immune system dysfunction. Pwedeng ikaw commonly chronic inflammation paulit-ulit na tumatama sa inyo. Yan. It can affect all ages, hindi lang mga may edad. Baka kahit ikaw 30 anyos pa lang, hindi ka pa matanda, pwede kang tamaan ng ano, prostatitis basta may prostate ka. Ayan. At ang isa sa pinakang delikado sa Pilipinas, dumadami na rin cases yung prostate cancer. Actually, yung prostate cancer, nagde-develop ito kapag yung prostate natin may mutation, may nag-positive ka na ikaw may malignancy, talagang ito tuloy-tuloy. Ano? Usually at the age of 50 years old yan, kinangalan natin ng routine check-up pagdating sa prostata, lalo na kung meron ka ng dating prostate issue. O kinakailangan talaga may check-up na yan. Lalo may family history ka ng prostate cancer, meron kang yung mga risk factor na pwedeng plus factor to develop it. Yung obesity, high fat diet, mahilig ka sa mamantika, matataba nung first half of your life, di ba? At saka lagi ka na nagkakaroon ng issue like chronic inflammation sa inyong ano, prostata.
2: Oo.
3: Yan yung mga pwedeng ano. Yung prostate cancer, ito ay dahan-dahang lumalaki. Pero isa ito sa pinakang aggressive cancer na pwedeng tumama sa lalaki at nangangailangan ng immediate treatment. Yun ang problema sa prostate cancer.
2: Yun. Dok, meron bang dapat bantayan yung mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, sa mga signs and symptoms na pwedeng maipakita ng iba't ibang klase ng prostate problem at para maagapan ka agad if ever man na merong nag-uumpisa na problema ng ganon?
3: Oo, bagaman ang prostate ay kumbaga nagpapakita ng symptom, para mga ordinary lang ano.
2: No.
3: Oo, una frequent urination. Oy, marami naman pwedeng dahilan 'yan. Pwedeng may UTI ka, di ba? Yung ihi ka ng ihi. Pero kapag ikaw ay lalaki tapos talagang sa gabi nakakaapat, lima, anim na beses kang umiihi. Question mark na 'yon. Baka pwede ka na magpa-check up at itanong kay doc, baka nagkakaroon ka ng prostate enlargement. Oh, yung iba naman pag umihi parang ano, maghihintay ka muna ng 5 minutes. Ganun eh. Actually, minsan sa isang bus na nakasakay ako, huminto sa ano, sa isang stop na iihi yung mga tao. Alam mo, may isang matanda na hinahanap nila kung nasaan yung pala, nasa CR, at ang tagal, siguro mga 5 minutes bago mo makaihi at pag umihi, dahan-dahan talaga. Yun, sign yun na posible ang prostate natin ay lumalaki. Ano? Tapos kung umiihi ka man, medyo mahina yung flow. Kasi di ba pag mga bata pa, tulad ng mga ano, maliliit pa kami ng mga elementary years, ano, pahabaan ng ihi.
2: Nagko-contest
3: eh. Sige, pinakamahabang ihi, pinakamalayo nararating. Pero habang tumatanda daw tayong ihi natin, palapit na ng palahit. Mm-hmm. Hanggang sa pumapatak na doon sa dulo ng hinlalaki mo sa paa. Mm-hmm. Hanggang sa short mo na pumapatak habang umiidad. So yun ay isang sign kapag weak yung stream ng urine mo, eh baka may problema sa ano, sa prostate natin. Saka yung pag umihi ka, sabog. May ganun eh, yung hindi buo. Mm-hmm. Sabog yung ano mo. Kaya minsan nababasa yung ano mo eh, yung pantalon mo. May mga ganun na palatandaan ng problema sa prostata. Meron din namang iba na kapag umihi ka, parang hindi na uubos yung ihi. Maya-maya, naiihi ka na naman. Parang hindi na empty completely yung bladder mo. No? May iba naman na mayroong pananakit ng balakang, especially kapag sila ay nakikipagtalik, di ba? Sumasakit yung mga balakang nila. Parang nakaka one round pa lang eh. Hindi na kaya.
2: Susuko na.
3: Yun, pwede yun ay dahilan sa enlargement of the prostate. Yung iba naman, pag nag-ejaculate during sexual intercourse, may pain. Yun. Big ano na yun. Red flag na yun. Tapos, yung iba, pag nag-ejaculate, may kasamang konting blood. Yung iba naman ay isa sa pinakamahirap, yung erectile dysfunction.
2: Ako.
3: Pag hindi na tumitigas. O kaya naman, tumitigas, pero pag nasa laban ka na, umuurong.
2: Wala na.
3: Ano rin yun, may kinalaman din, minsan sa prostate, dahil ang prostate nating lalaki, yan ang nagkikerry ng balance ng hormone natin. O saka yung, may mga iba naman na nakakaihi sila na hindi nila namamalayan. Baliktad, kumbaga dati, may mga tao na ang hirap umihi, ano? Pero may mga tao din naman, na may problema sa prostate na umiihi na sila, hindi nila namamalaya na umiihi na pala sila. May ganon mga
2: may
3: issue.
2: May nagli-leak na pala na urine.
3: Oo. So marami yan na sinasabi ko, pero kung nakakita ka ng dalawa o tatlong sign mula sa mga binabanggit natin, magpakonsulta kayo. Punta kayo sa isang urologist dahil lang yan yung eksperto o espesyalista sa prostata ng isang lalaki. Ngayon, ang naturopath naman, tayo naman ay sa side ng nutrition. And prevention. Yun ang gagawa naman ng naturopath dyan.
2: Sa mga kababayan natin, na ganito ang dinaranas ha, ng mga problema o suliranin sa inyo pong pangangatawan. Especially kung nakakaranas na kayo yung mga sinyales na nabanggitin, Doc. Mailan man o karamihan sa mga sintomas po na yun ay inyong nararanasan na, eh huwag na magkatubili, Doc, na magpakonsulta na kagad.
3: Tapa.
2: Or kung malapit kayo sa mga wellness center natin, bumisita po sa ating po mga wellness clinic para mabigyan kayo ng assessment at mabigyan po ng karampatang lunas kaagad ha, ang inyong po mga problema at mabago din, Doc, yung iba't ibang mga ways, mga habits na nagagawa ninyo na mas nakakapagpalala ng inyong pong condition, mga kaibigan. Ha? Yan, so mga kabayan natin, ha? Huwag pong ipagpasawalang bahala itong ganito pong problema. Dahil tulad na nabanggit mo, Doc, napakaraming mga kababayan natin ang nag-suffer from this. Huwag yun ang hintayin na pasakan pa ng tubo.
3: Yung naku, sakit kung
2: ano, naku, masakit. Pag nakakateter na, Doc, maraming mga kalakihan ang nag-suffer na dahil sa hindi na makalabas yung ihi talaga nila because of prostate problem.
3: Wala ka namang choice eh. Anong gagawin mo? Mamilipit ka sa dahil sa hindi ka makaihi o magpakateter ka?
2: Yan,
3: yun ay resulta kasi kapag napabayaan natin na hindi natin nabigyan ng early intervention. Yung iba, ayaw pang magpa-check up.
2: Oo
3: nga. Diba? Takot na takot sa doktor. Hindi ka naman kakainin ni Doc. Ang mahalaga, alam mo kung anong meron ka para maagapan.
2: Yun ha. Kaya sa mga kababayan natin, bigyan ng solusyon at bigyan po ng kagamutan ang ganito pong problema, mga kababayan. Ha? Mamaya, Doc, ay atin pang hihimay-himayin kung ano naman yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin once na nakakaranas sila ng ganito pong problema. Ha? At kung paano po nakakatulong din ang mga produkto ng Yes to Health, especially yung atin pong Ultimate Trio, kapag may ganito ka ng karamdaman. Ha? Kaya mamaya po, ating isa-isahin yan, mga kababayan. Ha? Kung kayo may mga katanungan, magpumahiya magtanong, text lang yan sa atin po numero. Atin po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Tutok lang po mga katrawa, magbabalik po ang programang
0: The Secret of Health.
4: Narito na ang Santon Plus Gold, ang food supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, ampalaya, garlic at spirulina na nakatutulong sa kalusugan. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at Yes to Health Office sa Quezon City o tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Madalas kang magkasakit. Ibig sabihin, kailangan mo ng dagdag na proteksyon. Ang Santon Vitamin C ay tumutulong palakasin ang immune system at labanan ang free radicals. Mas malakas na depensa, mas iwas sa sakit. Santon Vitamin C. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago, pati mata. Yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Softgel. Mahalagang gabay sa pagtanda. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, angkorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na, pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika, sumama ka, anak. Pumunta kami ng kusina, meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sabi, ito, araw-araw ito, Louie. So, simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So, sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang na sanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madali siyang inumin. Swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan ito. Ako, yung lakas ko sa araw-araw.
4: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.

0: Balik po tayo mga katropa sa atin pong programa. At sa mga nais pong magtanong, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Pwede po ganyan kamasala na yung po mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
1: Siyempre, ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri po ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement at number one supplement sa market na mabibili po natin mga kaibigan. Ang Santon Plus Gold ay meron pong pinagsama-sama ng mga powerful herb, Doc. Ano? Mm-hmm. Katulad ng mangosteen, moringa, ampalaya, garlic at spirulina. Lahat po yan sila. Mga katropa ay standardized extract yan sila. Kaya napakabilis ng kanyang epekto pagpasok sa loob ng ating pangangatawan. Ang bilis i-assimilate ng katawan natin at mapakinabangan ng bawat sistema ng ating pangangatawan. Ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng samot-saring mga problema sa inyong pangangatawan, especially mga inflammatory diseases, ha? Mga oxidative damage sa inyong pangangatawan, ay inuman kaagad yan ng Santon Gold Herbal Capsule. At yan po ay mabili na sa pinakamalapit at mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Okay, Doc. Sa mga kababayan natin na mayroong problema sa kanilang prostata, Doc, pag-usapan naman natin kung ano yung mga do's and don'ts. Special bayan natin na mayroong problema sa kanilang prostata, Doc, pag-usapan naman natin kung ano yung mga do's and don'ts.

0: O, di ba lagi natin naririnig yung lycopene? Mm-hmm. Maganda yan sa prostate. Saan pa makukuha yung lycopene? Siyempre, dun sa mga colorful, especially ang kulay niya ay purple o kaya pula, katulad ng mga kamatis, watermelon, guava, yan. Source siya ng lycopene. Sa Santon Plus Gold naman, eh marami tayo yan. Doon pa lang sa ating mangustin, marami ng lycopene yun, di ba? O, sa pagkain, yun yung first consideration. Kasi mataas ang antioxidant value ng lycopene pagdating sa ORAC value niya. No? And next is yung mineral na zinc. O, yung zinc kasi, based sa isang pag-aaral, yung mga may prostate enlargement, pag tinetest yung blood nila, nakikita lagi na mababa yung zinc. Pag mababa pa lang zinc ng lalaki, na mineral, isa ito sa nagtitrigger ng possible enlargement of the prostate. Kaya isa ito sa priority ng mga pagkain. Saan makukuha yan? Sa mga buto-buto. Gaya ng mga pumpkin seed. Ano pa ba? Buto ng pakwan. Yung mga nuts. Yan, maraming zinc yan. Ano? Oh, yan ang mga pwede natin kainin everyday. Ano? Kasi sinusuportahan niya yung normal prostate function and pine-prevent niya yung pamamaga ng ating male reproductive system. Another nutrient sa mahalaga ay selenium. Yung selenium, mayaman yung mga ano diyan, mga nuts, seeds, mga fresh vegetables, mayaman sa selenium na antioxidant protection naman nito, partner, ano. And omega-3 fatty acid. Yan, kaya laging pag may mga supplements sa ano sa prostata, laging kasama yung omega-3 fatty acid sa mga vegetarian ang ginagamit natin flaxseed oil. Sa mga hindi naman vegetarian, they can use fish oil. Yan yung ginagamit. Kasi meron itong omega-3 fatty acid na anti-inflammatory naman sa ating prostata. Vitamin D. Hindi iniisip ng iba na ang sikat ng araw at yung pag-take ng mga pagkain mayaman sa vitamin D, eh sumusuporta sa immune regulation with regard sa ating prostata. Tsaka, mas healthy yung prostate cells pag ang lalaki may mataas na level ng vitamin D sa ating katawan. At ito ay madali naman makuha, no? Sa pagkain, pwede kang kumain ng mga rich in vitamin D. Pwede kang kumuha ng libre sa sikat ng araw.
1: Yan. Pinaka,
0: kung hindi mo alam kung saan ang source mo sa diet, pwede kang mag-supplement ng premium D3 kasi yan, yun yung pinakang highlight ng premium D3 supplement natin, eh, yung vitamin D3.
1: Plus yung omega-3 na binanggit mo kanina.
0: Meron pa nun.
1: Meron na rin dun.
0: At saka meron pang mga anti-inflammatory phytochemicals, yung moringa seed oil. Kaya napakaganda ng ano ng premium D3 natin. Another is yung vitamin E and vitamin C. Isa sa mga pangunahing antioxidant that can help your prostate. Kinakailangan lagi meron tayo niyan, mga katropa, no? Ano yan, free radical scavenger. Antioxidant yan. At saka yung sa gulay, ang pinakang highlight sa prostata, yung mga cruciferous vegetables. Ano ba yung mga yan? Yung mga broccoli, cabbage, cauliflower. At last but not the least, soya. Alam ba na ang soya, isa sa pinakang, kaya sa Japan, sa mga bansang may mataas na consumption ng soya, any soy food, ano, mapa soy powder man yan, soy coffee, soy milk, tofu, tokwa, at iba pa, mas mababa ang kanilang bilang na nagkakaroon ng prostate cancer and prostate enlargement because of soy isoflavon at iba pang mga phytochemical inside soybean that can help regulate balance ng hormone ng isang lalaki.
1: Kumbaga yun yung nagiging pangontra nila, eh.
0: No? Oo. Kasi yung ano, yung mga cruciferous vegetable, meron siyang sulforaphane. Tapos yun naman sinasabi natin na ano na mga beans soy like products, soybeans, meron naman siyang isoflavon at iba pang mga phytochemicals na nakakatulong sa prostata. Kaya sa pagkain marami, eh. Kaya lang ang problema, yung mga kalalakihan ngayon, hindi na sila masyadong nag-check ng ano ba yung kinakain natin. Kung anong available, yun lang. Lalo kung busy sa trabaho, si daddy. Kaya yung mga nanay, yung mga anak, dapat titingnan nyo rin yung diet ng inyong tatay kung gusto nyo humaba ang buhay. Ano? Wag lang na sapat si tatay magdala ng sweldo. Kinakailangan alamin nyo din ang nutrisyon ng inyong ama ng tahanan.
1: Napakahalaga yan, Doc. Ano? In case of nutrisyon sa ating pangangatawan na madalas ito ay nagiging salat o kulang, paano, Doc, nakakatulong yung mga supplementation gaya ng Santong Plus Gold natin sa mga kalalakihan natin dyan na meron ng ganitong problema, itong prostate problem?
0: O, isa-isahin natin yung laman ng ating produkto. Kasi ang sikreto kasi nun, ano yung individual extract, ano yung maidudulot niya at maikukontribute niya. Number one,

0: Yung mangustin. Alam naman din na mangustin, napakaraming santons.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo ba na ang santon, based on study, nangunguna sa kanyang health benefit, yung anti-inflammatory property.
1: Mm-hmm.
0: Malawak yun. Hindi yun simple na kapag ang isang extract o phytochemical ay may anti-inflammatory property, hindi simpleng benepisyo sa kalusugan nyo. Napakagandang benepisyo nun. O, antioxidant. Alam naman natin na ang lahat ng ang pangunahing reason why nag-mumutate yung cell, nasisira yung cell, oxidation, yung oxidative stress. Kaya nga doon sa study natin nung Biyernes, kailangan mas marami ang bilang ng antioxidant molecules mo kesa sa free radicals.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang antioxidant, donor ng neurons, di ba? Para sa mga free radical, para hindi sila maging tawag dito, mang-atake ng isang healthy cell.
1: Hindi maging rogue
0: cell, maging parang zombie. Yun ang ano. So, ang santon pa lang, doon sa mangustin, napakaganda na. Sama mo pa yung malunggay.
1: Mm-hmm.
0: Ang dami na malunggay. Merong rich in vitamin C, rich in vitamin E. Meron siyang quercetin, which is also anti-inflammatory. Meron siyang polyphenols. Marami pa ang malunggay. Kaya lang, mahirap naman na ubusin yung oras. Inanarate natin lahat. Ano. And, also, ang ampalaya. Oh, alam mo naman natin na kapag ikaw may mayroong mataas na sugar, take note, associated in prostate enlargement sa diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kasi nga, yung diabetes can lead to obesity and other metabolic disorder. That is also a risk factor for developing prostate enlargement.
1: Mm-hmm. Ganun din yung karamihan ng mga inflammations, Doc. Mm-hmm. Associate, closely linked din sa pagtaas ng sugar level sa ating pangangatawan.
0: Oo. Dalawa kasi yung phytochemicals na nasa hindi lang kasi for diabetes yun yung benefit.
1: Mm-hmm.
0: Meron siyang dalawang phytochemical, yung polyphenol sa flavonoid, which is abundant din dun sa ampalaya.
1: Oo.
0: Kaya nga, tinuturing nila na ang isa daw sa nangungunang herbal at pagkain para sa control of diabetes is ampalaya.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang because of bitterness niya, kundi may mga phytochemicals siya na tumutulong sa overall metabolic function ng katawan natin.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Kasi pag na-control mo yung sugar mo, sigurado makukontrol mo rin yung majority of your metabolic reaction in the body. Garlic. Alam mo ba ng pagkain ng garlic, dangan nga lang ng baho sa hininga eh.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo ako nag-ferment ako ng garlic, yung nagiging green.
1: Mm-hmm.
0: Kinakain ko yung 10 pieces a day, kaya lang iba yung hininga. Sabi ni Mrs., huwag kang matulog dito sa kwarto kasi aircon. Kaya, natuklasan ko naman na para pa mawala yung masamang amoy ng garlic, lalo fresh or fermented. Uminom ka ng pineapple juice. Ay, ang pineapple juice maganda rin sa prostate. Yun, ang garlic meron siyang allicin and sulfuric components para ma-prevent yung enlargement ng prostata natin. Yung spirulina. Ang spirulina is nagbibigay ng mga known phytochemical like yung picocyanin.
1: Mm-hmm.
0: Isa yan sa pinakampotent phytochemical inside the spirulina. O yung mga protina niya na complete protein, yung mga minerals, spirulina part yun ng ating santon plus gold. Diba? Hindi lang yan. Meron pa tayong maca and clavoas na makikita mo dun sa turbo.
1: Turbo.
0: O yung maca, traditionally talaga, ginagamit yan sa vitality ng lalaki, sexual health, and energy ng isang lalaki. Maging sa babae, ganun din yung resulta niya. Yung clavoasca naman, isang traditional Amazonian tonic drinks. Galing ito sa isang, clavoasca, parang vine. Okay?
1: Mm-hmm.
0: Traditional, ginagamit siya for enhancing male sexual vitality.
1: Mm-hmm.
0: At saka yung libido, yung ganang sexual. At saka ginagamit din ito, based on study, nakita nila na kapag nag-take ka daw ng extract ng clavoasca, mas nagiging healthy yung prostate natin. Based on scientific research, kaya ito ay popular doon sa South America.
1: Mm-hmm.
0: Especially sa area ng Amazon, Peru, Ecuador, Colombia. Kilala yan yung clavoasca. So yung dalawa na yan, maka clavoasca nilagay natin sa Turbo Dietary Supplement.
1: Po. Since wala ka dito, siguro makikita na whole herb niyan.
0: Wala. So, kaya yun yung kagandahan ng mga product ng Yes to Health. Halos lahat siya mayroong benepisyo sa prostata. Yung ating vitamin C, non-acidic vitamins, yung ating premium D3, yung ating Santon Plus Gold, lalo naman yung ating Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Yan ha.
0: Oo.
1: sa mga kababayan natin na gustong sumubok nito at matulungan ang inyo pong problema sa inyong prostata, mga kaibigan, ha? Hanapin po ito sa mga butika at mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Dok, yung Turbo Food Supplement ba natin, pwede siyang inumin. At the same time, yung Santon Gold Herbal Capsule natin, pwede silang inumin even though meron ng tinitake na mga medications for prostate problem yung atin po mga kababayan.
0: Oo naman, kasi magkaiba ng purpose yan. Mm-hmm. Yung mga iniinom ng mga synthetic, yung mga maintenance medicine for prostate enlargement, marami yan eh, na pwedeng ibinibigay ng doktor bilang ng kaseta. May specific purpose yun, na i-prevent talaga yung pamamaga ng prostata. Yun namang ating mga suplemento, yun ang pinakang backup. Kaya nga alam mo ang ano, ang prescription medicine at yung mga nutritional supplementation, herbal extract, dati noon bihira yan na pinagsasama. Kasi minsan alam mo mayroong mga may mga kung ano-anong sinasabi about that. Pero ngayon nakita nila na malaking bagay pala ang nutrition including your prescription medication. Kasi magkaiba naman talaga sila ng purpose. Kumbaga itong maintenance targeted siya eh. Meron siyang specific purpose na yun talaga yung kumbaga sa sundalo, yun yung mission niya. Di ba? Pero ito naman mga supplement, support system ito. Eh, hindi ka naman magiging healthy kung wala kang sustansya na pinapasok sa katawan mo. Kahit na yung isang effort ng katawan mo is capable, kung wala naman siyang gagamitin, medyo imposible din na mag-workout yung healing. Kaya nga, ine-emphasize natin na yung mga natural na iniinom natin, yung mga sustansya, hindi siya itinuturing na direct medicine o hindi siya direct na gamot. Nasa supporting side siya, which is very important for our overall wellness. Hindi pa pwedeng wala kang nutritional support sa katawan. And speaking of nutritional support, kinakailangan specific din. Ano ba kailangan nitong kondisyon na to, prostata? Kailangan yung mga nutrients that can enhance yung ating balance ng hormone, that can help the body to fight inflammation. Kasi ang inflammation, normal naman yan eh. Kaya lang pag masyado ng
1: napatagal,
0: extreme yung response ng katawan, kailangan natin na something that can facilitate yung control sa paggamit ng useful process ng katawan na inflammatory response. O, yun po yun. Kaya kahit saan mo tingnan na angulo, hindi masamang pagsamahin yung reseta ni Doc na doktor natin sa mainstream medicine at saka yung nasa side naman ng preventive healthcare ng naturopathy, natural medicine, yung mga herb and supplementation. Hindi yan magkaaway actually. Unless na yung herbal extract saka yung gamot ni Doc nagkokontrahan. For example, ang purpose nitong maintenance mo para sa prostata na binigay ni Doc na reseta ay alam mo, ang purpose niya ay si labanan yung pamamaga. Tapos yung herbal na iniino, nagpapamaga, ay hindi pa pwedeng pagsabahin yun. Kaso hindi po ganon ang herbal medicine. So usually ang herbal is papa-follow siya sa takbo ng katawan natin. Kumbaga, parang homeostasis ang target eh. Balance. Saka yung hindi niya pinakikialaman kung ano ang takbo ng katawan, sinusuportahan niya lang. Yun ang kagandahan ng ating mga suplemento.
1: Kumbaga hindi niya binabago yung normal na functions ng bawat sistema natin, kundi mas pinapagana niya ito ng maayos sa pag-supply ng pangangailangan nito para gumawa ng maayos sa katawan natin. So ganun yun, mga kaibigan, mga katropa, ha? Kaya kung meron man kayong mga maintenance medications or meron kayong iniinda ng mga problema, ano, at kayo ay nag-aalangan na sumubok ng atin po mga produkto, you can enjoy happily ang atin po mga products, especially atin po mga coffees, even our supplements, mga kaibigan, in capsule form or soft gel form, ay pwede nyo pong itake yan together with your medicines, ano? At maobserbahan nyo naman yan sa inyo pong sarili kung ano yung kaibahan nun na nitututulong sa atin pong pangangatawan, mga kasama. Okay? At sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag kumahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Wala yata, Doc, nakakuha ng ating mechanics, ano? Sa ating pong Facebook live stream, ha? Ulitin ko po muli para sa mga susunod na kabanata ng ating pong programa, Doc, ano? Sa mga gusto pong makisali, ano? Sa ating pong mga papremyo, mga kaibigan, ay pwede kayong sumali sa pamagitan ng pag-comment ng inyong pong mga good experience experiences sa atin pong mga products, ano, any products ng Yastro Health, i-comment nyo po dyan kung ano yung mga good experiences ninyo, and then i-share nyo na rin ang atin pong live streaming. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health para maging valid yung entry po ninyo.
0: Batiin natin si Ma'am Aiza Bautista. Anyway, si Ma'am Aiza Bautista, paki-share sa, pakibigay po, ah, paki-message po tayo doon sa inyong detail. Kasi siya yung napili natin nung Biyernes.
1: Before. Oo, yeah.
0: Nung Biyernes. O, Ma'am Aiza, ha, i-PM nyo itong ating page para sa maipadala natin sa inyo yung inyong napanalunan.
1: So, Doc, basahin ko na lang yung katanungan ng isa sa mga viewers natin sa ating FB Live. Mula po kay Echo Echalar. Doc, pwede po ba magtanong, pwede po ba sa acidic ang Santone Coffee Mix?
0: Yes naman. Actually, marami mga umiiwas sa coffee. Na dati talaga hate na hate nila ng coffee kasi nga dahil nangangasim sila. Nitrinay nila yung Santone Gold Coffee Mix, even yung Santone Plus Coffee Mix. Naging okay sila, hindi nagre-react ang tiyan nila na katulad dati sa mga coffee na kanilang iniinom. Kasi marami na daw silang trinay. Eh, iba, nag-herbal coffee na rin. Pero nahiyang sila dun sa ating Santone Gold Coffee Mix and Santone Plus Coffee Mix. So, hindi siya, ano eh, hindi siya kontra. Lalo na kung acidic na po kayo, may hyperacidity. I-try po ninyo kasi sa tingin ko naman sa karamihan na gumagamit natin, kadalasan kasi acidic ang tao eh.
1: Tama doon.
0: May reaction na ganyan eh. Pero marami ho na natutuwa kasi naging hiyang sa kanila yung ating mga coffee. So ibig sabihin, sa composition na ating mga coffee, wala naman nagtitrigger ng acidity doon.
1: Tama. O,
0: nakatutulong pa nga ito kasi marami rin siyang fiber at yung mga components niya may alkaline component din yung mga herbal extract natin. No?
1: Dok, pwede ba daw araw-arawin, Dok, ang pag-inom ng Santone Coffee kung meron ng maintenance sa high blood pressure?
0: Yes.
1: 68 na po ako. Birth ng Pampanga.
0: Ginawa ang Santone Gold Coffee Mix bilang isang coffee alternative sa mga taong hindi na talaga pwedeng magkape. Kasi pag high blood ka, nag-take ka ng kape na mataas ang caffeine, pwede ito mag-trigger ng palpitation kasi stimulant yun eh. So yung coffee natin, ginawa talaga, dinisign para pwede nyong araw-arawin. Kasi, syempre, gagawa pa naman tayo ng coffee na pwede mong i-take lang ng once. Tapos hindi mo na uulitin. Pang-araw-araw talaga po siya. Kasi alam mo, maraming mga Pilipino, kahit pasabihin natin kontra sila sa yung kape eh, may nagagawang hindi okay sa kanila, eh nakahiligan eh. So kahit na may mga ilang health consequences, talagang sige pa rin. Kaya mas maganda yung hindi natin alisin totally kasi minsan nakaka-stress daw pag nawala yung isang nakasanayan mo. Palta na lang natin ng something healthy na habang inihigop mo, may binipiso sa kalusugan natin. So, pwede pong araw-arawin yan. Wala pong paming problema.
1: Yun, no? So, mga kababayan natin, ha? Kung gusto nyo ma-enjoy ang ating pong mga healthy coffees, Santone Plus Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix, at yung Premium D3 Coffee Mix natin, ha? Available yan sa mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Pagtanong-tanong nyo lang ang ating pong mga produkto. Okay? Paano, Dok? Naman, napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol ka pa ang mensahe, Dok, sa ating pong mga taga-pakinig.
0: Siyempre, thank you sa lahat na ating mga taga-subaybay sa Facebook, sa ating mga radio stations, sa mga taga-pakinig natin sa DWWW774. Salamat po. Sana ho ay muli tayong samahan sa susunod natin mga pagsasayang papawid sa palatuntunang magbibigay po sa inyo ng sikreto at solusyon para po sa ating kalusugan. Si Dok Aji po ito mula sa Yes to Health. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
1: Thank you so much, Dok. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa natin dyan. Lagi nakanta, but lagi pong sumasali sa atin dito sa atin pong talakayan. Ha? We hope na naging makabuluhan itong topic po natin para po sa inyo. Ha? Dahil sa mga atin pong mga kalakihan, mga tatay ng tahanan. Ayan. Nawa po, nakapulot tayo ng mga impormasyon na makakatulong sa atin if ever man na tayo makaranas ng ganito pong mga problema. Lagi pong tandahan, mga kaibigan, mga katropa, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas po sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remilito Oy, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, na nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang araw.

0: secret of health.
1: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklaris, Anna.
3: Exciting.

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Kaklarik sana oras mga katropa, alas 12.04.
0: Nag-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: maayong ito Davao, Mindanao, maayong ito Pilipinas, ug kutob sa maabot sa atong pagsibya. Happy, happy Sunday kaninyo mga katropa, ug welcome na usab sa lain pod gatak na og edisyon sa programang Centro Weekend. Yes, mga katropa, welcome sa atong programa, ug happy Father's Day sa atong mga amahan din ha. Ako si katropang Andy Causon, ang magtimon sa atong programa, kutob ta alauna karong hapon na mga katropa. And of course, abagan kita sa akong sparring partner, why lain, ang small but terrible din sa XFM Davao. Katropang Marvin Ebano. Hello, Katropang Marv.
1: Yes, hi to you. Unsaman.
0: Happy Father's Day.
1: Yeah, happy Father's Day usab kan sa imong amahan, Katropang Andy.
0: Happy Father's Day, of course, sa atong mga amahan, yes. Din, Katropang Marv. Mm-hmm. And tungod kay Father's Day, maghahalad taog ka ng music sa ila, Katropang Marv.
1: Tugtugan di. Oo, sige daw, be.
0: Oo, asa naman to akong tugtog to rin.
1: Sabay, ha? Sabay. It's not time
0: to make a change. Just
1: relax. Relax lang daw.
0: Wala pa tayo. Sa chorus, still young. That's your fault. There's so much you have to know. Ayan. So happy Father's Day sa atong mga amahan din ha. Speaking of amahan, Katropang Marv, mm-hmm. Sa atong amahan din sa XFM Davao or sa XFM Network Philippines.
1: Yes.
0: Ato ang President and CEO, si Dr. Emily Tuoy. Happy, happy Father's Day sa atong General Manager, Sir Edwin Garing.
1: Yes.
0: Happy Father's Day. And sa ato ang Station Manager, katropa ang Jasper Magonsha. And sa mga katropa nato din sa XFM 89.1 Davao. Bueno. Happy, happy Father's Day kaninyo mga katropa.
1: And of course, dili lamang kini nga greetings alang sa katong naay mga anak ha.
0: Oh.
1: Even sa katong mga tito, no, mga uyuan nga nagpakaamahan sa ilang mga pag-umangkunan. Even katong ato ang mga katropa nga kinibitaw na himong nga guardian alang ni atong mga kabataan nga wala na gyud intay nag-amuma mga katropa. Labi na katropan Andy no sa ato ang mga pagpaningkamot sa ato ang Rako.
0: Yes.
1: Of course.
0: Oo, sa itong NACC Rako 11.
1: Yes.
0: No? Katong mga amahan, nahimong amahan tungod sa adoption. Legal adoption. So, happy Father's Day kaninyo. And of course, katropang Marv, sa mga single mom out there.
1: Yes.
0: Na nagbagong isip amahan sa ilang mga anak.
1: Of course. Himong
0: responsable nga, dili lang inahan, pero as a parent sa ilang mga anak. Happy Father's Day na rin po sa inyo.
1: And of course, I'm sure atong mga vendors nakaplastada na sa ilang mga pa-flowers din na sa kilid. No, mga souvenirs.
0: Abi na po, ano lang katropang Mars, kani Mother's Day lang magbahang bulak. Karon pod no, na ay mga bulak pero color blue.
1: Color blue?
0: Kailan pag pink si Papa, mga duda man si Mama.
1: Yan sa naapoy mga pink, giplang plastada katropang Andy. Okay, ano magod sila, mga pink daw. Pang lalaki daw na nga color.
0: Yes. Oy. Ang kumbaga, gighatagan lang na siya o kaning meaning kani ato katropang Mars, no, nga kumuingon ka o bata nga lalaki tapos magsulubog pink, ay i-judge dahil. So wala na siya sa color, mga katropa.
1: Yes.
0: Ito, oy, and speaking of Father's Day, mga katropa, kami po ni Katropang Marvs na ami pa surprise sa inyo niya sa taon.
1: Oy, sa kayaan.
0: Sa mga naminaw karon sa ato ang frequency 89.1 halatutok, mga katropa. Ayog buhi din ha tungod kay gawas sa impormasyon ug mga balita nga among ibuhagay na ami ibahatag sa inyo nga pa-premyo.
1: Unsa kayaan. Mao na mga katropa, subaybay gyud kay na ami ipangutana unya. Basta na ikaw makatubag, swerte ikaw nga makadaog ni ato ang pa-premyo unya. Yeah, mga higala.
0: Yes, diri na itong matest katropang Marvs kung naminaw ba yun sila sa itong programa, sa itong mga gihisgutan katropang Marvs. Kay, no, basi hindi ay usa ka amahan ang swerte ng mudaog karon katropang Marvs sa ato ang pa-premyo. Imagine, ha? Father's Day treat na niniya sa iyang sarili katropang Marvs kung usa ka amahan man ang makadaog or anak ba ang makadaog unya ihatag niniya sa iyang papa.
1: O sa man ako ni pahibaludaan?
0: As a Father's Day gift.
1: Oh, ato ni pahibalo katropang Adi para magpanika jud sila.
0: Hindi kay katropang
1: Marvs. O siya kaya niya pa-premyo.
0: Kung kadraa, ito anak pataka.
1: Anak ka diha, no? O, so yun nga mga katropa, kini mga igala, I'm sure, daghan mga katropa nga tumakaigsuunin nga very fun ini mga banda.
0: Uy!
1: Banda dito!
0: Oo, di lang chismis nga banda dito.
1: Lahat na mga katropa ha.
0: Band music mga katropa.
1: OPM!
0: Mm-hmm.
1: Grabe ha. Oh. Sa mga sample, diba?
0: Sa mga sample, mga kanta na dira katropa.
1: Sample, actually, daghan mo gitawag mga katropa nga Saan do I first fly?
0: Wow!
1: Uy! O, kinsa mga ninga mga banda ang naglangkob diri ka tropa ang Andy. Ubay-ubay ni!
0: Ha? Oo. Aside sa parokya ni... Ang sagit yung gang kagayin.
1: Edgar!
0: Parokya ni Edgar, mga katropa, no? Kinsa yung mga kuwana na... Ang idol nila si... Tama ba si Chito Miranda?
1: Chito Miranda, yes! Grabe na nga. Murapo na katropa ang Andy.
0: Grabe nga.
1: Murap!
0: Ay, murap.
1: Ano,
0: ha? Alis klaro.
1: Yes.
0: Oo. Mga katropa, aside sa parokya ni Edgar, naapod ang Kamikaze.
1: Ayun!
0: Si Flo G, no? Pani mo'y paspas kay ni Katropang Mars.
1: Alaka.
0: No? Paspas ka ayog kaning...
1: Piti!
0: Ang lipig pa ang mama nga mamukaw buntag sa'yo.
1: Oo! Oh. Kaya ko ang naandara kakaklag yun na Katropang Andy.
0: Karon makita na ninyo live no, ang performance ni Flo G, mga Katropa. And aside niya, nanapagin ang December Avenue.
1: Uy, wow! Kininindot kayo ni silag harana, mga Katropa.
0: Sige daw, sample daw pa'y Katropang Mars.
1: Basta harana, ragyo to ako ang nahinunduan.
0: Oo, wala na Joy Lain.
1: Mga mingaw kayo na.
0: Digit-digit, mahangyo.
1: Basta December Avenue. Ano sa pagyod?
0: And aside na, Katropang Mars na apod, no, si Zach Tabudlo.
1: Uy! Kini!
0: Diba? So, mga Katropa, kung giidolo ninyo na na ayaw gid mong balhin sa ato ang ayaw mong balhin sa inyong frequency din ha kung nagtanaw mo sa itong Facebook Live ayaw mo og change og kung din ayaw sa ipasalikway sa nang uban nga live din ha nang live sa mga dula
1: ayaw
0: live sa mga online aside sa online games kaning online gambling ayaw sa scatter
1: nasakpan na noon
0: ayaw sa scatter daw niya na natotood katropa bitaw oy sa mga katropa na itong naglantaw sa itong Facebook Live happy Sunday kaninyo mga katropa. Ayaw kalimot sa pag-share sa atong video, pag-like o pag-comment mga katropa ha kay unyong tatood. Imbawaso nato na inyong mga greetings mga katropa.
1: Ayan, of course atong mga kaigsuunan nga naka-tune in pabilin lamang kamo mga katropa. And of course kung buot ninyo ipa-shout out ang inyong mga hinugugma din ha mga igala, i-comment ka na din sa ato ang Facebook Live mga katropa, ang XFM 97.9 Davao Katropa Digital, no?
0: Yes.
1: Sige lang, pohon-pohon, mailis na nato na mga katropa.
0: And sa mga naminaw silang radyo, that's 89.1 mga katropa sa frequency sa inyong mga radyo. And pwede nyo i-search no atong Facebook page kay para dito mo mag-comment sa inyong mga greetings, reaction, o mga kuwan diha katropang Marbs, kaning unsa ba inyong mga komento din ha?
1: Violent reactions?
0: Violent reactions?
1: Pwede ka na.
0: So, magpasampol ba mo o ganta dari para sa inyo?
1: Ay, pwede dawato na, oy!
0: Pwede kayo.
1: Ay, unsa pa maday.
0: Masuko pa may og dili mo mukanta.
1: Sige ato na tiradahan. Exciting kayo.
0: Bisa mga katropa. Isa tong katropa din hi katropang Mars oy nagpauna og check attendance si Ma'am Jing Pagarido.
1: Ayun.
0: Kayong uto daw katropa, mga katropa. God is good all the time mga katropa.
1: Ayan,
0: amen po Ma'am Jing.
1: Yes, very much. Labi na kay Sunday ha, tig bonding karon labi na family bonding maadtog simbahan. Ayaw gyud din na kalimti mga katropa. No, pinakanindot na nga muduol una ngadto sa labang makagagahom. Ay ha, before ang mga activities nga umaabot.
0: Yes, and aside kay Ma'am Jean Katropang Marv, nagpa-check attendance po si Sir Pipit Digat.
1: Uy!
0: Ay, Sir Pipit.
1: Hello, sir!
0: Amahan man ka karon. Murag, ugma, dili na. Ito, Sir Pipit, kung usa ka kaamahan, happy Father's Day diha kayo.
1: Ayan, mga katropa.
0: Uy, oras na ito, Katropang Marv.
1: Yes!
0: 12:40 na oras sa tudgan ninyo sa Premium D3. Mga katropa, kung gusto mo og supplement, food supplement, mga katropa, nga makahatag sa inyo ha, og makatabang sa inyong overall health, itry na ang atong Premium D3 tungod kay Duna Kini VCO o Virgin Coconut Oil aside ni Ana na pagoy Moringa Seed Oil Extract. Grabe ka, gawas pa na katropang Marbs ang Vitamin D3. Ito nga na sa atong soft gel capsule mga katropa. Dili mo mag-isod og tulon kay naka-soft gel capsule siya. And purong natural na mga katropa, mapalit din hi sa ato ang sibyahan sa XFM 89.1 sa Broadcast Avenue Shrine Hills, Matina, Davao City, sa mga Yes to Health clinics, ingon man sa mga dekadaiyang botika nationwide and online.
1: Yes, of course. And of course, sa itong makaigsuunan nga medyo nagkahuyang na inyong mga bukog. Pilipina kanindot ni gamiton ninyo mga katropa. Pag inumuan ni kay dako kinintabang sa pagpaligon sa kagbukugan, labi na ni atong nagkaidaran na intaon mga higala.
0: Hang
1: so,
0: on.
1: Premium D3, of course, ang...
0: Asa man, paliton, imnon.
1: Yes!
0: Ayan sa mga katropa. Oras na to katropang Marv's 12:15 na. Dinhita sa itong sentro sa balita.
2: Sentro sa balita.
0: Nagunang hanay sa itong sentro sa balita mga katropa. Kanino, init nga hisgutanan sa itong nasod. Gawas pa sa kaning kagubot din ha sa Senado. Ilog na kinsa bagyon ang naigahom din ha sa Senado mga katropa. No, appeal po sa init nga hisgutanan din ha karon. Morning impeachment process. No, ang impeachment hearing. Labi na kay kung ang... Butang nato katropang Marvs, ang mismong liderato din na ang nagkagubot kung kinsa ba gyud ang tinuod nga leader.
1: Oh.
0: O syempre maduhigan gyud pod no ang unsa ba pod ang kaning question nila ba? Ang kapata sa himuon nga impeachment trial kay labi na mismong mga senador nga mo ay mo barog isip impeachment kaning judges nagkagubot pa no. Karon mga katropa ang kanhi Senate President nga si Franklin Drilon. Nakisaw-saw po siya sa isputan.
1: Ay, wala po lahi.
0: Dati good siya nga kuan ka.
1: Kabalo siya sa mga pasikot-siko.
0: Oo, Senate President good siya kanina to. Bitaw, no? Ingon pa si Drilon mga katropa nga dakong risgo daw ang magsunod kung mapakyas ang impeachment process bato kang Vice President Sara Duterte.
1: Uy.
0: Ano ba nakaingon si Drilon?
1: Kung siya maning risgo.
0: Oo, sa kayang basihan on sa iyahang take ani katropang Marvs, kanong nakaingon siya nga dakong risgo. Matod pa ni former Senate President Franklin Drilon mga katropa, pahimangno siya sa mga attempts daw nga para daw taguan ang mga ebidensya alang sa umaabot ng impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Ingon pa siya, posible nga mo hatod kini no, resulta kini sa public backlash. Kaning pagkuhan sa publiko, no? Kaning gubot, pagsaway sa publiko, o maka create kini og political instability sa atong nasod. Gani matud pa niya ni atong Biyernes mga katropa nga the greatest risk daw nga ginatubang karon sa nasod mao ang possible failure sa impeachment process batok sa atong vice presidente. Og iyang gitandi kini sa nahitabo kani adto sa impeachment trial batok kang kanhi presidente Joseph Estrada.
1: Yes, gani mga katropa iyang kabayen sa pamahayag ang sitwasyon no sa kanhi impeachment trial kang former presidente Joseph Estrada. Nay gitawag man gud mga tropa nga second envelope.
0: Uy, unsa man
1: siguro pinasambingay kini ha? Unsa man kay ang kanhi mga malita?
0: Oo.
1: Saron envelope
0: na.
1: Okay. Sulod sa envelope mga katropa.
0: Laruho na to unsa sulod sa envelope katropa.
1: Okay, so
0: kung tiba-tiba na
1: tiba-tiba na
0: kuan gay kung crispy gay kay pag
1: ay pala uwan na. Perting lagki at lagki ka.
0: Father's Day dito.
1: Kana pila kanindo. Kaya kini man gud ang second envelope nga ginahisgutan mga katropa paniya Drilon ay gituuhan kini nga na adunay unod kini nga mas grabe nga mga ebidensya bukat nga mga ebidensya labot sa alleged 3.3 billion peso nga secret bank account.
0: Kini ha sa case ni Estrada. Pero katropang Marvs, motong ginaatangan nila nga maablihan tong second envelope nga gituuhan nila nga nagunod og mas bugat nga ebidensya.
1: Diba katong nga igsulod sa karton?
0: Yes. Pero ngatong 2001 nga impeachment trial ni Estrada mga katropa, nagbutuhan na man ang mga senator judges.
1: Halaka.
0: No, kung ablihan pa o dili.
1: Yes.
0: So si daogman katropang Marvs ang dili.
1: Dili good.
0: So 11 versus 10.
1: Halaka.
0: 11 ang dili pabor nga abrihan ang envelope. Kaya basing ha?
1: Hey, nice something ha?
0: So mauto katropang Marvs, so motay pasabot ni Drilon nga walay pulos ang nahitabo nga impeachment trial kay wala na abrihan ang second envelope.
1: Nga mauna-unta to'y tsyansa. Adad dun uno dito ang bugat ng ebidensya.
0: Yes.
1: Kupuli nga ipang pabuhagay na katropang andil. Kaya part mo na sa evidences. Good.
0: Lagi. Pero kanapod lagi, part man po sa process sa impeachment trial nga magboto po ang mga senator judges.
1: Nako.
0: So ang nahitabo atong panahon ng mga katropa ni Daugman, no, ang katong pabor nga daily abrihan ang ebidensya.
1: Agoy.
0: Kaya according kay Drilon, ang sulod daw atong ikaduhang envelope supposedly katropang Marvs, mautoy magpamatuod sa alleged or kaning aligasyon nga 3.3 billion pesos nga secret bank account ni Estrada.
1: Hamanagikan.
0: Under ni siya sa iyang alias nga si Jose Velarde.
1: Uy!
0: Kung nakinomdo mo sa inyong time katropang Marvs, kuya mangyuta ka.
1: Akong nahinomdo man, Velarde Boxidor na!
0: Ha? Velarde Boxidor?
1: Asa na ito?
0: Basig, kuanto? Asa to? Velarde? Asa to?
1: Sorry. Engineer! Engineer!
0: Manghod-manghod
1: kayo. Sorry, nakadungura po ito sa kong lolo. Nakadungura ko sa kong lolo.
0: Ito, ay sumodi mga katropa, kahit modno ang unod matod pa sa second envelope katropang Marvs, no? Na magpamatuod unta nga si Estrada daw, iyang gigamit ang Jose Velarde nga alias niya para maka-open og account sa Equitable PCI Bank. Kaya ang ingon pa nga ang mismong vice senior vice president sa bangko ang mi-testify na nakita niya mismo si Estrada nga mo'y nipirma sa account documents nga under atong name nga Jose Velarde. Pero wa nabrihan ang ebidensya katropang Marvs, wala'y na-prove.
1: Gikulang ang boto.
0: Yes.
1: So, kining si Drilon mga katropa, isa ni siya sa nibutar nga paablihan in taon unta tong second envelope mga katropa. Apan! na sobra ag isa ang ilang kaatbang. So, wala gid intaw na ablihan.
0: So, pasabot, wala nag-succeed, no? Ang impeachment case nga gipasaka kani ato
1: bato kang former president, Joseph Estrada.
0: Ayan.
2: Sentro sa balita.
0: Samtang may kalabutan gihapon, no, sa impeachment complaint batok sa atong vice presidente mga katropa, matod pa ni House Deputy Speaker Paolo Ortega nga obligado daw nga maatubang sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte.
1: Uy!
0: O, ingon niya.
1: Obligado yun!
0: Siya, o, naa daw obligasyon si impeached Vice President Sara Duterte sa katawhang Pilipino nga mutambong daw sa katropang Marv sa ihimuon nga impeachment trial ug atubangon ang tanang akusasyon kaniya. Pero, ingon pa ni Paolo Ortega, murag ngit-ngit pa daw sa Alkitran.
1: Agoy!
0: So, katubang ang vice-presidente kay base daw sa nagkakahitabo karon, no? Nga iyahang mga legal counsel ang nag-adto and sa previous pod, no? Nga katong ipasaka pa ng impeachment complaint dito sa Kongreso.
1: Sa Kongreso.
0: O, wala daw niya atubang ang vice-presidente. So, muna yung gihimo nga, kumbaga, basehan katropang Marvs.
1: Actually, na namagoy kanhi mga chances nga ni atubang mismo si VP Sara, mga katropa, panahitabo, daw wala murag dili halos dunggon, no, ang iyahang side mga katropa. Gani, napatoy mga chances nga nag-walk out na mismo si VP Sara mga katropa. So kana, no, actually atuning atangan July 6 ang impeachment trial schedule mga katropa. So kini sumala usab ni Ortega mga katropa nga kung balak matud pa or kini nga buot matud pa ni Duterte nga mudagan sa mas taas nga posisyon sa musunod nga eleksyon ang 2028 nga giatangan jud sa kadaghan labi na nga daghanan nawagan nga mudagan si VP Sara sa pagka-presidente, mas dako matod pa ang basihan or mas dako rason. Matod pa ang dapat nga rason nga kining mas kinibitaw masaligan siya kay andam siya mo atubang ni ining mga aligasyon akusasyon nga gipasang at batok kaniya.
0: Yan, so muna to ang atangan karong July 6 puhon mga katropa, no, kung mo atubang ba si Vice President Sara Duterte sa ipahigayon, no, nga impeachment trial dinha sa Senado.
2: Sentro sa balita.
0: Samtang sa line panghanig sa tong sentro sa balita mga katropa, uy, katong mga nagsalig din ha kay naigihatag nga moratorium ang LTO, hatag nga extension, I mean, no, alang sa mga renewal sa expired driver's license o rehistro sa inyong mga sakyanan.
1: Ayaw, kamupag ang pantiri ha, basin makuratan mo ha.
0: Hangtod na lang po, July 31 to siya mga katropa, so dapat
1: i-renew
0: before
1: na.
0: July 31 katropa, i-renew na inyong mga lisensya in town.
1: Kaya
0: nako,
1: basin mga impound na yung mga sakyanan mga katropa.
0: Mas tako nga problema mga tulta sa ato ang mga
1: kaspa.
0: Kaspa. Sa kaning mangot ko ta sa atong ulong walay buhok.
1: Ay.
0: Mone siya nga, para dili lang ta mag problema. So karon pa lang daan mga katropa, hinahinayan na nato na, no. Muna'y abiso nga gipagula karon sa Land Transportation Office. So kani ato mga katropa, based sa gipagula nga memorandum circular hangtod sa July 31, 2026 ang gihatag nila nga lugway. So dapat before July 31 mapa-renew na ninyo inyong expired driver's license ug rehistro sa inyong mga sakyanan mga katropa. Kani siya nga memorandum gipagula sa LTO kaniadto human, no, sa kaning direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. nga hatagan og lugway gamay para dili kaayo mabugatan ang mga motorista tungod sa epekto atong mga katropang Marv.
1: Katulaging kataas sa presyo sa produktong petrolyo. O kana mga katropa, sumala sa LTO nga gadaan na nagpahibalo ang LTO mga katropa, labot nining extended nga 3 months sa validity sa licenses o registration sugod niya itong nakalabayang Abril mga katropa. Apan July 31 pahimang no yun din taon maluoy mo ha? Sa inyo ang mga bulsa mga pitaka din ha para dili mahutdag sulod mga katropa, i-renew na ninyo daan mga igala. July 31 again, July 31 na lamang taman mga katropa o wala na himoon nga LTO nga pagpahangyo kaninyo kay July 31, mauna lang na ang katapusan nga extension alang ni ining kining extension sa validity sa inyohang wala na renew nga mga lisensya o mga rehistro.
0: So, ligaw ka na inyong mga katropa, dali na lang ang proseso karon sa LTO, no? Mas gipa-simplify na nila. Ayaw na mag-agi mga fixer.
1: Uy!
0: Kasi madakpan mo, ma-appeal pa mo din ha, no? Mapagan pa mo din ha, katropa. So, liho ka na lang kay, napod kay kauban katropang Mars.
1: Na kay kauban?
0: Na-renew sa, oh yes.
1: Oh yes.
0: I have a kauban.
1: Oh, what's happened? Oh,
0: I also have a friend.
1: Yes!
0: Oh. Many friends.
1: Wow! Friendships. Oh, yes, what happened?
0: I-renew sila. Or ano, kaning,
1: lisensya?
0: dili driver's
1: registration.
0: Registration.
1: Oh, wow. Registro.
0: Di ba may online na katong application mm-hmm. na dito, ay no, driver's license pala. Mm. Tapos dito po ka online mag-take og exam.
1: LTMS.
0: Oo. Mm. So dito ka mag-exam mga katropas, simpler kayo.
1: Oy. Ay.
0: Simple as 1, 2, 3. Niyagi kag fixer sa imong pagkuha sa SP o sa katong imuhang lisensya.
1: Wala ka ang balo.
0: Muna kayo nga nga, wako balo.
1: Wako balo. Hindi ka tabot.
0: Ito sa mga katropa, halalihok ka na ninyo din ha. Napatay chance, no? Kay hapit naman ang ting swildo, katropang Mark.
1: Hala ko. Napay sobra bulan.
0: O, napay duha ka swilduhan.
1: Oy, nako. Kaya pa kayo.
0: Deadline mga katropa, so lihok ka na ninyo. Ay namong paghulat nga madak pa mo din ha, katropa.
2: Sentro sa Balita.
0: Sa katapusang hanay sa itong Sentro sa Balita, mga katropa, kani good news, medyo good news, no? At least madugangan ang hinabang alang ngadto sa mga naapektuhan sa 7.8 magnitude nga linog din sa Mindanao, mga katropa.
1: Yes.
0: O mapuslan po itong mga forfeited goods, no? Na naharang sa Bureau of Customs, mga katropa.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, so matod pa sa kaning commissioner sa BOC, nga si Ariel Nepomuceno, mga katropa, nagpagulan siya og direktiba alang sa immediate donation sa mga forfeited goods aron nga isuporta sa mga Pilipinong apektado sa baguhay lang imitayog nga magnitude 7.8 earthquake dinhi sa Mindanao, mga katropa. So ang matud pa niya nga giprepara na ang 12 ka mga containers sa forfeited goods alang sa distribution og pag-focus niini alang sa mga kinanali nga gikinahanglan og early recovery sa mga apektado sa linog.
1: Ayan, nining 12 ka mga containers, mga katropa, unod niini ang medical equipment arang sa pagsuporta sa mga hospitals o frontline health workers. Lakit na diri ang kahoy mm-hmm. no, para sa construction o temporary shelters alang niini mga evacuated families. Lakip ng construction materials sa pagtabang, sa pag-repair sa mga na-damage ng mga evacuation centers o mga tulunghaan. Lakip mga machinery equipment alang sa paghipos niini mga nagkatag ng mga debris, labi na sa pagsuporta sa rehabilitation work og ang kining gitawag og household goods aron matabangan ang mga pamilya sa pag hinay-hinay nga makabalik mga katropa sa ilang basic nga mga gikinahanglan labi na sa ilang living condition human kini naapektuhan sa grabe nga linog. So kinino
0: katropang Mark, so at least instead nga ilaha lang nang ipang
1: stock lang na din ha,
0: stock or ipang dispose pa
1: ba diya
0: after sa certain period nga dapat na siya i-dispose, at least mapuslan sa mga nang hanglan. Nagyod ka ni mga kahoy. Kaya, kuhaan man po na, waman siya'y mahatag po nga kung pag-harm, no?
1: Yes.
0: At sa mga makadawat. Unlike, unless kung ka ng pagkaon, katropang Marvs, wala ni sunod, no? Sa kanilang rekesito sa ato ang FDA, o pagka sa DTI, mo na giharang. Kung ka na ang ipang distribute dito sa nalindugan ka na,
1: ay, dili po siya
0: safe. Oo, pero, dili po siya safe kaya matakabalo kung
1: ni-agi ba siya o inspection.
0: Oo, proper na mga dokumento.
1: Yes.
0: Matakabalo mga kontrabando ba na din hauban pa diha nga mga na confiscate no sa BOC pero kani siya at least no mga kahoy, mga materials nga mapuslan mga katropa, hindi siya consumable, so wala siya ma-cause nga harm ngadto sa mga makadawat mga katropa.
1: Ayan.
0: So ang mga kuan matud pa nga ang BOC daw ang Port of Davao mo nanguna sa relief goods distribution dito sa 1000 ka mapamilya sa may Davao Occidental, particular na sa Jose Abad Santos.
1: Ayan.
0: And ang mga apektadong pamilya sa General Santos City o mga kasikbit nga lugar, hatagan po sila food items, bottled water o uban pang basic necessities gikan sa Port of Zamboanga.
1: Ayan. So sa itong mga kaisunan nga nangutan, unsa man ang forfeited?
0: Mm-hmm.
1: Actually, synonyms mga katropa sa gipang surrender.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kana mga katropa ha. So kini mismo, kabahin kini sa mga pagpaningkamot sa BOC mga katropa nga at least mahatagag or mapuslan no? Kini mga gipang surrender or uban pang mga butang posible pa nga magamit. Siguro, posible. Giagi yun of course, og inspection katropang Andy.
0: Oo, ang banani katropang Marvs, ang mga pagkaon, either, for sure, no, katong example, mga imported items nga wala yun niagi sa pagsusi
1: yes.
0: sa atuang
1: palusot
0: FDA.
1: Lang.
0: Oo, palusot lang. Wala mga igo nga dokumento. Di yun to nila ipanghatas.
1: Pero
0: ang katong mga confiscated example, mga locally produced nga mga items, pero wala miagi, wala igo nga dokumento. Pero gipalusot sa mga port, no, sa sa atong nasod, mo na din ha karon ang katong mga forfeited na kay syempre kung ikaw ang nahangarang kadrang negosyante, imo pa nang i-fight nga klaro maka yung violation sa imo na lang yung i-surrender na mga goods dito sa BOC for confiscation. So at least no mapuslan na while wala pa nag-expire mga katropa and makatabang pud somehow sa mga nanginahanglan labi na gyud no katropang Marv sakita nako sa kading social media ba ang kaning Balut Island no?
1: Oh yes isa gyud na sa labing apektuhan
0: ang kaning mga unrecovered pa nga mga missing nga mga bodies kay kulang sila sa mga heavy equipment kay di ba layo sila and lisod maabot ilang lugar tungod sa dagko pod sa situation pod sa ilang
1: karsada
0: agat, sa dagat,
1: dagat pa yun tabukunon
0: oo kay dagko daw kay nagbalut din ha mga katropa and naguba pag ilang port no
1: agoy yes kating bungkaga katong nag-viral mga katropa nga di ba kung siya nang to pag asa nang bakal nangita kong bakal katropa nga
0: hindi nangita kang bakal kasi gikaon sa dagat
1: tama gikaon sa dagat so usual helicopter mga katropa ang pamaagi actually nanguna sa kining gitawag og relief assistance mga katropa atong mga Philippine or Armed Forces of the Philippines mga katropa ilang makahimanan labi na atong Philippine Coast Guard, yes, Philippine Air Force, ito ang tanana, no, whole of the nation approach na kini aron matabangan ng mga apektadong residente. Ngayon, taliwala nining tabang gikan sa Bureau of Customs mga katropa hapadayon gihapon nga nanawagan og tabang ang mga apektadong residente kay thousands of families ang affected in town ni ining mga nagkadaiya nga LGU diri sa Davao Occidental.
0: Ayan. And sa itong mga katropa din ha, no? I-appeal na to sila sa itong prayer kay Dilalim. Bisang pag maingon ta nga, dugay naman to, nakabango na sila, dili po. Dilalim, no? Nga, labi na yun ang inyumuhang, aside sa kaning physical ni mga, kumbaga,
1: inyumuhang
0: katong construction sa imong balay. Aside niya, nakatropang wharfs, nawadaan ka panginabuhian. Labi na sa mga mag-uuma, no? Nga, nangaliki ang ilahang mga,
1: mga
0: hulpa, ang mga yuta sa ilahang mga umahan. No? And ang uban pa din, nawadaan pa in taon ng kabanay sa kinabuhi. No, so let's include them sa atong mga prayers mga katropa. Labi na karong adlaw no
1: kay Father's today Day. Is
0: Father's Day and Church Day katropa
1: Church
0: March.
1: Day.
0: So let's include them sa atong prayers kay though mingon ta nga kita blessed ta dinhi nga we are protected nga dili kay tingon anak affected but naayon taon tay mga katropa na nanginahanglan sa ato ang prayers kay kung wala man tay matunol dito nga hinabang katropa March at least through prayers no
1: mapaabot
0: nato ang ato ang pagsuporta pagtabang sa ilahang mga nanginahanglan. Ayan, oras na to, Katropang Marvs, 12:33 na.
1: Yun.
0: Sa mong pagbalik, mga katropa, ha, at ang iyon sa baamong hisgutanan o appeal sa mong hisgutan, mga katropa, ang katong extended nga paternity leave.
1: Kani?
0: Unsa ning paternity leave, mga katropa, kani inyuhang tutukan o niya. Atong hisgutan, mga katropa, kay basig mo na ang ato ang question.
1: Oy.
0: Para sa makadoog sa atong libre nga ticket para sa The Tanduay First Five Comeback Concert karang umaabot nga
1: June 25.
0: Kaya mga katropa, guban pa nga mga greetings, komento, reaksyon sa mga pagbalik ato ng tibawason. Human lamang sa pipila ka pahinumdom. Standby. Oras na to, 12:33.
2: Time check. Brought to you by...
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that

Imada, almonding sa Imada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong cake.

0: Causón, Marvin Ibano, Centro.
1: Ayan mga katropa, welcome back po sa itong programang Centro Weekend. It's me pa rin po. Katropang Andy Causon and katropang Marvin Ibano.
2: Asan na background?
1: Ay, dara. Kasi gusto ko magpasample katropang Mars Better Car.
2: Nindot kayo siya og message actually katropang Andy.
1: Yes, oo. O sa malang message daw, ba, kung nindot man dyan to siya katropang Mars.
2: Ato! Dance with my father
1: again. Oo, kumbaga, usa siya kakuan ka tropang
2: Marv. Usaman, mix emotion.
1: Paghandong sa usa ka anak, no? Nga makasayaw niyag balik ang iyang amahan.
2: Usa may isa ilang sayawon.
1: Dance with my father.
2: Basi mga dancer ni sila sa mga katropang Andy.
1: Oo, no? Basiga, uso sa ilang bailihan sa unang katropang Marv.
2: Actually, siguro kini siya is, I think, ng dalaga or babae. Uh-huh. Ang kinika, usually pag mag-18, mag-debumang good ang babae. Dira, yes. Makasaya ni iyahang father. Kaya talagsa, kiko makakitag, batanong laki nga, makigsaya ang papa katropang Andy.
1: Malay, hindi mag-dancer mo silang family.
2: Ay, basin po,
1: no? O naging mo silang TikTok nga kuan, kaning entry.
2: Diba? Diba? So may trending roon nga TikTok di ay. Ha?
1: Sige daw, hawak mo ang beat. Sige daw, sample daw rin. Sample daw si
2: Papa. Ano lang?
1: Sige na.
2: Awat lang mga ba? Mamaya ako nakita nyo dyan katropang Andy.
1: Nananaw ang kuan na itong mga papa din ni Karumana. Diyo, sa man akong anak na pabadlong man na Father's Day manon
2: tayo. Ayan, happy Father's Day.
1: Happy Father's Day kaninyo mga katropa. And sa itong mga katropa, katropang March, no? Nga kaning pagawa sa ilang mga balay karon kay mag-celebrate sa ilang Father's Day with their fathers.
2: Families.
1: Of course.
2: Oh,
1: atong lakbitan katropang March.

0: Mo ni mga katropa nga dunay mga gipagawas po do nga mga warnings no, mga signals sa uban nga mga areas sa atong nasod para maging alerto sa kading ulan, pagtaas sa balod nga hatod aning o kusog pod nga hangin no, hatod aning severe tropical storm Francisco. So ingat-ingat po sa atong mga katropa dinha nga labi na sa mga motabok og dagat no, sa kaning mo biyahe og layo mga katropa, make sure no nga kaning kumbaga naa sa sakto nga kondisyon ang inyong mga ikaw mismo as driver,
1: yan,
0: inyong mga sakinan mga katropa, ug maminaw gyud ta sa mga kaning
1: advisories
0: no sa ato ang LGU no, pag ingon nga bawal
1: gyud
0: dili maglabad-labad kay pag magka problema mo, kinsa na po mga problema
1: oh nya pag-ingon na pong gobyerno di ba katropa nga hindi ha
0: tugay kayo ang rescue asa naman na mga
1: in the first place illegal day ang gimo pagbiyahe.
0: Yes, so mo na mga katropa, dapat mo follow gyud ta sa regulations no nga gina-impose and sa mga advisories no sa atong authorities mga katropa.
1: Yan.
0: Labi na din sa Davao region kami sa pagmaingon tangaay na ama na sa Luzon area katropang Antique, katropang Marvs ang bagyo. Okay ra kayta diri sa Davao region. Kita sa Davao region possible gihapon po nga maka
1: sinati
0: tag mga pag-ulan, paglalugdog ug pagpangilat tungod kini sa localized thunderstorms. So ingat-ingat mga katropa and sa mga mugawas sa ilang balay ha, init kaay sa gawas gagana
1: ka katropang
0: Marvs.
1: Grabe.
0: And naay possibility sa pag-ulan, so dapat ligon pirmi atong immune system.
1: Sana.
0: Inom sa atong Xanthone vitamin C. Para mapareha mo ni katropang Marv small but terrible.
1: Ay, ayaw ko kuha na katropa.
0: Strong.
1: Mutambling ko ron.
0: Awa ni karon, di ba?
1: Awa na,
0: na. Yung mga microphone, dali pasabot ni kuha ni split na ni siya.
1: Kana mga katropa. Yes, ato makaigsuunan nga magbanding ilabi na sa mga maligog dagat ha.
0: Yes, oo.
1: Noon lagi mga incident in town nga nangalumos mga katropa, no? Labi na trending ha, init kayo nga isgutan na napagkalungusin ni duha ka mga basketbolista nga sila Rene Clert Baterbonya o si Divine Adili. Actually ha, confirm mga katropa nga ang upat ni kamakaubana ni Rene Baterbonya is wala na ni padayon sa ADMO.
0: Yes, sila mo padayon dito mga
1: katropa. Sa
0: na sila. Na
1: sila
0: karon sa Lasal. And sa mga katropa po dato nga hilig og adventure katropang Mars, na pinaning gusto mga hiking, trekking like me, myself, and I. Careful ta mga katropa ha, and mo follow ta sa kaning
1: regulations
0: sa LGUs. Mag-coordinate kita ta and mo subay ta sa kaning tamang proseso, no, magpalista ta dito, magpa-account ta dito, mo adto ta sa City Tourism Office para aware sila nga ay appeal ni siya nga hiker nga ni saka dito.
1: Gana.
0: Tungod ni sa latest incident po doon ongoing search and rescue operation sa usag trekker, no, diri sa may bukid noon area.
1: Bukid noon.
0: Nga misaka siya sa Mount Kalatungan kung wa ko nagkamali mga katropa. And na-missing siya.
1: Agoy.
0: So hangtod karon gipangita sa katropang Marvs ni gamit na og thermal drone para ma-detect tong mga heat no nga dito sa area kasi kalasangan man ni siya. Ang Mount Kalatungan is fifth highest peak in the Philippines.
1: Halaka.
0: Mga katropa. And pabago-bago ang kaning klima dira sa lugar o sa naisgutan nga bungtod mga katropa. Muni nga nalisdan pod ang mga rescuers no, imagine more than hundreds na katropang Marvs. Daghan og mga volunteers, mga locals dito kay sila man ang anad sa kaning sa tawag ani sa lugar no. Asa ba dito possible nga nahulog ba na out balance ba, na unsa ba siya? Moto ni tabang ang mga locals and until now katropa wa pa gyud siya nakit-an. So, okay man no nga kaning mag-trekking ta but make sure lang gyud no nga niagi ta sa sakto nga proseso para aware pod ang atong authorities no pag in case na emergency sa tua kabalo sila kinsa-kinsa ilang gipangita.
1: Mamonitor
0: katropa.
1: Kana. So paabot na lang sa drone ni katropang Prop Marvs. Natoy thermal?
0: Kuanang daw to iya ha katropang Marvs kaninga. Kuanang daw to kanang pang-selfie lang.
1: Pang-selfie lang dahi. So yan na, amping-amping kanunay mga katropa and be a responsible individual kanunay.
0: Yes, ayan. So mga katropa, dinhita sa tong hisgotanan katropang Marvs.
1: Yes.
0: Kay, good news ni para sa kaning mga
1: amahan.
0: No? Sa mga amahan din ha, for
1: kini,
0: sure.
1: Ha?
0: Go, good money. Go lang ng go.
1: Go lang ng go!
0: Go lang ng go, mga katropa. Tungod kay Dunay gidusok karon nga balaod nun din sa Kongreso, mga katropa. Mm. Nga ang mga amahan daw, kung ang mga inahan hatagan og 105 days, no? 105 days, more than 3 months.
1: Okay.
0: Nga maternity leave once mga anak sila. Ang amahan po daw, katropang Marbs, dapat hatagan po daw sila equal
1: kana
0: na benefit.
1: Daghan nagmulo nga mga amahan. Nga nung limit raman kayo niya mo. Ah. Nga kami ba yung labatanan?
0: Ay, kamo di ay.
1: Ay, sila di ay. Sila

0: kon labatanan. Ano ang ubang amahan?
1: Eh, katropang Marv, sa karon ha, nga balaod mga katropa, labing na kung sa government ka, based sa civil service rules, ang mga amahan, no, pwede sila nga mag-avail og paternity leave up to seven days.
2: Seven days lang.
1: Ka
2: with pay.
1: Now, with pay na siya mga katropa. So imagine from 7 days, himuon nga 105 days, di ka makakalak.
2: Ay, pakpakan. Pakpakan.
1: Uy! Pay na siya mga katropa ha.
2: Oh.
1: Ang pangutanaan na, napakahay mga kuan.
2: Pabawi
1: pa ka.
2: Ang kumpanya.
1: Apile, private ano.
2: Oh, correct.
1: Pero ang mga katropa ha, sa Gidiso nga balaod dun karon, himuon daw nga 105 days. Ang paternal benefits mga katropa. Kasi nagdusoan ni katropang Marvs?
0: Yes, of course. Wala yun si Akbayan Representative Shell Jukno.
1: Uy! Kinsa man eh.
2: Ha?
1: Sikat ni.
0: Sa mga hearing.
1: Oo, sa mga hearing. O niya, kalaban kay ni niya ang kuan.
0: Ang abasta! Nakasubaybay ni ini mga katropa. Pero kini ha, actually, ato tong iset aside. Lahi mapunto. Lahi po ni ang iyang concern.
1: Yes, nun.
0: Para sa mga amahan.
1: Ayan. So mga katropa, ang nagdusoan ni balaod doon si Representative Child Jokno, inoon pa siya nga ang mga amahan daw once mapasar ni siya ng balaod mga katropa na ay 90 continuous days. So sunod-sunod nga 90
0: kakadlaw
1: sa gunson mga katropa. Ikan sa pagpanganak sa iyang asawa. Pagpanganak sa iyang asawa katropa. Kung tayo nanganak siya karon. So the next 90 days mga katropa, paid siya ana ng leave.
2: Hala. Kanindo.
1: Plus, na pa siya additional nga 15 kaadlaw nga flexible paid parental leave within the child's first year.
2: Uy.
1: So, mahimo siya nga within, example, nanganak ang si Mrs. Karong June.
2: O, June.
1: So, until June next year, naa siya flexible nga 15 days na pwede niya nga i-avail nga paternity leave mga katropa nga kana. With pay.
2: With pay.
1: No, siguro, pag panahon ang katropang Marvs nga magkanang
2: emergency.
1: Sina ka na injectionan ang bata?
2: O, kana.
1: Immunization. No, o guban pa nga ka na magkasakit-sakit simba ko ang bata na agyapon si Papa. So, ang kanisya nga balaod doon mga katropa, paminaw mo ha?
2: Okay. Kiniya? Oy! Atang-atang yun!
1: Moni siya ang House Bill 9891 mga katropa or gitawag nga Paternity and Parental Leave Act or in short mga katropa, Papa Leave Act. Sarog makalimtan pag yun nga Father's
2: Papa,
1: Day karon ha.
2: Oh.
1: Kuan kay katropang Marvs kaning timely kayo.
2: Timely kayo.
1: Papa Leave Act mga katropa. Moni siya ang kaning title sa giduso nga balaod nun mga katropa din ha sa Kongreso karon. So from 7 days himo na siya 105 days. Pero kung example nahitabo nakuhaan si Mrs.
2: Agoy.
1: Or si partner ni lalaki unya example na apoy emergency termination of pregnancy mga katropa. Or katong na ay medical condition diin na kinahanglan yung tanggalon ang bata gikan sa taguangkan sa inahan. So ang amahan pwede siya nga maka-avail og 60 kasunod-sunod o sa gunsong adlaw nga paid siya.
2: Okay, at, pagkanindot ha? Pero! May pero.
1: May pero.
2: May pero ang lahat mga katropa ha. Kay ang proposal nagsunod pod ni ini ang stricto uga legal nga mga katropa nga kining accountability. Alang sa mga amahan nga tinuod naka-avail ni ini mga katropa apan kung masakpan.
1: Uy.
2: Masakpan nga nangatik radiay mga katropa. Nako mga higala. Nag-atang ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004.
1: Uy! Huwag ka na mag-ingon nga. Ma, mag-file ko ganang paternity leave kaya ng anak si Mrs.
2: And then?
1: Pero... Missing in action si Papa rito.
2: Asya man abo.
1: Isa ka semana o isa ka bulan nito wala na anak.
2: Asya.
1: Ay. Igi.
2: Basin di ay lahi nga misis iyang giadto.
1: Agoy.
2: Nga nanganak. Agoy, nagdungag panganak iyang ang duha ka misis.
1: Ay, dili na siya.
2: Ay. Pero kinihag, iklaro po ni nga, married kining minyo. Actually,
1: yes.
2: Dili lamang sa minyo kinig ang coverage ni ini mismo nga act mga katropa.
1: Oo, bisa non-marital fathers
2: yes.
1: And alternative caregivers, pwede siya.
2: Mm.
1: But dapat naapod siya kung mga katropang
2: corresponding.
1: Oo, dito siguro example, mo ingon tag non-marital fathers, pero lima man pud iyang gipa.
2: Agoy.
1: Hayahaya ni mo do.
2: Padusding na padusding.
1: Ay, lang trabaho. Marito March. Si mama number one.
2: I-schedule pa yun niya katropang. Andi, huwag ako na kwintahon.
1: April, May, June.
2: June.
1: Mama number two.
2: Agoy! O niya, himuon pa yung tinuig ng mga nakyang mga lima kamisis. Ay, grabe.
1: So, mahuhulog katropang Marvin. Ano naman eh, whole year ka, walay trabaho.
2: Dawat swildo na rin siya.
1: Nagtrabaho pa ka. Ito mga katropa. So, kani siya, naagi hapon niya yung mga restrictions once ma, ano na niya siya, mahingpit nga balaod. Yes. And mo, agi pa mampod din siya o kung pumbaga katropang Mars, isbutan pa manino, kay proposed pa man eh. So, nakapag-mahitabo ani nga mga amendments.
2: Kini.
1: Sagi, duso, no, nga kaning proposed nga House Bill, mga katropa. So, kani siya nga bill, ang nakanindot lang ani, kay ang coverage ani, dili lang sa government service.
2: Yes.
1: No, appeal na kadtong mga naasa private sector.
2: Ayun!
1: So, bisan ka itong mga naa sa informal economy o voluntary members sa SSS. Unsa man ang mga voluntary members sa SSS? Kunin silang ka itong mga empleyado nga no employer-employee relationship.
2: Self-employed.
1: O, self-employed mga katropa. So, money sila maka-cover, I mean, kung once mahimo na siyang balaod, pwede sila maka-avail ani. But, naalay mga basihan, no, kung pila ba ka years ang imong contribution dito sa SSS before ka maka-avail na ini.
2: So kung unsa siguro kadako ang imuhang madawat.
1: Yes. Mm. And for the private sector, mga katropa, makinig kayo.
2: Uy! Listen carefully!
1: Employers would be required to advance the paternity leave pay,
2: uy,
1: which will then be fully reimbursed by the SSS.
2: Uy! Support,
1: kani ha, si katropang Marvin.
2: Listen! Ano
1: na karon katropang Marvin? Paman na pasa. Utong-utong sa... Once mapasar ni siya mga katropa, o example ha, mo avail si katropang Mars. So ang pasabot ni Ana, si employer ang mo shoulder sa advance nga paternity leave pay dito sa empleyado.
2: Okay.
1: So siya ang muhatag. Tapos si SSS na ang mag-reimburse dito kang employer.
2: Company.
1: Ayun. Na ka itong mga employer daw mga katropa. Nga maingon nga, demota ka Marbs.
2: Nga naman.
1: Takag... Nag-goan dahil kahapa. Last year, nag-goan ka, nag-paternity leave.
2: Karoon na po.
1: Paternity leave na po. Grabe ka, Mark. Ang kapalit kay, oy, demota ka, Mars. Kay pangit na kayo mong performance. Kay sige na lang kang paternity leave. Naunsa naman taan eh.
2: Pwede dahil na.
1: Oo, so dili siya pwede, mga katropa. Even ang kanyang pag-dismiss sa ilaha o pag-discriminate aning mga employees nga ma-avail anang ang mga leave ha, na ay kaning fines o penalties, ingon man, posibleng imprisonment ha, nga ipataw din ha against sa mga employees, mga katropa. Nga didan ang kaning mga empleyado nga maka-avail ni ana once mahimo na siyang hingpit nga balaod. Pero dako ni siyang isgutanan katropang Marvs, labi na gyud no sa kaning... private sector. Imagine, taas-taas good ba ya ang 3 months?
2: Okay, good
1: ba na makalimot siya kapag balik niyo,
2: ay, usa ganito akong trabaho?
1: Napanay ka.
2: No. Ano ba ka nang gagibati nga, ay, wala naman tayo empleyado dere. Matay mingan katropang Andi, kaila ka mga empleyado.
1: Oo.
2: O ka na magdungan ba, magsabay-sabay.
1: Ang 90 days continuous.
2: Correct.
1: Kunya lain po gagingno ni mga empleyado. O ikaw, empleyado number 1.
2: Sabota.
1: Buntis yung mga asawa of January. Empleyado number 2. June na in town pabuntis. Para di magsabay. For example, duha lang imuha ang empleyado nga lalaki. Magsabay pa jud og paternity leave.
2: Oh.
1: Continuous man gikan sa pagpanganak. What if ang isa nang anak og June 15? Ikaduha nga empleyado nang anak yung asawa og June 30.
2: Nako!
1: So isa kapila duha ka semana ra ang gintang. Kanya sabay sila kawala.
2: Agoy. Okay, syempre, i-avail mag-yun na nila.
1: Oo, kaya continuous man after pagpanganak.
2: Oh.
1: So, mahitabo, anak, kinsa naman ang mag-feel kaya Marlo.
2: Pamino na ako, mo isip na ng employer, sukad ka ron, mga single na tanan na po ang pang-employ.
1: Or, sukad ka ron, pang-tulio na ni mga lalaki.
2: So, yung ada mga katropa, remember ha, balaod nun pa lang ni. Giduso pa lang kini mga katropa.
1: Oo, giduso pa lang ni siya mga katropa. Mauni ang House Bill 9891 mga katropa. Gitawag siya nga Papa Leave Act.
2: Ayun! Kini! Sa itong mga kaigsuunan ha, kaya ito nang balikan nun niya mga katropa. Sa mga minaw ha, pwede ka mo mutawag mga igala, no? Kaya at least ito ang masayran, pwede ka mo makagreet mga katropa sa iyong mga papa ba din ha, or mismo sa iyong mga igala, or mismo sa iyong kaugalingon mga katropa, tawag ka mo unsa nga numero gani ang available na
1: ito. Tawag lang sa itong text line mga katropa, that's 0969-333-0537. Puspon na ko ha, 0969-333-0537. Pwede ninyo na ipadangat inyong mga tubag unya din ha via text, or pwede po din sa atong Facebook Live mga katropa, or baka mutawag mo para sigurado gyud do nga ay ako gyud ang nakahatag sa sakto nga tubag.
2: Ayan mga katropa, so atangi mga higala ha, kay ato nang balikan taud-taud.
1: Ayan, samtang sa pikasbahin mga katropa, ang DENR Davao nagmando matod pa sa pagsira sa karaan nga sanitary landfill dinhi sa New Carmen, no? Sa Davao City mga katropa, so kumusta din ha karon ang atong mga basura ha? No, ingon pa ang DENR Davao mga katropa, nagpagula sila gmando labot sa cessation of dumping operation. So undangon ang dumping operation sa karaan nga sanitary landfill din sa Davao City, and gidirekta ang paglabay ni ini katong sa gitawag nga interim cell nga naay designated portion sa bagong nga facility. Tapad lang po din ha sa kaning old dato nga sanitary landfill mga katropa.
2: Yes,
1: kani daw siya nga mando mga katropa maghatag ni siya higayon para ang kaning closure para sa rehabilitasyon. Oo, samtang ang Environmental Management Bureau Davao Region or EMB Davao, sila po dong i-monitor ang local government ang compliance sa itong 95.9 XFM Jensen. XFM

0: FM.
1: Exciting!
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
3: Ah, sakit kaya kultian, Lula.
2: Ngano man?
3: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape.

0: Tika Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: XFM.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Dayton sa kalihan.
5: Kalahian?
4: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
5: Nam? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
4: Oo.
5: Pero kanang supper,
4: sige, unsa man na?
5: Kanang luto sa imong mama, unang supper.

0: FM.
1: Exciting!
2: It's always your better choice in Jensen.
3: It's the best in General Central City.
0: XFM.
4: Exciting!
5: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Texted by 33 years taga Marco Day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Halos maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na po kong tarong karun.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
7: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients.
8: Mag-Sandown Plus Gold.
7: Mag-Sandown Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sandown Plus Coffee Mix.
8: Sandown Plus Coffee Mix.
9: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: XFM.
10: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Sandown Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sandown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
12: Tilapia! Tilapia mo diha!
13: Uy! Miss!
12: Kuya! Tilapia?
13: Tilapia?
12: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
14: Kuya, daddy!
12: Ay, tilapan mo ko ni mo ya!
13: Tilapia! Munang nitilap ko!
12: Bastos juga!
4: Exciting!
1: 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.
4: Exciting!

Dentin Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Dentin Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Dentin Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: pun saya problema.
1: Mingau lagi kayu tita. Sukanya nasa abrudang akong uyab. Dito sa Dubai, mingau kiko niya.
0: Uyab bermana? Ay, kinahanglan ni mo kap. Pyramid 500.
1: Ha? Ano siya pyramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayarig 500.

0: FM.
1: Santo Blaskold.
2: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santo Blaskold, akong gisulayan o niyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santo Blaskold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santo Blaskold.
1: Santo Blaskold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba? Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulayagi ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gigug dako sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
0: XFM.
6: Exciting!
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
10: Saman? Under the saya man daw kayo sa itong mga silingon.
11: Di ko under the saya eh. Wag balo akong asawa. Bago na ako itong ikasabaan.
10: Ay, yan naman.
11: Isaw ko magunyang ang mamalansya.
10: Ah.
11: Buto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko.

0: XFM.
1: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold. Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ang daladalang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. At dunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Send money abroad quickly and easily with Envoy Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoy Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envoy Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envoy Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
6: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.
8: Exciting!

0: XFM.
1: Exciting!
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Ako si Shella. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay natumaran jud na ko Sandown Plus Gold. Karon okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Santo Blasco.
3: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Blasco Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Santo Blasco Gold. Barato kang epektibo.
2: Santo Blasco Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
1: XFM.
3: Santo Plus Gold.
4: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santo Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: butica.
1: Santa Un Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bagura ko ane na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santa Un Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung kugda ko sa Santa Un Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santa Un Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santa Un Plus Gold o Santa Un Vitamin C.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: Balo garong, kanyado, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
6: Ha? Karon di pa?
5: Karon, dili na. Kaya na ay CCTV.
7: Exciting!
8: X!

0: FM. Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Gold.
3: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

maagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan og tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs o mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans. O batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa SoCo Tech.

0: pakai ako. Hala, kablode.
1: Kuring.
0: Ano man ka kang kaang?
1: Ay, nagod na pansin na kuring.
0: Ano man gani?
1: Ay, ingon man gud ang doktor, nalikayan ng itlog. Kita asog kolesterol.
0: Hala.

0: Puti nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay natumaran jud na ko Santon Plus Gold. Karon okay na ko. Di na pod nagsakit akong puson.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Uy! Uy ka! Napoy pangutana sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre o dato?
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag ka na allergy.
0: Kung pobre?
1: Kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka, ang tawag ka na kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre?
2: Gawatan.
0: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayo na nilag napas mo.
0: Unya, kung adunahan?
1: Ang tawag ka na migraine.

0: Boss Coffee Mix.
1: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Atong paminaon ang nakainom sa premium.

0: FM.
1: Exciting!
2: Santo Blas Gold.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kaayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
5: XFM.
4: Exciting.

0: FM.
1: Exciting! Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga moinom aning Santone Plus Gold. Ug ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santone Plus Gold.
3: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Santone Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santone Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
6: Santone Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot ka. Kayang halaga, mabibili sa malapit na butika.
7: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot, pot. Exciting.
8: XFM.
7: Exciting.
0: XFM.

0: FM.
1: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: Handumo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Santo Plus Gold. Ako di ay si Robert kay mobulok pio sang Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan na doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
8: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: X.

0: 3 ka pa.
1: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: XFM.
1: Exciting.
3: XFM.

0: FM.
1: Ako Daisy Gary, grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe kapiktibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: X-FM.
3: Exciting!
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Extend by 23 years taga Mako day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kog tumarog tambal. Oto ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na po kong tarong karon.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: John Mark ni, 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol driser sa Dughan Dapit. Sakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya Santon Plus Gold. Namatigdan na ko sir nga ninggamay ang bukol o niya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Santon. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako a kanilang.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: Vision X Plus user atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunesantin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Uy, ang pagani, mura lang yuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nyang ano? Exciting? Exciting!
2: XFM.
1: Ka-exciting, oy!
3: XFM.

0: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
1: XFM.
2: Exciting.
1: XFM.
3: Exciting.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian. Tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
7: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Extel by 33 anyos, taga Marco Dieng. Ihalos kaayuhan ba? Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. Motoning, dangok ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
10: Every game is a test. Of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting.
13: XFM.
12: Ka-exciting, oy?
1: XFM.

0: all sa inyong mga lugar.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
7: Jan Martney. 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol dreser sa dughan dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko ugupat ka sa siya nga Santone Plus Gold. Namatigdan ako sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang ako masulti sir, salig lang gid mo sa Santone. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santone Plus Gold ug Santone Vitamin C.
8: Uy, bra.
9: Bra, pagka nga. Puro magagdagog tutoy nga. Haskar, magamayan ni magtutoy.
8: Wow. Wala, pagunin mo, no?
10: Nani?
8: Brief, brief. Pagka nga, gamay mo kay kagtabadidoy. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako si Roy, Osaka K-12 student. Kasakit akong ulo kanunan. Pero sa

0: ang imong adlaw ug dili ka makainom og kape. Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabii. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
1: Ako di ay si Robert Kamubulupyo, Santa Lisa, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol ug hubag sa akong likod. Daghan ang doktor ug albularyo na ang akong nadtuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santon Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula ug tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM
0: Santon Plus Gold.
3: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus

FM。

0: Exciting!
1: Santol Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santol Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santol Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santol Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: Santol Plus Gold. Isira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santol Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santol Plus Gold.
1: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
1: Santol Plus Gold.
4: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santol Plus Gold, tulo ka capsules sa sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santol Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santol Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santol Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santol Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
1: Santol Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
8: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na-diagnose ba? Mao to akong gitistingan ng Santol Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santol Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santol Plus Gold o Santol Vitamin C.
9: Kung yung kinsa yung mga idol.
10: Si ano si Iggy?
9: Ano si Washinigger?
10: Ano si Sisnigger?
9: Iggy on sa spelling daw ba?
10: Ay kwan pitaw si Kitsliman. Ako ay idol.
9: Si Jitlin ako din mong idol?
10: Oo, si Kitsliman ako ay idol.
0: Exciting!
3: XFM.

0: FM.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos at daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: XFM.
2: Santon

0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Salton Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Erichloremia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Salton Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyud, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, og kaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Uy!
6: Wake up!
5: Hala! Tampan dito ang kwarto?
6: Gani, no?
5: Damanunun, raba ko matulog ko, tita. Humagdaman ko. Mananday, raba ko.
6: Damanunun, pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
7: Exciting!
8: 95.9 XFM Jensen.
9: XFM.
7: Exciting!

0: Koleksyon ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health, Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, mas pinatibay!
1: Extel by 33 years, taga-Mako din. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tonsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
0: Kaya ikaw, sumuka rin sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
2: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayro.

0: problem sa kuryente? Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan og tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs o mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans. O batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
1: Tagda ah. Tagda ah. Kanang, kanang. Gusto kayo butilap. Hul butilap.
2: Sige. Look. Ah,
1: kanang, pirmi na katurbo. Kitsa ni.
2: Ikaw lagi ni kumpare ba?
3: It's a ting. 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
3: It's a ting.
5: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagka-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.

0: FM.
1: Exciting!
0: Ako si Aileen, usa ka sa sclerosis, tibok, adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Santo Blasco.
5: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: X FM
6: 95.9 XFM Jensen
0: XFM
7: Exciting.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako dahil si Gary, grabe kita sa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na nabinom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EAT na lang, grabe kaya piktibo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag Terijom. Mula pa, salamat yun ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
7: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaon ng mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kayo na tumaran. Jud na ko Santon Plus Gold. Karun, okay na ko. Di na po nang sakit akong puson.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako si Andrew. Ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong sulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro og Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
10: Wajud ko kabalo dong.
11: Mm-hmm.
10: Nagatong panahuna. Hashtag yung ngit-ngita.
12: Exciting!
0: X FM.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Ganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po ang inyong mga lingkod. Maghahatid na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po dyan mga kaibigan ang ating pong Yes to Health at ang ating pong mga nutrition produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para masubukan nyo, especially yung ating pong ultimate trio. Lalo sa panahon natin ngayon na napakarami na naglalabasan na naman ng mga sakit, ano? Eh napakahalaga na mabigyan po natin ng panangga ang ating pong pangangatawan laban sa samot-saring mga mikrobyo na maaaring magdulot, ano, ng iba't ibang uri ng sakit sa katawan natin, ha? Yan, mabibili niyo po yan. Hanapin ang Tatak Yes to Health sa tuwing bibili kayo ng ating pong mga produkto, mga kababayan. Ito naman po si Sir Michelle Hinas, mga kasama niya naman dito sa ating pong programa. At syempre, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Siyempre, muli na naman nating pag-uusapan ang mahalagang puntong pangkalusugan. Kaya hopefully, nasa maayos po tayong kalagayan habang nakikinig po sa ating programa ngayong araw pong ito.
1: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin na gusto pong sumali,

0: mga hilo-bilo dito sa programa po natin, pwede kayong magpadala ng inyong pong mga text messages or mga inquiries. If ever meron kayong mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero. Ating text line 0969-609-6545. At ilike nyo rin po mga kaibigan ha, ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang ang Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para lagi pong updated kayo no? Sa mga announcements po natin, mga bagong produkto na ilalabas po ng Yes to Health, at ganyan na rin sa atin pong mga papromos mga kaibigan. No? I-like nyo po, i-follow ang atin pong mga Facebook page. At huwag kalimutan, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic mga kaibigan. No? Para po makapagpa-konsulta, mabigyan po kayo ng complete health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman na matagal na pong iniinda, dinadaing po ninyo ng mga sakit, ay mabigyan na po yan ng kalunasan mga kaibigan. Ha? Puntahan po ang mga Yes to Health Clinic po natin na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Ha?
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
3: Plus Gold,
1: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Zone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Secret of Health. Health Info.
0: Health Info po muna tayo mga kaibigan. Kayo po ba ay nakakaranas ng parang laging tinutusok-tusok ang inyong pong mga extremities, mga palad, talampakan po ninyo? Parang tinutusok-tusok ng maliit na karayom mga kaibigan. Ako, maaaring symptoms na po yan ng isang karamdaman tinatawag po na neuropathy. Atin po i-consulta kay Doc Aji, ano po ba itong karamdaman, Doc, na neuropathy?
7: Tama ka, no? Maraming mga kababayan tayo. Madalas yan ang reklamo nila, no? At lalo na kung meron na silang mga iniindang iba't ibang sakit na tumatama sa tinatawag nating circulatory system. Mm-hmm. Ang neuropathy po ay maikling ano yan, taguri doon sa tinatawag na peripheral neuropathy. Na pag sinabing peripheral, yung peripheral nerve ng isang tao, ito po yung tinatamaan dito. Kaya nagkakaroon ng problema, ang pakiramdam ay namamanhid, parang tinutusok-tusok at yun nga, pins and needle feeling sabi nga. Itong peripheral nerve po kasi ay lumulusot yan sa mga dulong bahagi o distal part ng ating katawan. Kaya pag mayroon kayong peripheral neuropathy, Anyway, neuropathy or neuro, it means nerve, ano? At ang mga sintomas po niyan ay sa kamay, sa paa, yung mga malalayo sa sa area ng heart natin. No? Nagdudulot po itong neuropathy ng hindi magandang pakiramdam o discomfort na pwede makaabala sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Bukod po sa nabanggit natin ano, na panghihina or panunusok, parang needle, pins, pwede rin makaramdam ng panghihina, pananakit na hindi mo maipaliwanag kung saan banda. Ano? May mga taong ganun eh, yung parang may pain sila na hindi nila ma-explain kung saan ba nang gagaling o saan nila talaga literal na nararamdaman. Pwede rin nagkakaroon ng pamumulikat. Pwedeng kamay o kaya mga binti po natin. So kabilang din po sa mga sintomas ng neuropathy, bukod dun sa mga binanggit natin, ay ang paghina ng mga reflex ng ating katawan. Mm-hmm. Okay, pag tinawag na reflex, ang katawan natin may tinatawag na natural reflex reaction. Mm-hmm. Once na halimbawa, mayroong tatama sa mata mo, automatic pipikit ka, di ba? Pag ikaw eh hahampasin, automatic. Meron kang iwas. Oh. So yun ang ibig sabihin po noon, yung pagiging sensitive natin sa mga nangyayari sa ating katawan gawa ng stimuli, ganun din yung sensitive tayo sa temperatura, yung sa balance, okay? Yung pagkilos natin, kung kinakailangan maging mabilis o makupad, yun yung ano ng reflexes natin. Pwede rin tayo magkaroon ng pagkahilo o kawalan ng kakayanan po. Ito yung worst sa kalalakihan eh, di ba? Yung kawalan ng kakayahang makipagtalik.
0: Mm-hmm.
7: O, sa iba talagang di baling mawala na daw yung paningin, wag daw yun. Sabi ng iba yan ha. So yun yung mga naapektuhan once we have a peripheral neuropathy na pwedeng maging hadlang sa inyong normal na pamumuhay, mga kaibigan.
0: Mm-hmm. Isa siguro yung dok sa pinakamapait na ano na problema sa mga kalalakihan.
7: Oo.
0: Pag yun yung nawalan ng reflex.
7: Oo.
0: O yung inyong alaga, mga kaibigan.
7: O, kumbaga may laban eh, wala pa siyang reaction.
0: Oo. Sobrang loading ha. Ano po ba dok yung mga pangunahin po na mga pinagmumulan or tinatawag na sanhi ng ganitong karamdaman do?
7: So may mga condition na pwedeng tamaan ang ating mga nerve katulad ng Charcot-Marie-Tooth disease o CMT na ito ay isang uri ng condition na naapektuhan yung motor at sensory nerve ng ating katawan. Dahil dito nahihirapan yung mga patient na igalaw yung kanyang binti at paa na pwedeng nagdudulot din ng panghihina ng mga kalamnan. Mm-hmm. Siyempre, pag hindi mo na naigagalaw yung mga paa o any muscles of your body, nagkakaroon ng muscle atrophy. So, nawawala yung normal na itsura o forma ng mga paa kasi lumiliit yung muscle. So, habang tumatagal na hindi mo na imumove yun. So, ito naman po ay nagiging sanhi ng madalas na parang nadudulas kayo. Hindi naman na talaga delikado yung dinadaanan nyo. Bigla kayo natutumba. Yan. Yung iba naman, madalas na nalalaglag o kalaunan. Yung mga kamay na natin, apektado na rin yan. Nawawalan na rin ng mga muscle. So, may mga ganun, ano? Isang uri ng condition yon. Pwede rin nagkaroon ng aksidente or traumatic injury na pwedeng naapektuhan yung nerve doon sa ating lower extremity or upper extremities o yung mga peripherals natin. Any accidents or yung iba nag-exercise partner tapos biglang napatindi yung galaw.
0: Mm-hmm.
7: May mga sabi nila, ako may pumotok tapos after nun, parang hindi na ako makagalaw na maayos.
0: Merong mga ganyan.
7: Yung mga sinasabi ng mga manghihilot daw na ipitan. Mm-hmm. Totoo naman yun. Ano? Kasi pag yung nerve ang naapektuhan, pwede ring maapektuhan yung normal function nito. Sa ibang pasyente naman, pwedeng nakaranas sila ng infection.
0: Mm-hmm.
7: So, yung infection na nagdudulot ng damage sa doon sa ating nerve, pwede ito nanggagaling doon sa pag-atake ng bacteria o kaya naman ay virus ano, that causes a nerve problem or damage sa nerves natin. Pwede itong maging dahilan ng neuropathy. So may mga problema din na katulad po ng nagkakalaban, nagkaroon kayo ng ano, bulutong tubig o chicken pox. Ngayon yung mga umidad na hindi nagkaroon ng chicken pox ng kabataan nila, tapos na-expose sila doon sa virus na yon, ang labas nun yung tinatawag na shingles okay, or herpes. Ano? Pwede rin yung mga nagkakaroon ng AIDS, apektado na rin yung mga nerves nila, yung may mga AIDS. Ano? So, ilan po yon yung mga infection that causes possibility to develop neuropathy. Yung iba naman, partner, may mga autoimmune disorder.
0: Yun.
7: So, sa autoimmune disorder naman, ang kalaban ng katawan natin is no other than our sarili. Own immune system. Okay? Katulad nung Guillain-Barre syndrome, di ba? O yung SLE, o systemic lupus erythematosus. Yan, yung rheumatoid arthritis, yeah, na kung saan tinatarget ng ating immune system mismo, yung mga delikadong kasukasuan, di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng rheumatoid arthritis. So alin man doon sa mga autoimmune disorder na yon can cause peripheral nerve damage na pwedeng maging dahilan ng peripheral neuropathy. Pwede rin systemic diseases. Pag tinabog na systemic, itong isang condition niya na nakaka-apekto sa buong katawan natin. Katulad ng diabetes or hypertension o kaya naman ilang uri ng cancer. At kasama na din yung autoimmune disease na pinag-uusapan po natin kanina. Pwedeng vascular disorder, yung mismong daluyan ng dugo natin, eh, kumikipot, nagkakaroon ng aneurysm, nagkakaroon ng pagbabara, at ito ay pwedeng nakaka-apekto dun sa tibok ng puso natin, na alam naman natin, ang daloy ng dugo at ang nerve natin, almost magka-connect talaga yung kanilang function. Ano? So, pwede rin deficiency sa mga vitamins, katulad ng B vitamins, B1, B6, B9, B12, yung niacin, vitamin E, ayan, pwedeng yun. Pwede namang yung sobrang pag-inom ng alak, nag-cause na ng damage dito sa brain natin. Alam nyo, ang alak can cause direct damage sa ating liver, kidneys, and brain. Kaya nga, di ba, pag uminom ka ng alak, nadidisorient yung brain mo. Kaya hindi mo na alam ang nangyayari sa paligid mo. And yun yung mga pwedeng cause ng development ng neuropathy, mga kaibigan.
0: Maraming salamat, Dok. Kaya sa mga kababayan po natin, merong iilan dyan, Dok, na preventable yung mga maaaring pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit, nako, eh marapat po ano, na umiwas dun sa mga bagay-bagay na nakakapagpalala ng mga ito, mga kaibigan. Tulad na nabanggit nyo, Dok, kanina, ano, yung pag-inom po ng alak, mga kaibigan, lalo na kung meron ng tama talaga yung mga nerve po ninyo. At ito rin ang isa sa nakakapagpalala at maaari ding mag-trigger ng problema sa inyo pong mga nerves, mga kaibigan. Eh, mas mainam na iwasan na po natin, mga kasama. Ano? At huwag kalimutan, ugaliin pong uminom ng mga suplemento at mga bitamina na makakatulong sa pagpanumbalik ng healthy na mga nerves, mga kaibigan. No? At alam niyo ba, ayon po sa pagsasaliksik ng mga eksperto, napag-alaman po nila na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay nakakapagpababa po, ha, ng posibilidad ng pagkakaroon ng neuropathy na karamdaman, mga kaibigan, o pagkakaroon ng peripheral neuropathy, ano? Dahil ang ginagawa pala ng ano, Dok, yung premium D3, meron siyang mga content na pinoprotektahan niya yung atin pong mga nerves. Hindi lang yon, ay nire-repair po niya, mga kaibigan. If ever, merong mga nasisira. Yung nerve kasi natin, meron po yan siyang parang insulator. Ano, meron siyang protective
7: sheath. Yung myelin sheath.
0: O yan, yung myelin sheath, mga kaibigan. Pagka yun po yung nasisira, doon nag-uumpisa yung parang, kumbaga sa korente, nagkakaroon ng grounded.
7: Shortage.
0: Ano? Short circuit. So sa mga kababayan natin, na ganun din yung nerve sa kanila pong pangangatawan, doon na rin nag-uumpisa na hindi nagiging maayos po, mga kaibigan, yung function ng nerves atin pong pangangatawan pag nasisira yung mga protective sheath na yon, mga kasama. No? So yung araw-araw po na pag-inom ng premium D3, nakakatulong yun siya para i-repair yung mga na-damage na yun ng mga myelin sheath, mga kaibigan. No? Kaya ugaliin nyo po, ha, na araw-araw po ang pag-inom ng premium D3. Isabay nyo po yan sa mga nabanggit ni Doc kanina, no, na mga vitamins like B vitamins, Doc. Ano? At vitamin E is also very beneficial, ano, para sa pagpapahealthy ng atin pong mga nerves, mga kaibigan. Ha? Atin pong premium D3 ay may bili-bili na po yan, ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
8: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. ang Alkaline na Vitamin C.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
12: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito mga kaibigan ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at syempre ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang po dyan mga kaibigan ang atin pong nangunguna na produkto, ang atin pong Santone Plus Gold. Ang Santone Plus Gold po mga kaibigan ay meron po yun siyang mga piling-pili na mga sangkap na makatutulong sa pag-improve ng atin pong overall health. Dahil po sa mga tao na nakakaranas po no, ng problema sa kanila pong nervous system. Ito po ay mayroong mga powerful bioactive compounds na nakakatulong upang masolusyonan ang mga pinagmumulan ng karamdaman sa atin pong nerves. At ayon po sa ano, sa pagsusuri ha, yung iron pala doc ay napaka ano yan, napaka-importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan, especially yung myelination process ano, yung binanggit natin kanina na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin pong mga nerves, yung iron pala isa yan sa malaki ang role sa pagpapanumbalik ng mga yon.
7: Tama, ano? Kaya nga meron tayong mga sangkap sa Santone Plus Gold na mayroong organic iron mula sa mga sangkap nito like spirulina, yung atin pong ampalaya na nandun, extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano? Tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo, ang Santone Plus Gold ay nagtataglay ito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansihin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga tao nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya di ba, pag diabetic ka parang lagi na lang ngalay at manhid ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam doon na lumalakad. Kasi nga, pag diabetic, ang isang tao, mayroong tinatawag na diabetic neuropathy na pwedeng ito ang isa sa complication. Ito rin po ay nagtataglay ng sulfuric compound na allicin mula sa garlic na tumutulong naman upang maiwasan ang alta presyon na siya ring pangunahing dahilan ng neuropathy.
0: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin, minsan kasi Doc, yung kape yung madalas sinisisi. Bakit nagkakanerbiyos? Oh. Bakit nagkakaroon ng nerve problem mga kaibigan? Pero ito yung mga ano na to, yung mga primary cause kung tawagin ano, like pagtaas ng sugar sa inyo pong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan ano sa pagpinsala doon sa atin pong mga nerves, eh dapat masosolusyonan din sila or i-correct din mga kaibigan yung problema na yan sa atin pong pangangatawan ano. Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves. Eh yung root cause pala doc ay hindi na papansin or hindi na bibigyan ng ano ng solusyon ano. So sa mga kababayan po natin na meron kayong mga primary cause ng inyong mga sakit, much better na yun yung paglaanan po ninyo ng pansin. At mas madali po yun mga kaibigan ma-check, mas madali po yun malalaman, especially kung kayo po ay pupunta no, bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng complete health assessment. Ma-assess po no, yung overall health, lalo na doc yung mga tao na nakakaranas sa mga multiple problems sa kanilang pangangatawan.
7: Oo. Kasi kinakailangan bawat isang individual ay mayroong talagang kanya-kanyang nutritional plan. Kasi minsan yung isang tao, kailangan niya, prioritize niya itong ganitong program, ganitong nutrition. So dun sa ating Yes to Health Wellness Clinic ay makikita natin ano yung priority. Kaya meron tayong mga assessment tools gaya po ng ARDK, meron tayong isang machine pa na tinatawag naman nating quantum analyzer na pwedeng malaman ano yung mga pwedeng nagkukos na deficiencies sa atin. Ano yung vitality profile natin? So nakikita yan at nagagawa natin ng prevention or intervention habang hindi pa tayo nagkakasakit o lumalala ang ating sakit. At yun po yung ating ginagawa doon. Kasi ang naturopathy is for prevention and rejuvenation. Pag sinabing prevention, hindi ka pa nagkakasakit, nagsisimula pa lang, tina-target mo na yung possibility na mag-cause. And yung rejuvenation naman, once na may sakit ka na, tinutulungan ng katawan na ma-rejuvenate. Okay? Kasi may katawan tayo na mayroong capability to heal itself. But the problem is, yung katawan natin na yan, hindi na magamot yung sarili niya kasi kulang siya sa sustansya eh. Wala siyang magamit para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine.
0: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, ano? If meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin, ano? Minsan, eh, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung atin pong papangalagaan. Lalo na po, yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila. Eh, give time for yourself.
7: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas. Sa kaangas. Minsan. Kailangan yun ng lakas lagi, ano?
0: So, sa mga kababayan po natin, ha? Bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan,
15: sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel,
16: Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
17: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
18: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free consultation.
19: Secret of Health, live advice.
0: Meron nagtanong dito sa atin doon, ano, isang listener po natin, lalaki, 50 years old, meron po siyang epilepsy or epileptic po siya. Makakatulong daw ba ang Santon Plus, Santon Plus Gold para po sa kanya doon?
7: Yes na yes, kasi ang epilepsy isang kondisyon ano, na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes. Pero ito nakaka-apekto sa ating nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santon Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay benepisyo sa ating pong una muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin na babawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santon Plus Gold, samahan pa ninyo ng yung tinatawag nating premium D3. Kasi ang VCO is very good and very healthy sa ating brain. Kung titingnan natin ang mga pag-aaral, ano, eh, ito po ay magbibigay ng benepisyo sa inyo. Although hindi natin sinasabi na pag uminom kayo niyan, hindi na kayo atakihin. Pero karamihan ng mga nagdetect nito, napansin nila na kung hindi na ako masyadong inaatake. May nakausap ako sa ating wellness clinic partner. In a day, almost 7 times siya inaatake. Kaya halos hindi na siya umaalis ng bahay. Pero nung nag-take daw siya ng Santon Plus Gold, nagsimula na 2 times, nabawasan na. Once, then every few days. At sa tuwa talaga niya, tinuloy-tuloy niya yung pag-inom. Okay? Kasi nutrition ang kailangan natin. So, any part of the body can be normal. Yun po yung dapat niyong gawin.
0: Ayun. So, mga kabayan po natin, no? Na lagi pong inatake ng epilepsy, ano? Or lagi nag-seizure. Nako, inuman niyo po, no? Ng mga produkto natin, mga kaibigan, para mapahealthy din, ano? Yung atin pong mga nerves sa atin pong pangangatawan. At makaka-cope up, syempre, yung pangangatawan natin, ano? Bagaman hindi talaga totally kayo gagamutin po nito, mga kaibigan, kasi ito naman po, mga kaibigan, is for supplementation po ninyo, nutrition ang ibibigay nito sa inyo, na yung nutrition na yun yung makakatulong para makakope up yung pangangatawan po ninyo laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman, ano? At hindi lang yun, pati yung iba pang mga kailangan na nutrition ng katawan mo may bibigay po niya kasama. Okay, Doc, lagi po akong uminom ng Santon Plus Gold, Vitamin C, Santon Vitamin C and Premium D3, 3 times a day. Okay po ba yun, Doc?
7: Yes na yes po. Kasi alam nyo, yung pag-inom natin yan, para rin kayong nag-take ng concentrated na mga sustansya na kadalasan po hindi mo makukuha sa diet mo. So, if you can do that every day, as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
0: Mm-hmm. Pero sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C po natin at Premium D3, pwede nyo po yan siyang i-take, mga kaibigan, na magkakasabay po, mga kasama, ano, para sa complete package sa nutrition na kinakailangan po natin at syempre sa pagpapatatag ng ating pong resistensya sa pangangatawan, ano, at panglaban sa samot-saring mga karamdaman sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. Huwag kalimutan, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng ating pong mga produkto. Now, Doc, wala na po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa na mensahe, Doc, sa ating mga avid listeners.
7: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa at lahat ng mga tumatangkilik din natin, mga produkto. Sana po makatulong kami sa inyo, ano, sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto natin maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantalang nga pala, bukas po muli sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan ay magkarinigan po tayo, mga kaibigan, at makakalap na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong nag-iisang katawan, mga kaibigan, ano? Dahil yung mga gamit natin, alagang-alaga nga natin, mga sasakyan natin, lalo tigit yung katawan natin, ano? Na dapat pong ingatan at pangalagaan ng husto. Kasi minsan, mas mabilis nagre-retire yung katawan o yung may-ari kaysa dun sa kanya pong mga gamit, mga kaibigan, ano? So, bigyan natin ng time, bigyan po natin ng panahon, ng budgetan natin yung atin pong kalusugan dahil napakahalaga po ito, ano? Kesa sa ano pa mang gamit na meron po tayo, mga kaibigan. Ay, once again, maragandang pakikinig, malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
20: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. 95.9
21: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here.
22: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
21: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
22: Choose your challenge.
21: 6K,
22: 12K,
21: or 16K.
22: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
21: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
22: four iPad A16 tablets,
21: four Sony wireless headsets,
22: four Huawei Watch Fit,
21: four smartwatches,
22: four JBL Go 4 speakers,
21: four Huawei FreeBuds,
22: and many more exciting prizes.
21: Register now.
22: Visit our registration booth at Avalana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
21: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
22: Run, celebrate, win.
23: Send money abroad quickly and easily. With Edlul Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
24: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs o mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans o batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM. Excite.

0: morning.
1: Hello, good morning.
2: Hello, good morning.
3: Hello, good morning.
1: Ay, buntag na kanyang tanay mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning,
0: good morning.
1: Alas 4:39 na itong oras mga katropa. Welcome sa itong pagbanaguban sa itong programa. Ito naman ano kanyang Exciting Pilipinas.
0: Exciting.
1: Aba niyo katropa ang Rowell Dumanta. Yung taran mga katropa ha, medyo pila na ganding tawa ni Kasimanang na sinatiala to mga katropa kagulanan, pero dili ta dapat magtambay sa kagulanan. Lihok kita, bangon kita mga kagulaan, ay dili pwede rin yung ani pero kanunay kaya bang pildi ta permanente.
4: Exciting
1: move on maningkamot na kita. Ikilanglan man nato ni mga katropa kay wala'y makatabang sa toa kundili ang atong kaugalingon lamang. Ang ato nagyapong pagparingkamot ang makatabang kanato mga katropa. E balo yun iining tanan. Ikilanglan magmaligon kita. Dali raman na na istoryahong katropang Ruel kay wala makapektuhan. Sos wala ginintawon mo kabalo mga katropa. Sobra pa sa linog ang apektado na we're talking about personal life. Di na lang kita mag-iskot mga kagilaan. But we are talking about professionalism right there. Di na dapat na magpapildi ta na rin. Sanay mo rin. Okay, Ramori, ha? Mora, bangon ha, bangon. Sa mga katropa na ito, mga katropa nga, tanaw ninyo, mora magwa na may ugma ni ini. Oy, ayaw. Nagyapon mga katropa, magpabili ng ugma, salig lang sa labaw, makagagahong. Mga ganyan pa ng importante istanan mga kagilaan. Di man pwede nga di tamo bangon. Di man pwede nga di tamo tindog mga katropa gikan sa itong pagkalugmok. Alangan na lamang kanunay na ito magsalig sa gobyerno. Di itawon pwede na. Diba? Kung sa may maato diha mga katropa, ayuda na may ginahatag. Pila ka adlaw, magamit ni mo na, mahurot ni mo ng food package. Wa na yung tawon. Asa na po tamang pagkauno na ito. Pansamantala po lamang yan. Muna, kikilanglan na ito, maningkamot mga katropa, ang saon na ito pag buhi niya ito ang kaugalingon mga kagilaan, luyo niini mga panghitabo. Iyan na dapat ang peg na ito sa kinabuhi. Ha? Good morning, kaninyo! Adri sa mga katawahan sa General Cero City, may buntag. Siyempre, 26 kiringa barangay, niini nga syudad. Arang-arang maningjensan katropang Ruel, kay perting daghan ang mga ayuda na nangabot. Kanalapod lagi. Pero mga katropa, sige lang. Tanan magid mo, natagaan no? Bisa pag wala gani kay apektado mga katropa, gitagaan ang mag food pack sa DSWD. O ba, nagreklamo ba yun? Kay Kumo, gahi daw ang bugas. Yan na lang, takabalo magpasalamat yun. Agay na ito, pasalamatan na mga katropa. Takabalo mo. Kabalo na magitas gobyerno, di ba? So di kita magtagaan o ka na bang dekalidad ng mga bugas sama sa iyong gina-expect nga RC-160 ka nun ay? Kaya nga naman, nakita naman ganyan yung kahintang na ito sa itong panggobyerno, di ba? Manimalitang mga kwarta, so di ka na mahatag ka na ito. Doon di na mag-expect. Ang bugas nga itong kaunon, NFA na mga kaigalaan. Ano bang gistak niya sa NFA, ha? Mauna na yung gipang balot niya, gipang vacuum pack. Mora mo, expect yun mo diha mga katropa nga diligin na susama sa bugas sa iyo na andan nga RC-1360. pero kung di lang kawatan ang mga ubang opisyales, sigurado humok kayo na itong bugas ay. Sigurado mga katropa nga kanabang na ay mga dilata diha nga kanabang mga nindot pas dindot.
0: Good morning!
4: Hello!
1: Dili itong naaday nagreklamo, nearly expired na.
0: Good morning!
4: Kaloka!
1: Dili po siguro, oy. Nakakatong ako, layo pa man expiration, oy. 2027 pa man intawon, oy. So, ano na siguro niya, paminaw rin ninyo. Well, anyway, may buntag niya kaniyong tanan, ha? O, sa ito mga katawahan niya sa may Makima area, good morning! Sa mga taga Malungon, Alabel, Malapatan, oy, labing pa sa mga taga Glad na. Dito takagahapong adlaw ang mga kagalaano sa barangay Ilaya sa Glad na. Taibuntag diha ka ninyo, ha? Good morning, gasempre. Perting lingawa na ito, kagapong adlawa. Bisang pag-ulan-ulan, naagig ko mo diyan ang pabilin mga katropang suporta niyo sa XFM. Salamat yung kayo, bisang pag ginagmayra na mong giyatag, naagig ka mo ni Unong mga kagilaan. O mga taga-barangay Ilaya, disiplinado chip. Makita ninyo ang, makita na ito ilang disiplina mga katropa. Actually, tuluto ka puro kagapong adlawa ang atong giyantuan sa barangay Ilaya. Mga 400 plus na nga ito ang nahatag mga kagilaan nga food packs o adunay mga toiletries. Ay, magkakompleto ha, food packs na napay toiletries. Ginagmay rin na, at least maka tawid gutom na ba? Kay ba o magigit may mga katropa sa kasinatian nga ka na mawadan kang panginabuhian, mawadan kang trabaho mga kagilaan tungkol na giniining mga panghitabo. Ibagid malikayan nga usahay ang imong kumpanya na apektuhan sa lino, kailangan naman po sulduhan ka bisag wa ka ng trabaho. So ano lang yun siya, sabot-sabot lang yun sa ta. Iba? Pero kung makaya, sulduhan. Pero kung di yun makaya, apektado man na no work, no pay lang sa ta. Sabton po na ito mga katropa, kay basipag ipugos na ito ng bisag di ta may trabaho, nagya po tayo suldo, basi unya damnag, bayran na lang ta, kay di na makaya sa kumpanya. Kailangan po natong sabton karon ang mga kumpanya, mga katropa, nga medyo ipit pag yung karong panahon na, grabiha yun. Gawas ka krisis na, naigo pag itang linog, naperte naging ipita. Sige lang, barog lang. Nindot lang yapon mga katropa nga itong buntag. Isa pagluyo ni Ana mga panghitabo, mga kaigilaan. Di man takigilang lang magpapildi, di ba? Aras 4:45 ang itong oras. Siyempre, ibang pag-abli sa itong matas buntag mga katropa, uban sa dako nga pasalamat sa itong labaw makagagahong maunay dapat itong pagkaunahon. Bisan pag ginagmay lang nga ayuda nga itong nadawat, at ilang na itong pasalamatan kaya nakatawid gutom na kana. Pero kagapong adlawa, I am very thankful, lipay kayo ko kay mga taga-barangay Ilaya. Grabe kit ka nadawat, thank you, salamat. Pagi na tumadunggan ba? Wagi. Diba? Angay magpasalamat kita bisan pag ginagmay ra na mga kagilaan. Pasalamatan na to ang labawang makagagahan kami, instrumento naman ng taon mi. Aduna tayo mga donor ni Ana o giagi raman na kasatua mga katropa. So kumbaga nahimulat ang instrumento po sa labawang makagagahan maroon makapaabot o tabang nga na kaninyo. Diba? Ito kagool. Angay na to na pasalamatan. Ang matang pagsubang sa adlaw o sa kini ka pahinumdong ka na to kasamtang duna kita'y gininhawa mga kagilaan. Duna yung gihapong kita'y paglaom. Luyo sa hagit o pagsulay nga itong ginatubang karon mga kagilaan. Inibin na lagi sa kalit nga trahedya nga nahitabo sa tua. Tungod lagi ni ining linog, ang bagong adlaw naghatag ka na to kinig higayon. Nga, kumbaga, mumata kita sa kahayag mga katropa gikan sa kangit-ngit nga atong nasinatian. Di ba ginato ikalimod nga dako kayong kaguol, dako kayong kahadlok nga gibilin sa biaging mga linog kanato, dagan sa atong mga kaila, mga paryente, mga kabaryuhan, mga kasyudad, ka probinsya, ka munisipyo, nawadan ng tawo mga panimalay. Tawadag mga kamtangan o kalinaw sa kasing-kasing. Apa niining buntaga, batanon nga buntag nga musidlak kanato karon taod-taod mga katropa. Ginapahinumduman kita nga ang guba nga mga pader nga nangatlig sa nga yuta mga katropa nga naungkab diha. Dili ka na mamahimong babag aron nga mubangon kita pag-usab. Ang tinuod nga kusog sa usaga komunidad, wala ka na magdepende sa kalikon sa simento. Kundali naa ka na sa ligon sa atong panaghiusa. Karon ang saktong panahon aron ipakita ang tinud-anay nga diwa sa bayanihan. Unsa pa kag

0: kaon man di karon, biste man di karon, saktong impormasyon o yano nga pag-ampo. Aduna kitay dakong papel sa pagpagaan sa kalisod sa mga biktima. Ang pagtinabangay di lang kay paghatag gikan sa ato mga sobra, kundili ang pagpaambit gikan sa kasing-kasing. Arong ay pabati kanila nga wala sila nag-inusara ni ining lisod nga biyahe. Pukawan nato ang ato mga kasing-kasing. Karong adlawa, uban ang kamang gihatagon. Kung kita maghiusa mga katropa, ang bugat nga palasunon mamahimong gaan sa tinuod lang. Himuon nato ang atong kamot nga instrumento sa kahupayan o paglaom alang sa mga naapektuhan. Ang matagdako o gamay man nga tabang nga atong ihatag karon, magsilbi ka ng tisa sa nga kumbaga magtukod pag-usab sa ilang nangatumpag nga damgo. Samtang nakatubang kita sa atong mga bulhaton karong adlawa, bitbito nato ang determinasyon nga mamahimong kalabang tuburan sa kadasig. Atong pamatud-an nga mas kusok ang pwersa sa gugma o pagtinabangay kaysa sa bisan unsang linog nga niuyog sa atong mga yuta. Muna kanunay atong timanan mga katropa, may muntag ka natong tanan. Padayong kita sa pagtinabangay alang sa mas hayag ug mas luwas nga ugma dari sa Gensan sa probinsya sa Sarangani.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: O na dapat ato pagkabuhaton mga kaigilaan, ha? O katong mga nakadawat na kayo, da, ayaw na po pagkaharakan po niya. Kaya ihatag po nga ito sa uban pa yung tawon. Huwag pa natagan. Uy, kagapong adlawa, pagkanto yung tawon na mo sa glan, ubay-ubay, ka mga kaisunan pa po na ito ang padung nito aron mo hatag o relief goods. O atong pasalamatan ang tanan na doon ay grupo sa fraternity atong natagbuan. At doon ay pipila ka grupo sa simbahan nga atong nakitaan.
2: Exciting Pilipinas!
0: Pa grupo sa pipila ka mga individual, mga kumpanya ang ato pong natagbuan. Ato na sila tanang pasalamatan kay sila mga katropa nagpabilin. Nga kumbaga sa ilahang malumong kasing-kasing nga nitabang ngadto sa mga naapektuhan ni ining atong linog. Ato pong pasalamatan di ay bago ta makalimot ang kaning atong mahimo o nahimong mga donors, mga katropa. Nining ato ang bangon na Mindanao nga panawagan. Siyempre, dili mawala di ay mga katropa. Mismo ang ato ang mga sponsors. Siyempre, si Ma'am Miluna Oy Nobinario, thank you kayo. Lieutenant ng Colonel Eric Busgano, MJ Jesse, Smile 201, My Love July, Miss Anna, si Rain, si Kimpot. O siyempre ang Meralco Foundation, Yvonne Jaguso, thank you kayo. O tuwa po si Ma'am Yvonne kaghapon, iuban ka na to mga katropa. O ang iyahang mga kaubanan, Monica Enzaldi Watangin, thank you. Maria Victoria Oligario, mama ni katropang Philip ni, salamat madam. Edmar Talakan, Maria Venus Sumalinog, Angel Piscuela, Alnera Abdul Salam, Johanna Padua, Reva Bitache, Ninya Rocher, Mark Anthony Aquino, o siyempre, ang usa sa mga inila, Dres Jensen Marpintan, og ang mayor sa Rojas, Palawan. Oh, siyempre, ang dati ng station manager nato diyan sa Palawan, XFM. Mayor Pedi Sabanto diyan sa may Rojas, Palawan. Yan, salamat kayo ha! Kani yung tanang kay inyong yung gipambit ang inyong mga blessings. Og nakaabot na ngadto sa atong mga kaigsunan diyan sa Barangay Ilaya sa may Glan. Kung sa may gusto ninyo, mag-round to ba kita?
3: Ayon!
0: Swapo na yung round to na may buntag ka, Ma'am Jean Pigarido. God is good all the time. Katropa, may buntag, ma'am. Salamat kanunay sa pag-ampo sa XFM 95.9 General Santo City. Good morning.
4: Good morning.
0: Alas 4.53 na ang atong oras. Sarina ka ron ang atong mga headlines.
1: Headlines. Headlines.
0: Ato ang lakad sa panahon karong buntaga mga katropa, laumang gyapon. Ang hayag gaban hilabihan ka init gadagan sa panahon karong adlaw. Dari sa Gensan o sa Sarangani.
1: Headlines. Headlines.
0: Ato ang balitang nasyonal, 5 patay sa airstrike sa Israel.

0: National Laksog gisaway si Cayetano humang gitawag og iro. Naglaob nga dili kini hingpit nga mag-meltdown.
1: Headlines.
0: Reforma sa nutrisyon og libreng kolehiyo, unang gilatag ni Senator Bam Aquino sa special session sa Senado.
1: Headlines.
0: DSWD nag-andam na og 4.4 billion nga pondo sa food packs para sa umaabot nga bagyo nining katapusan sa semana.
1: Headlines.
0: BFP Special Rescue Force palayong nakiglayog sa kadaot sa Lino garo nga masigurong walay biktima nga mabiyaan.
1: Headlines.
0: LSB sa Alabel nagpahigayo ng urgent meeting taliwala sa total blackout. Face-to-face classes palayong suspendido.
1: Headlines.
0: BARM nagpadala og relief good assistance para sa komunidad sa Muslim ug IP sa Gensan Real sa Linog.
1: Headlines.
0: Tungod sa Linog, mga katropa, ha? Salamat sa mga taga-BARM. Sa iyo ang mga hinabang. Yan, thank you, Deha, kayo, kaninyo. Alright, at syempre, ato pong atuan ang mga balita o niya sa itong mga patrollers. Ay na asalin niya o niya, taon-taon mga katropa, si katropang Ivan Polonan o katropang Philip Oligario. Ay matod pa. Bagong Mindanao Relief Operation sa XFM Gensan o XFM Tagum sa Glan, nagmalampuson.
1: Headlines.
0: Lalaki nga misuway o kambak sa cellular tower sa Gensan Luas nga na-rescue.
1: Headlines.
0: Bahin sa mabuhay underpass o Gensan Public Market temporaryo nga gipasarado.
1: Headlines.
0: Vice President Sara Duterte mibisita sa Glan, Sarangani.
1: Headlines.
0: Kadang mga balita ato mga siren relax lang sa kamudya. Ato sa kantuang karon mga katropa ang atoang lakat sa panahon. Na syempre hatong karinyo sa Santong Vitamin C.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Luyo sa adunay ginatawag natong LPA sa Luzon nga bahin pero diri sa tua. Init gyapon ang dagan sa panahon. Labi pa diri sa Dakbayan sa Gensan, probinsya sa Sarangani, apila sa Tupi ug Pulubulok. Ubusan ang padayong epekto kada sa easterlies ug init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Ang temperatura pwedeng mabuadto gyapon na mosangpot ngadto sa 36 degrees Celsius sa udto. Tungod kay nagpabiling taas sa aga delikadong banabana sa heat index, inawag ang ato mga kaigalaan nga malikayan ang pagbabad sa adlaw. Na inom og tubig kanunay aron dili kita ma-dehydrate. Sa Tupi ug Pulubulok susamang init gyapon ato masinitian na pa na dunay posibilidad nga thunderstorms so localized thunderstorms pagabot sa hapon o sayo sa gabi. Tug kana sa tiilan na epekto kana sa pagkalisgaw sa kainit sa tiilan sa Mount Matutum. O na nga posibleng adunay mubo apan kusog kapag bundak sa ulan. Inubaran sa kilat o pagpanaludog ang pwedeng masinitian nga na. Ang adlaw na ito, musubang, musidlak alas 5.33 sa buntag, musalong kini alas 6.10 sa kahaponon.
2: XFM Weather Update.
1: Weather Update.
0: Oras na ito, mga kaigilaan. Alas 4.57 naman ginintawon para sa kaninyong tanan. Atong ngayon kaninyong ningkantahan, mga kaigilaan. No? Asar ka dito man. Kita na ito na ako kaganina. Arin lang ako para sa inyo. Ha? Anto yan po mga katropa nga mahupayan ng gyapo ng kalisod nato. Ayaw mo kagol kay nagya po'y kahayag sa nga umabot na luyo ni ining kangit-ngit mga kaigilaan na. Para sa tanan mga katropa, kining bahina atong kanino Santong Plus Gold. Aba na ito na yung Santong Plus Coffee Mix. Kanin si katropa ang Roel Domantay sa programang Exciting Pilipinas. Siyempre, dali lamang na mga katropa sa XFM 95.9 General Zara City. Katropa mo, exciting!

0: All sa inyong mga lugar.
1: XFM.
0: Dili ba kumpleto ang imong adlaw ug dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabii. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: XFM.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover niini.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: XFM.
5: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
6: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Japan?
9: Oo. Dugay ko sa Japan. Dagang kog nga uyab nga Haponesa. Guwapo gugo sa unang panahon.
8: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
9: Kukara.
8: Kanang lubi.
9: Kagura.
8: Kanang cute.
9: Aw, akura.

0: Hello.
1: Hello, good morning.
2: Hello, good morning.
0: Dali. Ay, buntag niya ka po kanina tanan. May buntag. Bango na. Gising na. Ang atuog pa man yung taon mo yun. Unsa naman taon. Pastilanan na. Ay, sa ito mga katropa nga nagatanaw, nagapaminaw. Kaya sa YouTube channel na to, XFM Jensen TV, pangitaaran ninyo na. Alright. Pwede niyo makita ang mga kagilaan. Paki-like, paki-share po ninyo yung taon. Unsa naman yung taon ka mo. Tanang programa sa XFM Jensen na makita ninyo diha mga kagilaan. Gikan sa Pulse A, gikan sa Exciting, padulong sa Express Balita, padulong ngadto sa Sentro, sa Bulls Eye. Makita na ninyo na diha mga katropa. Ha? Ako rin naluoy diha ninyo. Alas 5:08 na gyud ang tawo natong oras. Uy, sa ato mga kigilag, mga katropa na ito, nagkakapaminaw ka ron. Good morning, diya ka rin yung tanayin na. Kumusta ang atong adlaw? Kumusta ang atong kinabuhi?
3: Good morning!
0: Ginautunta nga na kita kanunay sa mga panglawas, mga kigilaan.
4: Good morning!
0: O ginautunta nga okay, pakitas all right.
4: Good
3: morning!
0: Alas 5:08 na ang atong oras. Siyempre, ari na ka ron, nandugan na ito mga balita. Kaning mahina ito, kaning yung Santong Plus Gold. Di na ito ang ay kalimtan, mga katropa, nga inighuman na ito o pamahaw ka ron. Take one, Santong Plus Gold. Pagpanihod to, pinigumagkaon, isa na pod. Pagpanihapon, isa na pod. Three times a day, mga katropa, ang pag-inom natong Santong Plus Gold. Taro nga kita, mga katropa. Matabangan na nga madipinsaan ang itong kalawasan kontra sa unsamang balatian. Dako kayong tabang ang Santong Plus Gold, mga kagilaan, kay antioxidant kini. Makatabang po sa tao nga dunay hypertension. Mga tao nga tagas ang sugar level sa dugo. Dako kayong tabang atong Santong Plus Gold. Ubay-ubay na ang nakasinati na hindi mga katropa sa ka-epektibo nining atuang maong produkto. Di lang basta-basta arego daw atong paminawon si Tatay Carding mga katropa. Karibang natabangan sa atuang produktong Santong Plus Gold.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santong Plus Gold, tulo ka kapsul sa usa ka adlaw. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santong Plus Gold, kinaayo ko.
6: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: Mapalit po sa paborito niyo mga butika, always available sa tanang branches. Diya sa tuwang Rodion Pharmacy!
3: Good morning!
4: Kaloka!
0: Ari na ang dugang na itong mga balita!
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At sa nga tuwang ganatay balitang international mga katropa, kay lima ang nakala sa kinabuhi. Nagdunsad og dinalian nga airstrike ang nasod sa Israel sa may southern Lebanon. Ni adtong miaging adlaw ang maong kalit ka pagpangatake na tigayang pipila ka oras sa oras lamang human nga formal nga gipebelo ang usa ka kasabutan sa ceasefire o paghunong sa gubat tali sa gobyerno sa Israel o gang militanteng grupo nga Hezbollah. Subay sa taos sa State News Agency sa Lebanon na NNA, ang Israeli warplanes o drones nagpaulan o seryeng nga bomba sa rehiyon sa may Nabatieh. Diin na grabing nangaguba ang mga edipisyo o mga pribadong panibalay sa mga lumulupyo. Gawa sa mga airstrike, gipaulanan usab sa mga kanyon o artillery sa Israel ang maong dapit o ang mga kasilinganang lungsod nini nga nagdalaw grabing kalisang sa mga residente. Kahinumduman nga bago lamang nga nagkauyon ng duha kahabig sa pagpatuman sa ceasefire nito nga Biyernes. Nagikumpirma mismo sa usa ka senior Israeli official og duha ka kasaligang tinubdan gikan sa Hezbollah. Apan tungod diining maong labing bagong pagpangatake na meligro ang himpit nga mapakyas sa paningkamot sa kalibutanhon nga makabot ang kalinaw. Og grabe, mahunong na ang napadayang krisis sa Middle East.
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nagwapo na si Spire na ito mga kigilaan. Ngayon ang gipanawagan niya, lipay na kay kita. Karon, tuwa na po. Saan mo mga utak pulbura? Maulagi na ba? Kalagong tao, for example lang good, sa simpleng tao nga doon ay armas mga katrupa, mugawas yun ang kaisog, di ba? Tinuod yun na yun. Mugawas ang kaisog. Pero kung ganun na airbus, talaw na, madagan na. Ah, kita, may pa siguro, magsinumbagay na siguro mo din, no? Headlines. Lalima mo na, anak, lima ang patay. Sa mga panghitabo, mga katrupa. Nya, unsa epekto na, anak? Aryo, sunod ka balita. Alayon sa mga balita.
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Formal ka gianunsyo karon sa nasod Iran nga ilahang gipasaradan pag-usab ang estratehikong agyanan sa dagat sa Strait of Hormuz alang sa tanang mga barko kini human sa gihimong pagpangatake sa Israel sabay Lebanon kada tigayon taniwala sa pagpangandam sa Iranian og US negotiators alang sa usa ka tigom sa Switzerland nga nagtubong unta sa pagtapos sa gubat sa Middle East. Abaog follow-up negotiations ang kikatakda nito nga Biyernes giuktaba human napatay ang upat kasundalo sa gihimong airstrike sa Israel. Itudlo sa Central Military Command sa Iran ang gikaingong breach of contract o paglapas sa kasabutan sa Amerika o ang walay hunong nga pagguba sa Israel sa nasabutang ceasefire sa Southern Lebanon. Isip na kunang rason sa pagpahunong sa vessel traffic sa maong estratehikong agihanan sa lana. Dinalayan usab nga nagpagawas og seryosong pasidaan ang Revolutionary Guards Naval Force ngadto sa tanang mga barko nga dili mopaduol sa Strait of Hormuz tungod kay mamiligro o mabutang sa dako nga peligro ang ilang kaluwasan kung busulay sila sa pag-agi. Kahinumduman nga bago lang nga miadto o miadto sa kasabutan ang Iran nga abrihan ang maong agianan human sa malampusong pagpermahanay o kasabutan tali ni US President Donald Trump o iyang Iranian counterpart nga si President Masoud Pezeshkian. Atong miaging simana, apang gumika niining labing bagong lakang sa Iran. Kilauman, kamusaka daw sa mga presyo sa lana sa tibuok kalibutan samtang nagpadayon ng grabing tensyon nga... Grabe, no? Saan ta man eh? Di na po dato kontrolado. Gobyerno, Pilipinas, government, itag-itag pabaagin yun saan ta ni? Ayoy! O ano po'y supply mo aray doon sa Pilipinas, perte na natin po sa panna.
2: Atay.
0: Talaman ka nga, atake ng gamay sa Israel dito sa Lebanon, ipasaratan dahil sa Iran. O saan may mabuhat na ito niya na? Di po't pwede mo susayad ng mga barko diha sa lana kay tirahon pa lang ang tao na mga matay na mga crew diha. Perte na nung buaka.
2: Ayoy!
0: Grabe, no? Saan taman kay... utak pulbura man siguro ng mga tawhanan eh.
2: Ayoy!
0: Samtang sa toang balitang nasyonal.
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Prangka! O dinilihan nga gisawa ni Senator Pan-Philippine Lacso ng bagong pamahayag ni Senator Alan Peter Cayetano o may butyag nga daw hapit na kini mabuang o mubigay gumikan sa kapildihan sa politika. Mato ni Lacso na makaluluoy na ang kahintang ni Cayetano tungod kay Kun unsa na lang ang ginapamulong sa publiko. O nagdaom siya nga dili kini madayunan nga makasinati og nervous meltdown. Di kitawan na lang usab ni Lacso ang pagtawag kaniya og aso ni Cayetano. O iyang gipahinumduman nga dugay na kining nagtawag kaniya og kuyaping. Nga napakita lang kuno nga self-admission nga tinuod nga kinaiya ni Cayetano. Abaong haid kay Tomag de Lacson naggumikan sa pamahayag ni Cayetano netong Biyernes din iyang gipakaulawan og saway ang mga kaaway sa politika human mi patalsik sa pwesto. Itawag ni Cayetano ang bagong napili kay Senate President Pro Tempore Vincent Vicente Tito Soto III o Senator Rapi Tulpo isip mga lapdogs o tuta sa Malacanang ubos si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Wala pa natapos gipakagamay usab ni Cayetano si Senator Erwin Tulpo. Pinaagi sa pagtawag ni ini nga tuta lang ni Lacson. Samtang si Lacson mismo ang iyang direktang gihinganlan o dako nga iro. O gang usa ka tawo nga sulod-suluran lang sa mga sugo. Kini nga grabing lalis sa hawalan sa Senado na pakita nga nagkalalom ang daotang relasyon sa mga magbabalaod human na tigayong kalit nga lahugay sa liderato diin na pili si Senator Sherwin Gatchiliani si bagong Senate President. Samtang gisilsil ni Cayetano ang iyang kasuko sa social media, o sa mga intervention sa radyo. Nagpabilin pa kining hilom o gulapay opisyal ng tubag batok sa labing bagong berada ni Lacson.
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay nako, away kay ng away, kami naman dito ang naapektuhan, mga bunguton mong dagko.
2: Ayoy!
0: Wala gyud mo'y mga bungot kinag-ahit mo, pero yung mga batasan sobra pas.
2: Ayoy!
7: Atay!
0: Pare-pareho na lang mo ani, halos tanon-tamo diha, mura na mo'y mga nanghimong mga iro, sige paghot.
2: Ayoy!
0: Storyang katawanan, maning sinado ay.
7: Atay!
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay nako, iba talaga kayo ang nagagawa nyo. Uy, ato sa kantuan ng atong mga patrollers. Ay nakakaroon sa linya si katropang Ivan Polonan. Ay matod pa lalaki ng si Wayog ambak sa Cellular Tower sa Jensan. Luwas ka na rescue. Atong siren ang dugan Italia din ni katropang Ivan. Ibo na.
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
8: Malampusong naluwas sa mga otoridad ang usa ka individual. Human kining ni si Wayog ambak pinaagi sa pagkatkat sa ibabaw ng bahin sa usa ka Cellular Tower sa Purok 6 Extension, Lanton, Barangay Apopong, General Santos City. Kaghapong alas 12:19 sa Sayong Kabuntagon. Human makadawat og impormasyon. Paspas nga niresponde ang Puwersa sa Special Rescue Force o kon SRF Region 12 uban ang Pulomolok Fire Station sa nasampit nga lugar. Pinaagi sa kapindua ka oras nga mabinantayong negosasyon og high angle rescue operation. Malampusong na pamanaog ang biktima nga walay bisan unsang samad. Giendorso na dayon ang maong individual ngadto sa General Santos City Fire Station Emergency Medical Services alang sa dinalian nga medical assessment og psychological attention. Sa pagkakaron, anaana sa luwas nga kahimtang ang maong lalaki og isiguro nga makauli sa ilaha og aron matagaan og igong pagtagad sa iyang pamilya. Mga katropa, batuki ang stress nga sagad hinungdan sa mga balatian. Tumar og Sunthone Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Tanan mga kita mga katropa karon nagpait. Tanan ta na kasinati o dili gid maayo mga katropa nga kahimtang. Ang problema mga katropa, mulampas ra na. Dili na to angay nga kumbaga unsa may atong katuyuan nga risakat na diha. Murag dili gid maayo. Kung kamo aduna mo yung mga problema o wa kamo yung makahistorya, abri ang sibihanan ha. Sa XFM General Santos City, narami na himutang dari sa City Heights. There is a my One Roma Square Building, second floor me, door number 6. Pangitaan lang ko ninyo mga kaigalaan, kaya pwede rin kita mag-istorya. Pangitaan ninyo si katropang Chris Legaspi, pwede rin kita mag-istorya. Tanan-tana kasi nati o kapait karong panahon na unsa may among matabang sa inyo, pinagin ang intawon sa mga ginagmay namong advices kay kami, ako, given grabing kasinatian sa kalisod mga katropa po natong naagihan, mga ligad ng mga katuigan. Pero kaya rin ninyo na masurvive. Pinaagi lang yun sa pagsalig, sa itong labaw, makagagaho, maguban pa mga katropa. Ano lang, kung kinanglan ninyo makistorya, abre atong sibihanan, ato lang kamo diri sa XFM General Santos City. Pwede kamo mag-message, pwede itong magtuan diha. Para, ano lang yun ta? Anong kapi-kapi ta? Istorya ta? Para... at least man lang na si ginagmay na mo'y makatunan sa mua, di man sa paghinambog, kapila nakatryar sa itong naagihan mga kagilaan na kaya rin kayo ng lampasan yun na pinagreg yun sa pagsalik o pagtuo sa itong labaw makagagahom. Alas 5.21 itong oras, salayan pa na itong mga balita.
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ato sa ngantuan, ang balita ni Katropang Philip Oligario kay bahin sa Mabuhay Underpass o Jensan Public Market, temporaryong gisirado. Atong sayro na dugan Italian ini Katropang Philip, imo na.
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
9: Isugda na ang road concreting sa outbound lanes at tubangan sa usa ka fast food chain o gasolinahan sa may Mabuhay Underpass Project padulong sa Silway Bridge. Hinungdan temporaryong gisirado ang bahin sa Dasera Avenue padulong sa Mabuhay Road sa Jansan. Gikan Hunyo 20 aron hingpit na magamit sa Hulyo 31 dungan sa kamanduan ni DPWH Secretary Vince Dizon. Tungod ni ini, daghang commuter o motorista ang nalangan tungod sa kahuot sa dalan o taas nga trapiko. Sa gibuhat nga rerouting guide, ang mga sakyanan o bus mamahimong muagi sa Dasera Avenue, hangtod Olaer, laho sa National Highway sa Barangay Apopong, samtang mga dagko nga truck paagihon sa Diversion Road. Sa pikasbahin, gisarado usab ang mga dalan sa Pio Acharon Boulevard, Kagampang Street o Santiago Boulevard, aron tagaan o gigayon ang mga vendor sa Jensen Public Market nga makabaligya tungod na naagihapon sa red tag ang sulod sa palengke nga epekto sa linog subay sa City Engineering Office. Kahibaluan nga nahimong mainiton ang pagpahawa sa mga vendor sa sulod niniaging Biyernes tungod sa pagpugos kanila. Hinuon ni abot tayo si City Administrator Shandy Lido Pestanyo aron hanayon ang ilang relocation. Sumala pa na sabtan sa lokal nga panggamhanan ang kalisod sa mga taga Jensen karong higayuna sa lain-laing hagit. Apan gihangyo ang tanan nga mahimong masinabtanon tungod temporaryo lang ang mga adjustment. Mga katropa, para sa dugang enerhiya o ligon nga kabugugan, tumarna og premium D3 soft gel capsule. Alang sa Rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Try natong hinabiyon mga katropa ang pipila ka mga konsihal. May tungod ni ini mong proposal kay na ay mga reklamo nga di ko nabuhatan og drainage o diha lang ko nupadaloyon sa dalan ang kanilang mga tubig gikan sa isdaan. Kamalo magita on sa epekto ni ana. Ang ato lang diri ba makasiguro ka ta nga adlaw-adlaw ninyo naglimpyo. Unsaon yung paglimpyo diha kay ang hugaw baya ang tubig gikan baya sa isdaan perti baya ginang langsaha. Mupilit yun na sa simento. Di ba? So unsaon na ninyo paglimpyo mga katropa nga perti daghan ang mga fish vendor nato diha. Madala ka nagpagpanglimpyo adlaw-adlaw or gikilanglan og buhatan og temporary nga kumbaga pipe lang ba nga magawasan niining tubig gikan in tawon sa pagpanglimpyo diha ng isda. Okay, wala gyud bungkag kay na diha. I don't know, di man ta engineer. So ato lang tanawon unsa bay mga proposal diha. Atong silipon, makahinabi taon niya mga konsehal sa programang Bulsay. Relax na mo, relax.
6: Ayon! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.24 ang atong oras mga katropa. Kinimbahina, atong kaninyo sa Santon Plus sa Coffee Mix, ang kape, mga katropa, nga makapaboost sa atong energy. Mauna itong kinaingon mga kagilaan kung mga pamalangta rin na ito sa Healthy Coffee. Available ito ang Santon Plus Coffee Mix sa tanang branches sa Mercury Drugstore.
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alayin pa na itong mga balita. Atong balitang nasyonal.
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ningbalik na sa trabaho ang Senado human sa pipila ka semana nga pagkaparalisa tungod sa pagka-tunga-tunga sa mga magbabalaod sa pipila ka issues politika. Human sa netabong gridlock o pagkalangan sa mga buluhaton sa Senado, formal nang giabrihan ang espesyal nga sesyon alang sa mga priority legislations diin dinalian nga gisalang ni Senator Bam Aquino ang Senate Bill number 2272 o ang masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Tuyo nini nga amyendahan ang Republic Act number 11037 aron palig-uno ng National Nutrition Program o tapuson ang problema sa stunting o pagkabansot sa mga bata o estudyante. Matod pa ni Aquino, dili mapatunhay ang laban sa edukasyon kung gigutom ang mga magtutungha. Okay. At umalikan ang pahayag.
2: Mr. President, mga kasama, ang nutrition po ay isang long-term investment para sa ating human capital at ekonomiya. Ang mga batang malusog ay mas may pagkakataong magtagumpay sa paaralan, maging produktibong bahagi ng ating workforce at makapag-ambag sa pag-unlad ng ating bansa. Ang expanded National Nutrition Program na ito ay tutugon sa isa sa pinakamalaking reformang kinakailangan ng ating sistema sa edukasyon.
0: Ubos sa maong balaod doon na gisulong ang lapad nga reforma sa kasamtangang sistema sa nutrisyon sa nasod tungod kay ang gutom matod pa direktang nakaapekto sa utok o katakos sa bata nga makakaton.
2: Ang isang gutom na bata ay hindi makakapag-focus. Ang isang malnourished na utak ay nahihirapan na maalala ang pinag-aralan sa eskwelahan.
0: Giawag ni Aquino ang iyang mga kaubarang senador na suportahan ang usaka pananawon din. Wala na'y mga nagatungha nga Pilipino nga maglisod sa pagpundok sa kinaadman tungod sa nagsakit o nagkutoy nga tiyan.
2: Hindi po natin malulutas ang krisis sa edukasyon kung hindi po natin tututukan ang isa sa mga ugat nito. Ang kakulangan sa nutrisyon na nagsisilbing hadlang upang epektibong matuto ang mga estudyanteng Pilipino.
0: Gawa sa feeding program, isulong usab ni Aquino isip author, principal author, bago lang nga napasar nga last mile nga Gida Schools Act. Aron mapatindog og mga eskwelahan, kalsada o magbutang og internet connectivity sa mga hilit nga komunidad o geographically isolated disadvantaged area. Padayon usab niya ang gibantayan o gipaligo ng Universal Access to Quality Tertiary Education o ang balaod alang sa libreng matrikula sa kolehiyo nga kaniya mismo nga gimugna o ginuso. Para sa mga pamilyang naglisod, aktibo niya ang ipakigbatukan ang Assistance to Individuals in Crisis Situation kung AX Act. Aron nga masiguro nga makiangayon, transparent o walay pamulitika ang pagpangapod-apod sa ayuda sa kagamanan. Kabayon usab sa iyang gipang hingusgan ang anti-political dynasty law. Presidential

0: Merit Scholarship Program ang pagpatindog og National Center for Geriatric Health para sa mga senior citizens ug kausaban sa GAST PAC parang sa maayong sistema sa edukasyon. Kitataw sa magbabalod. Nagkinahang lang paligunon ang mga ahensya sa kagamanan, lokal nga komunidad o pribadong sektor arong himpit nga matapos ang krisis sa edukasyon.
1: Simulan po natin ang pagunlad ng ating bansa sa pinakapundasyon. Isang batang Pilipinong busog, malusog at handang matuto.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras na to mga kagilaan, alas 5. Uy, paspas ang mudaga ng oras. Alas 5.29 na. Ato pagbalik mga kagilaan, ubay-ubay pa ang mga balita. Ang atong yato, diha ka ninyo, mo nang relax na sa kamudya. Minaw sa tag mga nindot nga musika. Karibang love song mga kagilaan. Nga sakit man pamalandungon o sakit man huna-hunaon. Pero usahay magkabuwag yung gihapon ang magkarelasyon. Unless otherwise, kung kamo nagminyo na, ang nagminyo pa mga uban, magkabuwag pa.
3: Ayoy!
0: Jojo and Ashley in the house right now. Local artist yung mga katropa bago katuluyang lumayo. Para ni kaninyong tanan mga katropa. Narilaman na sa XFM 95.9 Channel Santa City, katropa mo exciting ka. Dapat sa programa ang Exciting Pilipinas, kauban si katropang Rowell Dumantay. Ubalik kita! I love you!

0: ang imong adlaw ug dili ka makainom og kape. Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabii. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: XFM
2: Santon Plus Gold.
3: Ishira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
0: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si

0: Ani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: XFM
4: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko sir, karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sundown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
6: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecot.
3: XFM.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Kung kinsa imong idol?
10: Si ano si Iggy?
9: Arnold Schwarzenegger?
10: Arnold Schwarzenegger?
9: Iggy, ano sa spelling daw ba?
10: Icon bitaw 63 man. Ako ay idol.
9: Si Jitlin, ako din mong idol?
10: Oh, si Jitlin ako ay exciting
3: XFM.
11: Oras, katropa! Alas 5.43 na ganitawa rin in the morning!
12: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
11: Siyempre, kaobang kaapan niyo, katropa, ang Rueldo Matay sa programang Exciting Pilipinas! Kinikabangin na itong kariyo sa Santon Gold, the coffee mix! Ang kape nga dunay glota tayo ng collagen nga babalik sa paborito niyo mga butika, always available sa tanang branches sa Mercury Drugstore!
12: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
11: Katropa, nga Ivan, puno na nakaroon sa linya mga kagilaan, kaya tuwan kay matod pa! Vice President Duterte may bisita sa Glad na. At ang sayro na lungan ni Dali, katropang Ivan, imo na!
12: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
13: Personal nga gibisita ni Vice President Sara Duterte kaghapong adlawa ang mga pasyente nga temporaryong mibakwit sa Glan School of Arts and Trades. Uman naguba ang daghang pasilidad sa Sarangani Provincial Hospital sa Glan sa kusog na linog nga miigo sa Mindanao. Sa iyang pagbisita, gisusi sa Vice Presidente ang kahimtang sa mga pasyente ug ang mga serbisyong medikal nga gihatag karon sa temporaryong nga pasilidad aron masiguro nga matubag ang ilang mga panginahanglanon nga nagpakita og suporta sa nasudnong kagamhanan sa mga residente nga naapektuhan sa linog samtang nagpadayon ng relief, rehabilitation o community recovery programs. Anausab ang OVP Kalusugan Food Truck o kon Mobile Kitchen aron sa pagpangapod-apod sa mga food packs ug tubig mainom sa tanan. Ang mga lokal nga awtoridad ug nagkalain-laing ahensya sa gobyerno padayon nga nakigalayon aron mapadali ang paghatag o ginabang ug mahibalik ang normal nga serbisyo sa mga lugar nga apektado sa kalamidad. Mga katropa, gitubuan na bakag nervyos gumikan sa imong kape? Ilisi na og kape nga healthy. Santon Plus Coffee Mix. alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
12: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
11: Ato mong atuan ang linya ni katropang Filipe Oligario kay Pangon Mindanao Relief Operation sa XFM Jensen o XFM Tagum Saglan. Nagmalampuson, katropang Pilip, imo na!
12: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
13: Malipayon ang kapin sa 400 kapamilya sa Purok Nangka, Purok Tambis o Purok San Antonino sa Barangay Ilaya, Saglan, Sarangani Province. Human makadawat og relief goods sa gilusad nga Bangon Mindanao Relief Operation sa XFM 95.9 Jensen, XFM 107.1 Tagum o Yes to Health Incorporated kagahapong adlaw. Gikan Jensen, sobra usa ka oras ang gibiyahe sa mga katropa aron maabot ang probinsya dala ang mga bugas, delata, sanina, gatas, tubig ug tinapay alang sa mga apektadong pamilya sa magnitude 7.8 galinog nini aging Hunyo 8. Sumala ni kagawad Neknek Sentillas, dako ang ilang pagpasalamat tungod unang higayon pa nila nga makadawat og relief goods sukad nga naglinog.
14: Dako kaya mong pasalamat imubanan sa muang halangdong Kapitan Dre si Jerry Imbador kay tungod ang inyuhang dala naapod-apod gyud diri nga puting daghana tapos ang inyuhang gisudlan karon diri sir first time pa nga naay ni sulod diri.
13: Walay puas usab ang kalipay nila Station Manager Roel Dumantay og Ardel Cortez nga gipangunahan ang grupo sa pag-apod-apod og hidabang.
15: Actually nahimo ra pud ming tulay ani no daghan pug nag-contribute yan nanawagan ni sa pinaagi sa radyo so ubay-ubay pud nang hatag.
16: Isip pagtubag sa panginahanglanon ni Amidiri, utabang, minaut-unta nga, hindi ni makasalbar sa tibuok adlaw, basin isa kalungagan, makasalbar ta.
13: Gipasalamatan usab sa grupo ang tanang private entities ug sponsors. Amaong inisyatibo, nagpamatuod nga kinasing-kasing gayon ang serbisyo sa XFM Network Philippines sa pagpanguna nila CEO ug President Dr. Remilito Uy, Vice President Olivine Uy ug General Manager Edwin Garin, alang sa tanang mga katropa. Busa, Bangon Mindanao. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagal sa imong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Aron matagam taman ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ini mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X FM News.
12: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
11: Successful kagapong adlaw mga katropa atong gipaygayon nga relief operation. Diya mismo sa Barangay Ilaya sa may Glang, kaoban ng Tibog Team mga katropa ang nabilin rin sa estasyon. Chief Bibo Tragiapo ng mga katropa o si katropang Chris. Tanan mi dito mga katropa, nagduyog yun, nakikuban. Arong matagaan o kanibang ginagmay lang atabang. Alang sa mga kaigsunan nato diya sa Barangay Ilaya, tulo ka purok no ato natagaan kagapon 400 kapin ka mga relief goods ang atong nahataga. Ayan ha. Salamat sa ato mga donors, sa ato mga sponsors. Nahimo rin tawong tulay ang XFM mga katropa sa baong hinabang. Alas 5:48 na ang atong oras. Mga katropa, wala tayong igong oras magpadayon sa unahan. Salamat na lamang kayo sa iyong pagpaminaw. Siyempre. Kailigan tulumanon na itong kanyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, hao ba ng Santon Vitamin C. Sa kalan na lamang sa kanitibok ang porsa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kailin si Katropang Roel Dumantay na ngayon kanyang bye-bye for now. Take good care of yourself always. Because Katropang Roel takes care of you.

0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagduon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: XFM
4: Premium Dietary. Ang bago.
5: Na-diagnose ko nga kulang sa vitamin D. Nasulbad ra ni sa pagsigi na kong tumar sa Premium Dietary. Epektibo kaayo, sir. Busa, pag Premium Dietary na pud mo.
4: Mas ipagusog, mas ipaepektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM.
0: Salton Plus Gold.
2: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, masuwayan og tumar ang Salton Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Salton Plus Gold.
0: Salton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang mao.
1: XFM.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras XFM Philippine Standard Time, alas 6:02 na sa bunta.

0: balitas abundan. Express balitas abundan.
1: Sa ulang tunling sa itong mga balita, una sa top stories.
0: Headlines. Headlines.
1: Pre-trial impeachment, batok ang VP Sara Duterte, magpadayon karong adlawa.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balita lokal, Bangon Mindanao Relief Operations sa XFM Jensen o XFM Tagum sa Glan, Sarangani Province, nagmalampuson.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang regional, o sa kamilyong pinansyal nga tabang o mga computer gitonol ni Governor Lala Mendoza ngadto sa pamilya ni Rene Betarbonia.
0: Headlines. Headlines.
1: Samto sa balita, National Polisiya nga no work no pay alang sa mga tagas nga opisyal sa gobyerno giduso sa Senado.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang international, pipila ka mga nasod sa Europa gipailawom sa red alert tungod sa grabing risko sa init. Alcohol ban gipatuman sa France.
0: Headlines. Headlines.
1: Samto sa balitang sa balitang sports, Alex Iyala nalagpol sa semifinals sa Berlin Open. Hinoon nagpasalamat sa iyang maayong runs.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang showbiz, binigisor press sa mga fans sa ilang viral Coachella set sa kick-off sa tour nila sa Pilipinas.
0: Headlines. Headlines.
1: O sa balitang ekstraordinaryo, mga robot na nagpahimalos o napanglimos sa mga kadalanan sa China, napashock sa publiko.
0: Headlines.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM.
0: XFM
3: Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Sok Sir Jen, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa itong pagpanag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Ning adlaw nga Lunes, Petsa 22 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Kininyong alagad sa kahanginan ka tropang Philip Oligario. Ato nato kaninyo amang mainito ng labas ka balita ning adlawa.
0: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Kinigabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Lago na diyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ogam Fish Next Plus.
0: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Ang mga nasabit ka produkto, mga katropa, ang proven and tested na. Ubay-ubay nang nakasulay o nakapamatuod busa sa pagginahulat ninyo. Tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na 11 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Di na natunugayon pa, mga katropa. Ani-an na mga retalya sa itong mga balita.
4: XFM. Soft Stories.
5: Soft Stories.
1: Ang atong top story, mga katropa, hatod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Sugda ang imong adlaw nga himsog ang panglawas o maanyag ang pamanit aron ma-achieve ang kutis artist. Dato maroon na sa Santon Gold Coffee Mix.
4: XFM.
5: Soft Stories.
4: Soft Stories.
1: Magpadayon karong adlawa, mga katropa, Lunes, Hunyo 22, ang pre-trial conference alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte diin tiwason ang duha ka habig ang pagkarma sa mga ebidensya sa wala pa ang formal nga paglilitis sa Senado. Kini nga pre-trial magsilbing unang panagtagbo sa defense o prosecution panel sa dili pahingpit tumulingkod ang mga senador isip impeachment court alang sa aktual nga paglitis karong Hulyo 6. Giandam na karon ang duha kakampo o giandam na ka articles of impeachment batok sa vice presidente. Lakip na ang giingong misuse of funds o unexplained wealth. Kahinumduman nga na-impeach si Duterte, netong Mayo 11, human makakuha og 2 kagatos o 257 ka mga boto sa ubos kapulungan sa Kongreso.
4: XFM.
5: Soft Stories.
4: Soft Stories.
0: XFM. Weather Update.
4: Weather Update.
1: Mga katropa, adunay 13 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang alang sa itong weather update, hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas kanunay likon, tumarnaog santon vitamin C.
0: XFM Weather Update.
4: Weather Update.
1: Alas sa tulakan sa panahon, mga katropa, mas bikusog pa ang bagyong Francisco samtang pabilin sa sunod sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Sumala sa weather forecast sa PAGASA, alas 4 ganinang kadlawon ang sentro sa bagyo sa katapusang namatgutan sa gilayon nga 7 o sa gilayon nga 727.25 km sa Sidlakan sa Tuguegarao City, Cagayan. Nagdala kini kikusgon nga hangin nga moabot sa 140 kilometers patag oras ug ang pag-unos nga hantod sa 170 kilometers patag oras kini nagaliko o nagalihok sa amihanang kasagpan sa kapaspason nga 30 kilometers patag oras. Posible nga ana sa signal number 1 sa pipila ka bahin sa Cagayan, Babuyan Island, sa Batanes sa musunod pang mga oras. Samta makasinati og managumon nga kabarangan na General Santos City karong adlaw. Dinala sa 29 degrees Celsius ang temperatura. 9 kilometers per hour ang gikusgon sa hangin, ganunay pagkaguros kamukabat sa 13 kilometers per hour ug 70% ang chance sa

0: pag-ulan. Sa South Cotabato, makasinati panalagsang pagdagom nga nun ay pag-ulan. Nina na sa 31 degrees Celsius ang temperatura, 7 kilometers per hour ang kikuskun sa hangin nga nun ay pag-agoros, kamukabat sa 11 kilometers per hour o 65% ang tsansa sa pag-ulan. Samtang sa Sarangani Province, makasinati og pag-ulan o pagpanalugdog. Nina na sa 28 degrees Celsius ang temperatura, 11 kilometers per hour ang kikuskun sa hangin nga nun ay pag-agoros, kamukabat sa 17 kilometers per hour o 80% ang chance sa pag-ulan. Ang adlaw mga katropa, misidlak ganinang alas 5.26 sa buntag o musalop o niyang alas 5.55 sa hapon.
1: XFM Weather Update.
2: Weather Update.
1: Balitang lokal. Balitang sanlibutan.
0: 15 minutos mga katropa, nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa itong mga balitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa batag buntag, kape nga healthy ang imong kinahanglan tungod dili na ka nakakape. Apa na tambalan pa ka mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Malipayo ng kapin sa 400 kapamilya sa Purok Tangka, Purok Tambis o Purok San Antonio sa Barangay Ilaya sa Glan Sarangani Province human nga nakadawat og relief goods sa gilusad nga bangon na Mindanao Relief Operation sa XFM 95.9 Jensen o XFM 107.1 Tagum ingon man sa Yes to Health Incorporated kagahapong adlawa. Gikan sa Jensen, sobra usa ka oras ang gibiyahe sa mga katropa aron maabot ang probinsya. Dala ang mga bugas, delata, sanina, gatas, tubig o tinapay alang sa mga apektadong pamilya sa magnitude 7.8 nga linog niniaging Hunyo 8. Sumala pa rin kagawad Nekdek Sentillas, dako ang ilang pagpasalamat tungod sa unang higayon pa nila na makadawat o relief goods sukad ng hilinog. Walay po asusabang kalipay nila Station Manager Roel Dumantay o Arnel Cortez. Nagipaunahan ang duwa ka grupo sa pag-apod-apod o ginabang. Gipasalamatan usab sa grupo ang tanang private entities o sponsors. Ang maong inisyatibo ng pamatuod na kinasing-kasing ang serbisyo sa XFM Network Philippines sa pagpanguna nila CEO o President Dr. Remelito Uy, Vice President Olivine Uy o Manager o General Manager Edwin Garin alang sa tanang katropa Busa Bangon Mindanao.
1: Balitang lokal, balitang sa lokal.
0: Samtang doon ay 17 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Lalaking ang misuway o ambak sa Cellular Tower sa Jensen. Luwas ka na rescue. Ano na'y dugang detalye? Si katropang Ivan Pulonan. I-express balita mo.
1: Live report.
3: Malampusong naluwas sa mga otoridad ang usa ka individual human kini nga isuway og ambak pinaagi sa pagkatkat sa ibabaw nga bahin sa usa ka cellular tower sa Purok 6 extension Lanton Barangay Apopong General Santos City kaghapong alas 12:19 sa sayong kabuntagon human makadawat og impormasyon paspas nga niresponde ang Puwersa sa Special Rescue Force o kon SRF Region 12 uban ang Pulomulok Fire Station sa nasampit nga lugar. Pinaagi sa kapindua ka oras nga mabinantayong negosasyon og high angle rescue operation. Malampusong na pamanaog ang biktima nga walay bisan unsang samad. Giendorso na dayon ang maong individual ngadto sa General Santos City Fire Station Emergency Medical Services alang sa dinalian nga medical assessment og psychological attention. Sa pagkakaron, anaana sa luwas nga kahimtang ang maong lalaki o gisiguro nga makauli sa ilaha o aron matagaan o igong pagtagad sa iyang pamilya. Mga katropa, batuki ang stress nga sagad hinungdan sa mga balatian. Tumar o Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Live report.
0: Samtang dugang pa sa itong mga balitang lokal, gisugda na ang road concreting sa bound lane o outbound lane. At tumangan sa usa ka fast food chain o gasolinahan sa Mabuhay Underpass Project, padulong sa Silway Bridge, hinungdan temporaryong gisarado ang bahin sa Dasera Avenue padulong sa Mabuhay Road sa Jensen. Gikan Hunyo 20, aron hingpit ng magamit. Sa Hulyo 31, dungan sa kamanduan ni DPWH Secretary Vince Dizon. Tungod diini daghang commuter og motorista ang dalangan tungod sa kahuot sa dalan og taas nga traffic. Sa gibuhat nga rerouting guide ang mga sakyanan og bus mamahimong muagi sa Dasera Avenue Hangtod Olaera, lahos sa National Highway sa Barangay Apopong, samtang ang mga dagko nga truck ang pagpagihon sa Diversion Road. Sa Pikasbahin, gisarado usab ang mga dalan sa Pia Charon Boulevard, Kagampang Street o Santiago Boulevard. Aron tagaano higayon ang mga vendors sa Johnson Public Market nga makapabaligya. Tungod na naagihapon sa red tag ang sulod sa palengke nga apektado sa linog subay sa City Engineering Office. Kahibaluan nga himong mainiton ang pagpahawa sa mga vendors sulod sa niaging sa sulod nini aging Biyernes tungod sa pagpugos kanila. Hinoon niabot tayo si City Administrator Sean Delido Pestaño aron hanayon ang ilang relocation. Sumala para sabtan sa lokal nga panggamhanan ang kalisod sa mga taga-Jensen sa lain-laing hagit. Apan gihangyo ang tanan nga mahimong masinabtanon tungod temporaryo ang mga adjustments.
1: Balitang dukan, balita sa lokal.
0: Sa laing detalye pa sa itong mga balitang lokal, Vice President Sara Duterte mibisita sa Glan sa Rangani Province. Ano na dugang detalye sa pagbalik ni katropang Ivan Polonan? I-express balita mo.
1: Live report.
3: Personal nga gibisita ni Vice President Sara Duterte kagahapong adlawa ang mga pasyente nga temporaryong mibakwit sa Glan School of Arts and Trades. Uman naguba ang daghang pasilidad sa Sarangani Provincial Hospital sa Glan sa kusog na linog nga miigo sa Mindanao. Sa iyang pagbisita, gisusi sa Vice Presidente ang kahimtang sa mga pasyente ug ang mga serbisyong medikal nga gihatag karon sa temporaryong pasilidad aron masiguro nga matubag ang ilang mga panginahanglanon nga nagpakita og suporta sa nasudnong kagamhanan sa mga residente nga naapektuhan sa linog samtang nagpadayon ng relief, rehabilitation o community recovery programs. Anausab ang OVP Kalusugan Food Truck o kon Mobile Kitchen aron sa pagpangapod-apod sa mga food packs o tubig mainom sa tanan. Ang mga lokal nga otoridad o nagkalain-laing ahensya sa gobyerno padayon nga nakigalayon aron mapadali ang paghatag o ginabang o mahibalik ang normal nga serbisyo sa mga lugar nga apektado sa kalamidad. Mga katropa, gitubuan na bakag nervyos gumikan sa imong kape? Ilisi na o kape nga healthy. Sunphone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Live report.
0: Samtang katapusang detalye na sa itong mga balitang lokal. Nagpadayo na paghaton o dinalay ang tabang sa buhatan ni Congresswoman Sherlyn Banez Nograles para sa mga pamilyang apektado sa binabay nga linog dinhi sa General Santos City. Sa pinakabagong report, minaog ang congressional team sa Purok Minanga, Barangay Buayan aron mag-set up og food station relief para sa mga katawhan nga nanginahanglan og dinalay ang tabang. Gipasalamatan og maayo ni Congresswoman Banez Nograles sa mga community leaders og volunteers nga buong pusong mialalay aron mamahimong hapsay og paspas ang maong pamaagi. Gipakasiguro sa kongresista nga dili mohunong ang ilang buhatan sa paglihok kauban ng mga katawhan aron siguraduhon ang hingpit nga pagbangon sa mga katawhan sa general.

0: Ano na ba'y 17 minutos sa nakalabay sa alas 6 sa buntag? Samta sa Tubalitan National, hatod ka natin sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga panglawas, tumar na og Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Ginuso karon sa Senado ang usa ka baluudnon nga nagpatuman sa no work no pay nga pulisiya alang sa mga tag-as nga opisyal sa gobyerno. Lakip na ang pangulo, vice presidente, mga senador o mga kongresista nga mapamatud ang absent o wala klaro sa wala klarong rason. Subana sa sponsor sa mga umbalaod nga si Senator Erwin Tulfo. Dili makay angayon ang mga ordinaryo mamumuo sa gobyerno nga mabawasan og sweldo kung na mapalyar sa trabaho. Samta mga dagkong opisyal padayo makadawat og sweldo og allowances bisan og dunay absent. Iskutan usab sa diskusyon ang mahimong issue katong sa taas nga pagbalin o pagliban sa trabaho ni Senator Bato de la Rosa. Apan padayon gihapon nakadawat sa iyang sweldo.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Samta ni abot na ngadto sa hapit 1,600,000 ka mga individual o kapin 375,000 ka mga pamilya ang apektado sa magnitude 7.8 nga linog miigo sa maasim sa Rangani province sa niaging Hunyo 8. Base sa pinakabagong report sa NDRRMC, kagahapong adlaw natala usab ang 77 kapatay, samtang 31 ang mga nagpabiling missing. Gawas ni ini ni abot usab sa 1.35 billion na ang mga kapesos ang danyo sa infrastruktura sa Davao Region ug Sok Sergen. Sa pagkakaroon ng padayon ang pagkapunapun o ginabang sa mga pagkaon o mga hinabang pagkaon o tubig at sa mga biktima.

0: Ano na 31 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alam na usab sa itong balitang sports. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si misis sa imong performance, kinahanglan ka nun ay kusgan ng imong panglawas. Sa mga angkol na itong mag-Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Bisan pa man sa iyang kapildihan, dako gihapon ang pagpasalamat si Pinay tennis star nga si Alex Iyala. Human matapos ang iyang kampanya sa semifinal sa Berlin Tennis, kagahapong adlawa, hapa ang world number 35 nga ito kang Linda Noskova sa iyang score nga 6-2-6-4. Iniini iyang naging emosyonal o nahimong emosyonal o mapasalamaton si Iyala sa iyang mga fans o sa syudad sa Berlin. Humaniya gipahisguta ng iyang dako nga kalampusan. Lakip na ang pagpukan sa maong dakong magdudula sama na ni world number 2 Elena Rybakina o world number 8 Elina Svitolina. Sunod nga salimutan ni Iyala ang Bad Homburg o Homburg sa Open karong

0: Showbiz Balita.
1: Ano na ni 33 minutos na kalabay sa lasi sa buntag. Alang na usab sa ito ang showbiz news. At ang kinato sa Clear Skin Herbal Soap. Gika po na baka sa mga skincare nga perti kamahalog wala effect sa imo. Diri na ta sa sabon nga dunay haton nga glowing o mala artist na nga skin. Ma Clear Skin Herbal Soap na.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Gikuyawan ang libuan ka mga blooms. Human gisurpresa sa Nation's Girl Group nga Bini ang ilang mga fans. Pinaagi sa pag-perform sa ilang viral Coachella set sa day 1 sa ilang Signals World Tour kaniniaging Hunyo 20 sa SM Mall of Asia Arena. Nagsulob silang iconic Golden Warrior outfits o salakot. Gipakita sa 8 ka miyembro ang grabing mga performance, lakip na ang kantang Karera, Salamin Salamin o ang bagong kantang A Parallel World. Human sa day 2, nini aking Hunyo 21, sunod nga gidagsa o sunod nga dagsaan sa Bini ang SM Seaside Cebu. O sa maabot nga Hulyo 11 sa dili pa sila mulupad alang sa ilang world tour sa gawas sa nasod.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: 34 minutos na mga katropa na kalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tumalitang Extraordinaryo. Atod ka nato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas o guban pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag-Santon Herbal Oil na.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Nahimong viral sa China ang usa ka high-tech nga robot nga nakitang nagapanglimos sa mga dako nga syudad sama sa Beijing ug Chengdu. Kini nga mga robot nakitan nga nagluhod sa dalan ug adunay karatulang nga nag-ingong palihog bayari ang akong kuryente. Uban ang QR code para sa mo-donate pinaagi sa cellphone. Tungod kay mahal kaayo ang mga robot, daghan na nag-ingon nga bisan usa lang kini ka art exhibit. Aron patinggan ang mga tawo kung unsa nga o unsa ka grabe ang epekto sa AI o teknolohiya karong panahuna.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Mga katropa, ahiya kita manamilit. Adun na kita'y dugang pahinomdom gumikan pangandam na Sugbo. Ang pinakadako og labing mabulukon nga running event karong tuiga ani-ana. Apil na sa Windsor Colorado 2026 karong Hulyo 18. Sugod na na-stress sa gadlawon padayon dito sa City Mare o City de Mare. Pili ang imong hagit 6 kilometers, 12 kilometers o 16 kilometers og dagan para sa tsansa nga makadaog og nindot ng mga papremyo. Upat kaswerte mananaog ang makadawat og balay og brand new nga Honda Click 125 V4 motorcycle. Tig upat usab ka iPhone 17, MacBook Neo laptops, iPad A16 tablets, Sony wireless headsets, Huawei Watch Fit 4 smartwatches, JBL Go 4 speakers og Huawei Free Buds. Ingon man dagan pang mga papremyo. Magparehistro na, bisitaha ang among registration booth sa Abellana Sports Complex kada Miyerkules hangtod Sabado. Para sa online registration, i-message ang Windsor sa Facebook o bisitaha ang windsor.ph. Ayaw kalimti ang kalingawan, ang mga color o chance nga makadaog ug dako. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Mga katropa, marigilang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ning adlaw nga Lunes, petsabay tinos na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kining unagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
7: The Secret of Health.
8: Ako si Don, sa kamaestra.
9: Magka-ulcer ko.
8: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kutukuto.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
10: The Secret of Health.
11: Vision X Plus user, atong paminawon.
12: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pag-wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: The Secret of Health.
6: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
10: The Secret of Health.
13: Xanthone Plus Coffee Mix User.
14: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Santone Plus Coffee Mix rajud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiangkia. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
13: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa.
11: palit sa mga butika sa inyong lugar.
10: The Secret of Health.
6: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
10: The Secret of Health.
6: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
10: The Secret of Health.
6: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6:53 na!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning. Ay, buntag na kanina tara mga katropa.
1: Tapos
0: nakapangita pa ng bangko sa mong kilid na yun.
1: Ano naman? Nakita mo siya? Hawa na ba? Oh, wala
0: ka. Oh, matatog din mo ng gano'n na wire. Anong wire na yung wire
1: ng kilid? Ay, hindi ako.
0: Wala, ganyan mo ang kamerero.
1: Okay na.
0: Ay, may buntag ka rin yung tarahan mga kaigalaan. Welcome sa itong paparagawan sa programa na itong Bullseye!
2: Bullseye!
0: Siyempre, makauban niyo karong buntaga, walilain katropang Ruel Dumantay.
3: O katropang Chris Legaspi, good morning.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kumusta ang itong mga katropa? Kumusta ang itong mga kaigalaan? Kumusta ang itong mga MCOs?
1: Kenapa na MCOs day?
0: Nahilom naman ng tagod. Wala kahit nagkakamang na diyan maayo.
1: Wasi gamit the opportunity. Oh, tabang ni ha. Wala ni apil politika, tabang ni.
0: Tabang ko no hay.
1: Tabang sa inyong kagaran.
0: Dili na to na ang kanyang tabang din sila.
1: Okay. Basta wala lay kwan, eh. Wala lay hidden agenda.
0: Walang hinahangad na kapalit.
1: Oh, ano ba? Wala bumpi nga kagustuhan nga iyahang maangkon.
0: Tama. Kay Lison Kaird na, kay pamulitika na na.
1: Balik ka pa sa inyo, ha?
0: Sabi tao, seryoso mga katropa, ha? Parang ilalimtan na nato gamay. Pero na-postpone man ang agma, so July 18 na. So nahilom-hilom na tagamay din mga katropa, pero let me remind you, English, ha? That still, huna-huna o na to pagtarong siguro mga kagilaag, mga kaigsunan. O kung sa man ang pagkabuhato na itong pagkadesisyonan diyan mga katropa, mas nindot nga rin siguro ang panawagan nga reset sa istorya sa tapagbalik. Kay aron nga magkaalaman ang tahanan at lahat-lahat.
1: Lagi.
0: Pero gawas niya na. Doon doon pa ito mga iskutan ang karong katropang Chris. Atong iskutan po itong kagahapong adlaw mga katropa. Ang ato ang gihibo po nga relief operation kagahapong adlaw.
1: Of course.
0: Okay, ubay-ubay ka mga katawahan po nato mga katropa ang ato natagan. Og good to know kagahapong adlaw ka itong ginatuan. Na si kagawa dito nga first time ko daw itong nakasuod dito.
1: Oy.
0: Ta ang pinakauna nga naghatag og hinabang ngadto kanila mga kaigalaan. Kaya sa may barangay Ilaya, Tuluto ka purok ka. Ang uban ng mga parties sa barangay Ilaya, natagaan naman. Pero katong ilahang purok dito mga katropa, kay medyo suksuok siya kamay. Wah, madawin tawang kay matagad.
1: Try people ang nagpuyo dito.
0: O sagol.
1: Sagol.
0: Na'y mga kagilaan na itong mga muro, na'y mga kagilaan na itong dito mga...
1: Blaan. Christian.
0: Na'y mga kagsunan na ito. Basta sagol na silang tanay. Mga Cebuano. Bisaya, ito rin ito. Pero nindot mga katropa, kay wakoy laing nadunggan ng pulong kaghapong adlawa kadadawat. Salamat, sir.
1: Wow.
0: Salamat, ma'am.
1: Wow.
0: At least, bisag kinagmay, thankful sila nga nakadawat sila mga katropa. Salamat po ka ninyong tanan. Ay, wak po ninyo gipalayas diya, bisag pag kinagmay na ng supot na mo. Huwag nagmalipayon, may kagapong adlawa. Nga, siyempre, nakahatag ta dito katropang Chris. Salamat sa ato ang mga kaigsunan atong sister station sa XFM Tagum City. Pinagi ni SM Arnel Cortez. Yan.
1: Bayo-bayo po doon dala, no?
0: Siyempre, sa ato ang XFM Network Philippines. Ang ipangunahan mga katropa ni General Manager Edwin Garing.
1: No?
0: O siyempre, ang atong President CEO Boss Remilito Oy. O ang iyang may pikas mga katropa nga... si Ma'am Olivine Oy. Siyempre, ha? Ubay-ubay ang mga naghatag. Si Ma'am Miluna. Ato pa salamatan si Ma'am

0: sa tanang mga donors kinahatag ang grupo sa Q Project DJs International. Gipangunahan na siya ni DJ Miko diha sa may Abu Dhabi. May muntag diha karin yung tanan. Sabay urasa diha karin yung karon na gabiin na ba? Basta ah. Good morning ah.
1: Okay.
0: O siyempre ato pong isgutan no niya katropang Chris. Ang reset sa Sokotay ko to.
2: Ato na isgutan.
0: Medyo mag-remind lang tagamay kanila mga katropa nga naapagyapon ang atong padawa padayon nga pag-awhag sa mga MCO nga mga studyuhan sa siguro nato ni Mayo bago kita diha magdesisyon mga katropa.
2: Tinoo na.
0: Diba? Namay mga gikaingon nilang ngit-ngit ka transaksyon. Siguro, hiskutan sa lahat ng kamay ka ng mga GBA diha. Ano lang sa siguro ninyo na. Una-unaon sa natong tarong mga katropa kay Muraga giremind mataniini. Nga, oops, kadali lang, linugon sa tamo.
1: Okay.
2: Okay.
0: Aro makamata mo, hindi bitaw, joke lang. Kasi mabasta po tanini.
2: Nila, importante diha, nga, ang katawahan karon medyo andam na sila minaw sa inga ng hisgutanan. Kaya ganuman, nakita man ato ang pag-repair sa atong mga linya, ang pag-andam sa atong kutay kuryente, niligid sa yon.
0: Uy, Cotton Cam ha, pag-abot ni Presidente Bongbong Marcos, Cotton Cam, ang ato ang niya... administrator mga katropa. Naasa likod ni Presidente Bongbong Marcos so pagtanaw nilang dapita diya sa may ano ba to? Underpass. Nagibisita ni Presidente Bongbong underpass ba to o kalumpang? Di lang ko sure. Nakita sa likod sa kamera mga katropa na si Almeida.
2: Arigali siya.
0: Oo. Ang problema kay nagpabulhot og vape. Huwag ito masita, no? Walagi na ang pangulo, no? Huwag ito, ano ba?
2: Ngayon na ng pangulo. Vape lang pala yan.
0: Vape lang pala yan. Mas matindi itong sa akin. Bagay na kay punto. Wala may ingon. Wala may ingon! 7:02 ang oras! Ay! Bago tama si Piat, mga katropa, kini kabahina, ato kaniyo, Santo Plus Gold, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Gold Coffee Mix, Santo Plus Coffee Mix, Santo Herbal Tea, kauban ato, Santo Vitamin C.
3: Pumusaan! Pumusaan!
0: Bago na ito, sundan ang tanan, mga katropa, ariyo, saan atong word for the day?
3: Pumusaan!
2: Ang atong word for the day, mabasa sa Lamentations 3:22, Hangtod 23.
0: Mm-hmm.
2: It is the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Munagingon sa Lamentations 3:22 to 23. Sabi ni Sayang Hubad, tungod sa kaluoy sa Ginoo nga kita wala mahanaw, tungod kay ang iyang mga kaluoy dili mapakyas, sila bag-o matagbuntag, dili masukod ang imong pagka matinumanon. Munay pulong mga kaigsunan para sa mercy ba kanang kaluoy alang ka natong tanan. Ngano man mong tanaw bitaw ta, nganong ang tao wala gi-erase sa Ginoo sa dihang nasipyat siya. Dano si iba nasipyat. Daghang mga tao sa Biblia ang nasipyat. Pero nganong wala man gi-erase sa Ginoo tungod kay ang kaluoy sa Dios matagbuntag bag-o kini. O gang atong Dios, muawang Dios, nga matinumanon sa tanan. Wala, tulog ka butang, gusto natin sigutan, karumutaga, ang kaluoy sa Ginoo maong atong proteksyon. Shield against destruction. Katropa, kung walay kaluoy ang Ginoo dugay na tapos, katugan ang giingon niya sa Biblia, katong sa arka ni Noah, nga istorya, ang story, tinuod siya katropa, nga ang tao, grabe yun, hilabihan na ka makasasala, nga nagtukod ang Dios og usa ka arka, pinaagi ni Noah, nga iyang gihatagan o higayon nga magrepent ang tao pero wag yun ay gikatawan ang Ginoon hangtod sa ikapitong adlaw na niabot ang kusog nga kanang nga ulan na kasinati sila og ulan nga way hunong-hunong ang kalibutan gilunod ang tanang mga nagkamang niini mga mananap mo bitong gipasulod tong tagduha ha mo na katropa atong unang iskutan ang kaluoy sa Ginoo ang atong proteksyon ang bersikulo nagingon nga kita mahanaw kita wala mahanaw. Nagpasabot kini nga kun ang hustisya lang sa Ginoo ang matuman base sa ato mga kasaypanan dugay ra unta kitang napildis kinabuhi apan ang yang kaluoy naglihok isip taming o sa lipod aron di kita bugat nga maigo o maguba sa mga depekto o kalisod sa kalibutan. Mao na kining linuga kabalo gyud ta nga daghan kay tagsayop ba katropa nga mo nang panahon nga uyogon ta manghadlok ta mga balaka ta musinggit ta Ginoo Ginoo tabangi ko Magool ang imuhang kalag kay nasayod ka nga daghan kang kapasaypanan. Pero ang kaluoy sa Ginoo, mao ka na ang nagaproteksyon sa matag usa. Ikaduha, walay expiration date ang iyang gugma. Unfailing and infinite ang iyang gugma ka na ito, mga katrupa. Ingon, ang iyang kaluoy, dili mo sayop o dili mo karabang mapunder, fail not, ang kaluoy sa tao, doon ay limitasyon. Maputol ta, mapungot ta, o niya, doon na kita yung mga utlanan, mga katrupa, nga hangtod rin lang yun. Pagpuno na ang unsa salop, kalison daw matod pa, muna igingon sa tao nga pinulungan. Pero katrupa, ang kaluoy sa tao, doon ay limitasyon yun tinuod na. Apan ang kaluoy sa Ginoo, dili mahurot, dili ma kanabang mapupos o dili mausab bisan pa man sa atong mga kahuyangan na ating mga kasaypanan. Bisag taraw na to nga, bisag kung saan na to bago, di yun mausab. Pero nga nung hantod karon buhi ka pa, tungod kang Ginoo, walay expiration date ang iyang gugma. Hangtod buhi ka, ang gugma sa Dios nagpabilin diya nimo. Di ba, libre ang tanan nimo gi hanggab nga hangin, ang imong gi tagamtam nga kainit sa adlaw. Ang extension sa kinabuhi, wa tagibayra na katrupa. Pero bugtong ang mga anak sa Dios lang ang magka-appreciate niya nga naman sila lang nila sa kusog o gahom sa Ginoo. Ikatulo, kanang adlaw nga adoy reset button, no? Fresh start every morning. Ang imong adlaw say matingala ka nga nganong makasugod naman po sa bagong adlaw. Gahapon problemado man kung nganong bag-o naman po, nganong nindot naman sa kayo imata. Kada katrupa tungod sa gugma sa Dios kanimo. Kini ang usa ka labing nindot nga saad. Sila bag-o matagbuntag mo nagingon sa Ginoo. Nagpasabot kini nga ang grasya kagahapon para sa to, para to sa gahapon. Karong adlaw nagandam na usab ang Ginoo og presko bag-o og igo nga kaluoy alang sa mga hagit karong adlaw. Dili nimo kinahanglang pas-anon ang kagahapon, mga katrupa, tungod kay matagkasing-kasing sa kabuntagon nagpasabot og bag-ong sinugdanan.
0: Reset
2: na part.
0: Word of the day, reset. Una, mga tagaso ko tayo to reset, ha?
2: Reset.
0: Okay. What may expiration date?
2: O gani, reset lang.
0: Reset lang.
2: Oo.
0: Okay, malay mo, di ba?
2: Oo.
0: Tanawara ko ninyo, nahitabo ang grabing pagsulay sa Cotais Corinte. Niya, di ba? Daghang kay mga kooperatiba ang nitabang, niambag, panahon nga nahimong naglisod ang atong Sokotay ko to. Medyo perti daghana ang
2: nakita nimo ang gahom sa kooperativism ba? Nga naay mga ubang kooperatiba nga andam gud silang mutunol og tabang kay kita na igo gud. Grabe ko, kita lang to Sokotay ko lang to, abot lang hantud karon sa para si Brand Outron.
0: Lisod gud ta. Alas 7:08 atong oras ta. Arang bahina mga kaigalaan, ito ka rin Santo Plus Gold, Governor din ang Santo Plus sa Coffee Mix. Aray na karoon ang itong mga balita.
3: Bullseye!
0: Una sa itong balita, lima ka publikong universidad. Itugutan na sa chat yung mag-abli o kursong medisina.
3: Bullseye!
0: Itugutan na sa Commission on Higher Education ang lima ka state universities. Sa tuwang nasod, yung maghalad o Doctor of Medicine Program. Sugod sa academic 2026-2027, o sa kinikadakong daog ubos sa mga doktor para sa bayan law. Nagipagamahan ni Senator Joel Villanueva o gigahinag 1.095 billion nga pondo para sa 2026 aron nga matabangan ng mga kabus apan di kalipikadong estudyante nga makahuman. Tungod din eh, misaka na nga ito sa 30 ang ginaganon sa pampublikong tulungaan sa medisina sa Tibuok, Pilipinas.
3: Mas
2: labing maayo ko yung ani.
0: Okay, kaning doktor para sa Bayan Law, nindot ni, pag-graduate mo diya, State University ka.
2: Duha katuig yata.
0: Duha katuig ka nga mo serbisyo sa pampublikong ospital. Yan, noragyana na mga katropa ha. Alright, sige, salay pa na ito mga balita.
3: Bullseye!
2: DOE, gihangyo ni Cayetano nga bantayan ang presyo sa lana taliwala sa UN, US-Iran Peace Pact.
3: Bullseye!
2: Gihangyo ni Senador Pia Cayetano ang Department of Energy nga hugot nga bantayan ang presyo sa lana sa world market human. Nagkasabot ang US ug Iran sa hunungon ng gubat sa Middle East. Matod sa kanit chairperson sa Senate Energy Committee, angay masiguro sa DOE nga ang bisan unsang pag-ubos sa presyo sa lana sa gawas sa nasud mapatuman dayon sa mga lokal nga pump station aron makatabang sa mga Pilipinong apektado sa krisis.
0: Postpone sa mo panawagan.
2: Ngayon naman.
0: Sindumbahan sa Israel ang Iran na unsa naman tayo. So gipasarado karon sa Iran ang Strait of Hormuz.
3: Bullseye.
2: Onsa naman ni?
0: Di ba? Kanay mong panawagan diya, Senator Pia. Relax lang sana.
3: Bullseye.
0: Kay karong panahon na sarado ang Strait of Hormuz.
3: Bullseye.
0: Kay nagkasabot lagi ang US ug Iran, pero gibumbahan man sa Israel ang Iran, nasuko ang Iran, agi sarado ang Strait of Hormuz pagbalik.
3: Bullseye. Bullseye.
0: So, good luck ka. Tantan sa lain pa na ito mga balita, Marcos, mas ligong relasyon sa ASEAN o grasya sa teknolohiya o enerhiya, giistoryahan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Nagto si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos kadako pa ang potensyal sa relasyon sa ASEAN o grasya. Ilabi na sa sektor sa advanced technology, artificial intelligence, data centers o energy. Sa iyang interview human sa ASEAN-Russia commemorative summit sa Kazan, ipasabot na ni Marcos nga kini sa mga modernong industriya mo'y mag-abri o bagong panahon sa kooperasyon. Ipaligon kini pinaagi sa pagpirma sa Kazan Declaration 2026 o Comprehensive Plan of Action 2026-2030 alang sa kayuhan sa maong mga nasod.
2: Ang tema aning balita, istoryahe.
0: Ano pa? Ikaw ba? Negative dayon ka?
2: Di istoryahe gani kung madayon magdili.
0: Ilagay ng istoryahan pero napalaw ang pangulo.
2: Yan naman.
0: Gisita siyang Putin.
2: Gamitan
0: ng headset. Itaod ay mong headset niya. Pagka naman, nagliso ng atong presidente pagtaod sa headset. No?
2: Action ko wala ka. Lagi na.
0: Sa bagay, tama ito mong gibuhat, Mr. President. Kailangan talagang tulungan ng Pilipinas kasi ultimo ang ating presidente hindi marunong maggamit ng headset. That's technology.
2: Sa bagay, no? Naagiday. Tama, so, ganay.
0: Tama ito. Dayunon ni sa Russia.
2: Kay
0: Kabalo. Di Kabalo, ang presidente mismo, di Kabalo mo gamit o headset. So, kinanglan yun na sa Pilipinas ang teknolohiya. Okay ba tadya?
2: Okay ra.
0: Di ba?
2: Laban ra.
0: Tama ra man pod. Sabi si Piat na to. Kaklaro ni ana. Sige, tulungan natin yung Pilipinas. Ana si Putin. We will help the Philippines because the president...
2: Does he know how to use the headset?
0: Marcos, do not know how to use the headset in the conference. Napatay.
2: Basig naka nalipat lang sa bun mo. Basig nalipat lang siya.
0: Oh, grabe nalipat. Nagkurukurug. Lipat. Sumot. Nakita niyo yung video mga katropa. Kasi pakita na ko sa inyo, ha?
2: Oh, na ka rin, ha?
0: Ulaw kayo, eh.
1: Atay.
2: Mautog iulan to kuminto.
0: Mautog nag-squilag nga. Laing-laing squilahan sa laing nasod niya. Ultimo pagsuot o ginset sa kantor si Kahuyabaw.
1: Atay.
2: Di lang siya. Basig kwan lang. Eh, karang na... nalipat siya ba kay na siya giatiman nga mas importante kayo. Basig nitawag si lady nitawag ang importante kay sa mga gabinete sa Pilipinas. Paano nalipat ang tumahal na pangulo? O pwede ra magud nga na good dahil good mong negatibo good kay palanggar ba na tumahal na pangulo. Ano na siya?
0: Ay nako. Ay, paibalo lang gamay. July 18, mga katropa na, ang AGMA. So, pag-abuhaton, single site, hybrid mode. So, 1,500 lang ang face-to-face. Ang uban, pwede na iagi sa Zoom or Facebook Live.
2: Okay.
0: With limited face-to-face attendance at the venue. Muna ang gipanawagan karon sa Socoteco 2. O maipahigayon ni sa Socoteco 2, Solidarity Gym sa Barangay Apupong, General Santos City. So 1,500 lang maximum ka mga MCOs. May mga ka na 1,500 sa 300,000 ka mga MCOs.
1: Atay.
3: Bullseye. Bullseye.
2: Warag ana ba no? Mag-ampig yung taan eh kay ako lang na nangagpas lang pag ko nagsulti ha. Nga unsa ba yung mahitabo diha. Basta mangagpas lang man ta. Dili man adawtan po ni noon. Nga karang ato ang ipahigayong AGMA, ang pingan na pag-ayo kay naadiha nakasalalay ang kaugmaon sa atong pinalanggang Socoteco 2. Pwede ba na nga mo pabor sa tuwa, pwede pong ngadili mo pabor sa tuwa. Kita mga MCOs. Muna ka mo MCOs dia, pangandam, pagigsayod, para dili ka pwedeng gaungan sa bisan si Kinsa.
0: Eh, ang bola mga gining tanan mga kailangan kung say kaugmaon sa sukote ko to na agad sa kamot sa mga MCOs.
2: Oh, kamo may magdalas kaugmaon dia.
0: Kala lang. Diba? So, okay na ta dia.
3: Bullseye!
0: Ari pa, salayin pa na itong mga balita.
3: Bullseye!
2: Retrial impeachment, batok kang BSR Duterte, gila umang, yamahuman, karong simana ha.
3: Bullseye!
2: Oh, gila umang, karong mahuman, karong Hulyo, Lunes, karong Adlaw, Martes, hangtod ugma, ang pretrial conference alang sa kasong impeachment, batok kang BSR Duterte. Subala ni House Prosecutor Chel Diokno, kini aron ni Marka ang ebidensya sa prosecution and defense nga sa dili pa formal nga magsugod ang tinuod nga husay sa Hulyo 16. Bisan pa sa pipila kalalis o kalangan, matod sa defense lawyer nga si Michael Poa, hapsay o normal ra ang dagan sa maong tigom.
0: So, murag pa ng regular court marking of evidence. Markahan ang ginatanan. Kay para pagabot sa ano, wala na ibang additional nga ebidensya pa. Kaya base unyag parihuso niyo ba nga kulang man ang mong ipasa ay i-appeal naman ni
1: okay.
0: Ilatad na ninyo na talandiya kay markahan na sa korte mao ni ebidensya pa ka mark A yan na ba so marking of evidence ang tawag niya na kasulay ko anak markahan to mga ebidensya.
3: Bullseye!
0: Pag kumagbarka, mahapsay na tanan, pre-trial. Pre-trial man na, so magsugod na ang formal nga paglitis. Dili pareha sa korte, dagang kay mga postpone, pero kini impeachment, huwag ini postpone.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Asay, postpone ni mga katrupa, gawas lang. Kung doon ay mga grabing mahitabo niya Senado, kikinang lang i-postpone yun. Pero kung wala naman sa konstitusyon, so dayon yun ang impeachment complaint.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pero kamo diha, away mong gaya, kabalo mong gita nga away na politika. Unta lang, mabless gyapon mo o di mo mga gabaan.
3: Bullseye!
2: Kana, unta lang na mo ha, wala may nag-istoryag dautan sa inyo ha.
0: Wala, nagpanginaot mo nga, digid mo magabaan.
2: Ana lang.
0: Eh, lisod kayo pag ang gaba gani, awa ba yan ang isaba? Di ba na mo ingon nga, oy, pagbantay kay naanak ko.
1: Okay.
0: Eh, tagigo na nang gabak, kay makabantay ka, pero kung di, awag yun.
1: Okay.
2: Agad.
0: Are, kung tama konsensya mo, kaning masunod ka balita. 1.59 million individual apektado sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Patay, misaka na sa 77.
3: Bullseye!
0: Grabe, may abot na giling taon sa 1,599,350 katawang apektado sa kusog ng magnitude 7.8 ng linog nga miigo sa Davao Region o Soxargen netong Hunyo 8. Sumala sa NDRRMC sa pagkakaroon, misaka na sa 77 ang patay, 31 ang missing, 1,339 ang agulo, gibinabinaang naas 1.356 billion pesos ang kadaot sa infrastruktura samtang kapin 82,000 ka mga balay ang naguba. Nagpadayon sab ang pagkapapot-apot sa gobyerno ng tabang na may talad na nga ito sa 318.66 million. 1.36 gamay
2: ra kayo na eh. Sa man? Sa malita?
0: Ikumpara ni mo, trillion ba yung malita?
3: Bullseye!
2: Sabagay.
0: Mura raman mo just now. Inaranik ka malita, tadara yung gusto.
2: Gali daw. Dili na i-download. Wala na i-paagi pag-proyekto.
0: Magpaka-Robin Hood na lang kayo. Huwag yun nang ipaalam. Ito, ibigay nyo sa mayor. Ito, ipaayos mo yung tulay mo dyan na nasira.
2: Wala sila nga. Asa mo nagigan na boss?
0: Wala ka na magtanong kay Robin Hood.
2: Robin.
0: Dili, Robin Hood Padilla ha?
1: Okay.
2: Kuan lang, anonymous lang.
0: Anonymous.
2: Pwede mo kayo? At least wala sila yung hasol. Mabawasan pwede lang konsensya.
0: Gani? O kung naapay konsensya.
2: Kana lang.
0: Ang problema kung wa na yung konsensya, wa, agita ni.
1: Okay.
2: Sa paghihulat na to.
0: Ay, naku, maginawa ng gitaglaw, manigit.
1: Okay.
2: Di tao makabalaka ba, no? Maka-action kabalaka, kananginana ang mga sitwasyon.
0: Yeah, ang ato mga kaigalaan, kita ninyo sa glan kagapong adlaw, sa kadaot, yun mga katrupa, grabe, makasultigin mo ba nga, kinahanglan yun yung tabangan. Glan pa lang na ito, wala pa ilabot yung jazz.
2: Oh.
0: apektado gyapon ang Diyos. Apektado ang Balut Island. May pang ikaduhang pangulo, naabot ang Diyos, naabot ang Balut Island sa isang kadlaw niya, naabot pag yung maasim.
2: Ay, si Katropang Mark Day, na siya report og niya para sa katong pag-adto ni Vice President Sara Duterte.
0: Ah, okay. Na siya dito?
2: Na siya dito. Nakakuha siya video clip.
0: Nag-shake hand siya?
2: Ah, wala po, kabalo. Okay. Naglipay daw ka siya, lipay daw ka siya.
0: Nag-selfie siya?
2: Marag nga, di ha?
1: Okay.
2: Kinsa naman di makapasilpi. Kung ganahan kayo kasi tao, di ba? Makasilpi. Kay
0: Sara ko, kita kang BP Sara's personal.
2: Pero gwapa, gito.
0: Sa Davao. Oo, MST sa man. Ang
2: pinahan. Okay, kung si Merman, no?
0: Digong ba naman, mumili o... Di ba?
2: Mahinang nila lang.
0: Ako rin naluoy.
1: Okay.
2: Imuan niyo yung upat, no? At tulo niya.
0: Yung anak, kakinaiyang na klase nga pagkatao. Ako rin nalungkot ninyo niya. Marang you cannot be digong anymore. There's only one digong.
2: Correct, correct. Dili na mo mag impersonate niya.
0: Kung gusto niyo mag impersonate dugong ang kagawasan niya. Dugong. Dugong. sige. Alas 7:21 na itong oras. Sa itong pagbalik, kinsang yun ang mas daling maluoy. Lalaki ba o babae?
2: Hoy!
0: Ato ka na pagbalik mga kagilaag, mga katropa, kiningabahin. Ato ka rin sa Santa Plus sa Coffee Mix.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santo Plus Gold. Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
4: Premium D3. Ang bago.
5: Lai ragit pagpamilyado na. Bawal na ang magkasakit. Mong ako. Naka-premium D3 pirmi. Aron siguradong healthy. Proud ko nga wala na ko'y sakit. Sukad na premium D3 na ko.
4: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: Normaoda, tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: XFM.
12: Exciting!

0: Oras ato mga katropa, alas 7:27 na.
1: Bullseye.
0: Tribay na ato kaniyo sa Santon Plus Gold.
1: Bullseye.
2: Mga katropa, pag Santon Plus Gold sa Matag-Adlaw kay Mode atong taming himuon na to ang masiguro ang umaabot nga panahon pinaagi sa pagpangandam. Kay lagi prevention is better than cure. Kung naana imong sakit nga diabetes, hypertension, wala ka nang andam atong dugay na nga panahon katropa magmahay ka. Muna karon pa lang daan pagtubarog Santon Plus Gold para mahimong mas lagsik ang lawas ug makaandam ka sa posibleng pagsaka sa blood pressure, paglapot sa imong dugo katropa, gamita ang Santon Plus Gold. Adunay mga nindot nga sa gold nga makatabang sa imo, mahimong healthy ang imong lawas. Mga katropa, pag Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una.
1: Bullseye.
0: Una mapindot lagi.
3: Atay.
0: Ay, mapalit din sa paborito yung mga butika, ha? Ang Santo Plus Gold, always available sa tanan nga branches niya sa Rodion Pharmacy. Sa Jensan, ha? Sa Jensan, sa Pulumulok, sa Glan, ha? Rodion Pharmacy niya, apil na sa Maasim. Available na sa tanan branches sa Rodion Pharmacy. Nga, pwede po niya mga katropa sa GNG Pharmacy sa Bula, JCU Pharmacy, Ashbur Pharmacy, sa Public Market, the Jangas RX Drugstore, Denver Drugstore, sa Pioneer Avenue, sa Darren Pharmacy, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:28 ang atong oras. Ariyan na giyon ang inyong ginapaabot, mga kaigilaan! Kinsa niyo!

0: Kin sa gyud ang mas daling maluoy, lalaki ba o babae ka tropa ang Grace?
1: Mga katropa, may adlaw kaninyong tanan, nabalik na sa tas laing makalingaw o glawang hisgutanan din sa atong programang Bullseye. Karong adlaw, atong sabton ng dakong pangutana nga dugay nang dula-dulaan sa atong mga una-una. Kinsa mangyot ang mas daling maluoy, ang lalaki ba o babay? Ang babay nga daling matandog ang kasing-kasing o daling kanabang nga mahunghong o simpatiya. Ang mga lalaki nga hilumon apan daling mulihok o bugawa sa pitaka kung adunay nanginanglan. Ayaw pagbalhina atong nga liliyon, tukion ang kamaturan luyos kinaiya sa matag usa. Unsa mangyod ang angay na tumbuaton, mga katropa, tabangan nato ni pagtuki atong susihon ang tinuod ng mga iskutanan.
0: Di maluoy ang mga misis ay.
2: Ang ano man?
0: Grabe, ihatag na nimo tanang sweldo, 30 pesos na ipabaon sa imo ha.
2: Okay.
1: No comment.
0: Na? Wa mo ikaluoy sa mua. Usahay, di pa may binlag kwarta.
1: Relate.
0: Personal man ay mga katropang Rowel. Bitaw, wala ulod ka niya kung pitaka ron.
2: Okay.
0: Na, pag ninyo pa mo.
1: Sige lang, importante nga na kay madalang bugas pag uli.
0: Unsa ay bugas, wag ka niya kwarta ay kapalit.
1: Bugas sa iyo na.
0: Bugas sa dagway at ang bit-bit, ane.
1: Katong diyatag ni Kap.
2: Okay.
0: Astilan, naghatag tag-ayuda, ultimo kitaway, ayuda!
1: Sige lang. Hindi na rin muhatag ayudas to, ah.
0: Ah, kala lang. Okay, Rami, diha. Okay, Rami. Mrs. May ayaw nagkasuko, may kay tinuod naman akong ginistorya.
2: Okay.
0: Pero karon kay hadlok mo siya nga ipundo ang iyang kwarta sa iyang ATM.
1: Sa iyo, Rizzo.
0: Nabawas, nalagi nagbawas to mga miagi, nabawasan siya 1-7, natingala siya, wala siya kabalo, asa nung gika ng pagbawas.
1: Uy.
0: Batod pa sa iyang pagtawag sa service pagtawag niya gi-scan daw sa QR code ha. Wa man siya nag-scan sa sukad ato, baliktad na mong kalibutan.
1: Ikaw na go return.
0: Siya nag-remit sa kuha.
2: Okay.
1: Ikaw na Thailand.
0: Online lang.
1: Online.
0: Ang problema ang ATM to asaya ha.
2: Okay.
1: Sige, tabla.
0: Pero na ang application nasa ko, ah.
1: Ah.
0: Mabalik ko niya. Pwede rin na QR code. Wala ka mong tindahan niya ka mo, ah. Pag-plaster mo QR code niyo diya, kay wag yung kubit-bit kwarta.
2: Okay.
1: Basta na mo yung QR code, mabayaran mo.
0: Mabayaran mo. Kung wala, ayaw, gin mo.
1: Oh, para mas dali sabton, mag-Gcash mo.
0: Alas 7.32 minaw, una dali mga katropa ang biological structure sa utok o hormones, brain wiring o oxytocin. Matod pa sa science daw katropa ang Chris, nagpamatuod nga doon nag-uy kailainan ang reaksyon sa utok sa matag kasarian. Ang babae, adunay mas taas nga level sa hormone nga oxytocin.
1: Oh.
0: Ginatawag nila din nga bonding o love hormone.
1: Mau ba?
0: So, nga natural, nga nagadasig kanila nga magkatiman og daling bubati sa kasakit sa uban. Sa labing sa laing bahay ng mga lalaki mas daggan og testosterone nga naghimo kanila nga mas nakatutok sa kompetisyon, proteksyon og dinaliang pagkatubang sa hulga imbis nga magpakita og emosyon. Pero wala na pasabot kay lalaki di na kaybaw mo tabang ha. Ano lang sila mas ginaunan nila tong
1: protection priority.
0: Protection sa ilang pamilya.
1: Correct.
0: Dito ba ginapadulong ang tanan sa pamilya, maguna, labin pa kung minyo na. Gawas na lang sa mga buangot, kay dito na speakas, padulong, kabit ba?
2: Okay.
0: Undangin ninyo yung kabuang kabit-kabit mo mga tawhana mo.
1: Ayun na magpangabit
0: ka. Wala na ganit kay ipatuition sa buong bata, magkabit-kabit, pakabuanga ka.
2: Okay.
1: Bigay mo siya nga, ang kabit mo guna ko gabuhi sa mua.
0: Na in love lamang ko sa masahista katropang Roy.
1: Mo lagi nang imo kay masahista imong gipangita.
0: Katawa ko to ni Papap sa uwa nga ba. Sa to?
1: Sa Avail now.
0: Hotel and in massage service.
1: Mm-hmm.
0: Naglibog ko.
1: Unsa ilang serbisyo?
0: Kung masahi ba ang iserbisyo? Kay
1: ang picture.
0: Ang picture mga sexy mas babae.
2: Okay.
1: Dili to masahi.
0: Saka ito, no?
1: Find it out.
0: Di ko bahala ko niya.
1: Kabalo naman ka ito. Dili naman ka ito.
0: Ah?
1: Kabalo naman taga motehanyag siyawa.
0: Ano sige ko, pangita og lalaki, masayista ba? Kay, balay, bando og balay ba?
1: Oh, sakit, oh.
0: Kay, duha akong pangitaon, kay siyempre si Mrs. magpamasahe, kay laing pa doon yung likod.
1: Oh.
0: Niya, ako po. So, babae, lalaki. Kita ko bang, babae, Dahi na ba ni masahista ni Guapa mga masahista ni Murag lain magiging tubungan ni
2: Atay.
0: Mabuag mo tani ini wag gid. Ay palihog na ko bi PM na ko niya bi kanang tinuuray nga manghilot bi.
1: Kanang actually kwarto siya kanang marketing strategy.
0: Kanang nanay na gid ba nga kanang.
1: Oo.
0: Oh. Maayo gid ba kanang.
1: Oh, kanang mahuwasan jud gid ka man.
0: Oo. Oh. Mahuwasan na ka. Pagkahuman, nawala imong kaluya.
1: Oo.
0: Oh. Ekstrahan mabog ka di luya kag samot.
2: Atay.
1: Di na katindog.
0: Nako, naunsa naman tao niya. Sige, ikanong ha.
3: Bullseye!
1: Ang gitawag ng emotional empathy batok sa cognitive empathy.
0: Agoy!
1: Kani-kani. Dili pasabot nga kulang ang kaluoy ang usaha, lahi ragyod ang proseso. Ang babae, emotional empathy na sila. Direkta nilang masinati ang masundog ang emosyon sa nag-antos. Kung naay naghilak ang ilang kasing-kasing daling mubarog sa nga ebidensya sa maong kagool. Mm-hmm. Ang lalaki, ginatawag og cognitive empathy. Sabton na sabton una sa lalaki ang sitwasyon gamit ang rason kon intellect ang ilang kaluoy dili makita sa duha kun dili sa pagpangutanaw kun saon nako ni pagatiman o pagsulbad karon dayon.
0: So
1: napay process ang lalaki.
0: So EQ ug IQ birada ri.
1: Oh. Claro.
0: Okay.
3: Bullseye.
1: Pero nai, pareho na kaluoy.
0: Ah, pareho na kaluoy. Ang isulti na ito ka ganina, dili tanan, dili, but pasabot nga, mas, ano ang babae, ay ang lalaki, mas taas ang testosterone, wala na kaluoy. Lagi po na kaluoy.
1: Tinood.
0: Ikatulo, ang natural nga katungdanan sukat sa karaang pang panahon. Evolutionary rules day ni day.
1: Sa una pag-ina ni?
0: Ang babae, good, maayagod ang makatiman. Sila ito nagpabilin sa panimalay arong magmatuto sa mga anak, magbantay sa komunidad, dinundang nga kinanglan, abtik ang inang pagbati bisan unsa nga gamay nga panginanglan. Ang lalaki, tigpalalipod po daw katrupang Chris. Protector and provider. Diba? Mauna, gikinanglan sila nga mabugat o magmagahi sa emosyon aron makasagubang sa kakapoy, peligro o gubats para sa pamilya.
3: Bullseye!
1: Ikaw, tinood yun na siya. And I experienced that. Nga nung lahi ang approach sa iyong asawa, lahi approach sa iyo mo ha. Ikaw, panalipod siya, maluoy man.
0: Naragin na mga kagalaan. Pero tanan-tanay kaluoy ha.
1: Tinood na. Ato lang ginaproseso.
0: Ang lalaki mag ginaproseso una. Ang babae mag diretso na naluoy. Wala na na. Bisa pag-iilad na siya, luoy gapon.
2: Atay.
1: Luoy manggod, napatay na.
0: Napatay yun ka niya. Luoy mo, panghatag ni Mukwarta, ni Barong di ay.
2: Atay.
1: Sige, thank you ma'am, lakaw sa ko. Abi man ako di kalakaw. Abi lang ni mo.
0: Bisa ka lang ka ng mga naida kong lawas, ginabit-bit na ilang mga parinting buta. Kana, ang mga babae na muhatag na ako. Ano man, sir, marag dako ang kaglawas, sir. Di ka pwede manggitag trabaho, sir.
2: Atay.
1: Wow.
0: Diba? Hey, real talk lang kita mga katropa.
1: Tinood.
0: Gamita na yung lawa, sir, makapatalbaho ka nga. Dili nga, haguan ni mo nagbinit-bit nooy kay ng buta, nga imo pang ginaladala nga na, imo pang ginamay-damay sa mong kabuang, aron lang ka man limos, kadako ni mong lawa, sige ka kapangitag trabaho nga.
2: Atay.
1: Wala minang asaba ha, amuag, painumdum lang namo nga, dili pwede nga ikaw magpayahay ang uban nag-anto sa
0: mga mo.
1: Patas ba? Lumaban ka ng patas.
0: Yan. Ikaw pata.
3: Bullseye!
1: Ang impluensya sa kwadrado sa katilingban kung na social conditioning katropa. Dako og papel ang pagpadako og ang diktas kultura. Sukad sa kagamay pa nimo ang mga babae gitugutan o gidasig pa agani nga magpakita sa ilang kahumok pagka maluluyon o pagka mahuna-hunaon sa uban. Samtang ang mga lalaki gimatuto ubos sa huna-huna nga ang pagkalalaki nagpasabot og kalig-on. Ang paghilak o daling pagpakita og kaluoy sa lalaki kasagaran tan-awon usab isip kahuyang busa nakat-on sila sa pagtago nini.
0: Pero dagya po ng kaluoy.
1: O na, taguan lang.
0: Taguan lang yun. Oh. Nataguan lang yun.
1: Kay ang yung status symbol, o lalaki gogo, naon sila mo?
0: O, oh, diba? Mura na, para sa usama sa mga yung kaganina ba, dako kaglawas, daladala rin mo ng buta, para bag, uy, kada lang, mura unfair sa uban. Pwede siguro sir, mangita at trabaho, ibili ng buta dito sa yung balay, ayan na nabit-bitay, na daladala ha. Sus, yung tao, madisgrasya pang tao na deskadalanan ng
1: mga kakabantay. Wala na kamangkagan.
0: Ako, mas maluoy pa kuha ng mga buta diha nga ng ningkamot nga magmasahe.
1: Tinood na.
0: Diba?
1: Naging buhat na. Kung gustuhon lang ginaam, gimaya mahimo.
0: Ningkamot sila diha. Makita niyo diha sa mga karun lang, ambot, asa na to sila ron kay nawa bang mall.
1: Sa Robinsons, sa Robinsons
0: na, dagan. Sila.
1: Oh, dagan.
0: Na sila diya. Oh. Ang boto, kabri na ba sila, Robinsons? Oh, po ko kay Bao, nag-green naman siguro.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Muna usahay, kung kano lang, di lang ko tamaroon at to diyang eriyahan o at to yuko, pero layo bang good ba?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Napay-parting itas yun san.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Di na nausab, init na ginagin itong syudad.
0: Okay. Mm. Dili ba pwede, nganla na to ng Jin Moon? Dili Jin Moon?
2: Atay!
1: Kung Koreano si ang niantos Jinsan, General Moon.
0: Ikalima, ang paagi sa pagpadayag, kapulong ug luha batok sa hilong mga aksyon. Kini ang pinakabukat nga rason sa panagbagi sa opinion, ang itsura sa kaluoy. Mas daling makita ang kaluoy sa babae gyud sa tinuod lang tungod kay ipahayag man nila kini pinaagi sa pulong, paghupay o pag-unong sa emosyon. Ang kaluoy sa lalaki kasagaran hilom, di madungog, apan anaa sa buhat. Subogawas ang tinuod nga kaluoy sa lalaki kun duna na gihimo nga sakripisyo, pag-abang sa pinansyal o paggahin o kusog aron nga hawason ang kalisod nga sa nakantos nga isig katawo.
1: Wala siya, simple lang kayo pero hindi yan sinasabi, ginagawa po yan.
0: Correct. Mao na itinuod nga laki. Di ba? Pero ka ng mga harakab, dili na tinuod nga lalaki, binabayi na.
2: Atay!
1: Marami ba sila?
0: Ba, dami masyado. Hindi mabilang ng aking mga tudlo.
2: Atay.
0: At ang mabalik at tutuwato ng balita ni Katropa Pili Bulgaria, walang relax sa kamuriyag. Tingin niya ba, eh, inam. At ang kaninyo sa Turbo Man Enhancer.

0: Connection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy Nationwide!
1: XFM!
0: Santon Vitamin C! The Alkaline Vitamin C!
2: Ako si Joy, 27 anyos. Akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Tingnan ko sa akong uyag, nga

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula ng Durelutin, Zeaxanthin, Beta-carotene o Vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata, sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Mapalit sa mga butika.
3: XFM. Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
4: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
5: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecot.
6: Grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
0: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
7: Exciting.
0: Bullseye.

0: oras, mga katropa, alas 7:46 na. Oy, ato sang atuan ang balita ni katropang Filipe Rogario, kinigabayan natong kaniyang Santong Plus Gold, ha? Mga katropa, kasantangan sitwasyon sa palengke ug mabuhay underpass. Humana mga gimando nga kabaguhan. Ato rin siron mga katropa kay ang mga bus karon nga padulong og Coronadal diretso sa ano, diretso sa Diversion Road.
1: Okay.
0: Nagahapon na ako nakita ang bus padulong maitom at moagi gyud ay ularte. Grabe na, wala kaya nila pero ting huutas dalan pero kaya man siguro. Maayo man ni mga driver. So pero ang pa-Coronadal dito na nga diretso sa tawag nini diversion. Pero atong siron kung unsa bay sitwasyon diha karon. Katropang Philip Oligario na nasa linya, katropang Philip, imo na.
2: Live report.
0: Uy, construction of the palengke temporary shelter.
3: Yes, katropa Romelo, katropang Chris, alang sa ato mga taga-general, kinahanglan yun magbalon og doble-doble nga pasensya, kalabutan ni ining gipatuman nga mga kabaguhan sa atong dakbayan sa Edras Santos. Dili lang sa Jensen Public Market, apan sa Mabuhay Underpass usab, katropang Romelo o katropang Chris. Sugda na to, diri sa ato ang palengke. Gumikan, as of now, padayon gapong ginatukod ang mga tents, subay pa sa gipagawas nga kabanduan sa lokal nga panggamahanan o sa City Engineering Office. Sa hibaluan nga niniaging Biyernes, nahimo mainiton ang puwersa sa mga taga-palengke, ingon man sa City Engineering Office o sa mga vendors sa nasampit nga palengke. Tungod lagi aning section, no, sa meat section o pa sa fish section, katropang Romano, katropang Chris, nahimo mainiton kay kahibaluan nga dugay na dayni nga giplastar ang red tag sa nasampit nga palengke, pero kay ang nahitabo aduna gyapoy mga nangamaligya nga mga vendors, particularly sa fish vendor, fish section nila, katropa Romelo, katropa.
0: So dagapon sila sulod.
3: Wala na, gipagawas na gid sila.
0: Okay.
3: Gipagawas na gid sila motong hinungdan nga nahimo mainiton kay ang gibuhat manggod, dugay na lang sila giabisuhan, katropa Romelo, katropa Chris, pero kay may namaligya na lagi o may namaligya gyapon sulod sa ilahang kining palengke. Nahitabo ato samtang doon na pa yung mga vendors sa sulod, yan ay pipila ka mga mamalitay around alas 6 or alas 7 to sa buntag. Kalit nga gisaradaan, gipadlock ang maong
0: gate,
3: no? Na sa palengke, sa mismong fish section, katropang Ruel o katropang Chris, mo nandili kagawas ang mga vendors. Mo ito nahitabo rito, nahimong mainito, kaya anak magiging sila mga vendors. Usaon na lang kung mukalit o linog, asa mi mugawas. Ya mo to gignan no sila nga dugay naman daw sila giabisuhan nga dili na mamaligya sa sulod, pero kay namaligya gihapon katropang Ruel o katropang Chris. Yeah. Mo to na gay mong mainiton ang ilahang parang istoryahay pag sinabtan pagatbangay dito tuli aging Biyernes. Ito to gipatawag si City Council, City Administrator siya Dilido Pestanyo. Ya dito gipasabot sa ilang sitwasyon na tungod ano nagyapoy red tag o ubos gyapoy sa red tag ang palengke, hinungdan nga dili pa kini magamit, katropang Ruel o katropang Chris. Ya mo to gipasabot sa mga taga palengke ang sitwasyon nga nasabtan man pud katropang Ruel o katropang Chris. Ang ilang concern lang gyud kung dili sila ipabaligya sa sulod, kay ila man pud ang ginarentahan diha, katropang Ruel o katropang Chris, asa na noon sila mamaligya? Bao na ang nakadesisyon ng lokal nga panggamhanan nga diri una sila sa gawas tugutan nga ka mga makabaligya. Kay baluan kaning may dagko diri nga daw tent, katropang Ruel o katropang Chris, kag gitukod, pero puros mga dry section ni siya nga dapit. Bao na ang concern sa mga taga meat section or fish section, asa sila makabaligya? Now, subay pa sa gipagawa sa City Engineering Office ang Pia Charon Boulevard, katropang Ruel o katropang Chris, kaya atong gindugan doon na sila ay duha ka section o duha ka area. Kaya atong gindugan mo ni ang Area 1 kundiin at mamaligya ang mga taga meat section, particularly isda o karne. Dayon sa sunod ani katropang Ruel o katropang Chris, adun naman ay kaning gitunga ni siya sa likod nga bahin hangtod sa atbang aning barangay hall sa barangay Jajangga South, mao na siya ang section 2 sa Piat Charon Boulevard. Dira ang mga gulay o mga prutas, ingon man mga bulad, mga dry section sa isda, katropang Ruben o katropang Chris. Nga, ang sagilidan na kaibaluan ka na may pasulod, bitaw, padulong o guawa, katropang Ruben. Kana diha mauna ang west side, kunda kanang area, ingon man ang Santiago Boulevard, kanang paliko sa wala, paliko sa toho rather, ingon man, padulong pasaka diri sa may Santiago Boulevard. Kanang, usbo na to, gikan dira sa may pasulod o guawa, liko ka sa toho, kaning may mga gulay-gulay po niya, katropa Ruel, may mga dry goods, hangto diri nga area sa may Santiago, padulong o round ball, pulos mga dry section na diya, mga bugasan, ukay-ukayan, mga drugstore o pagkauna diya sila karon gitugutan nga makabaligya. Now, plastado naman tanan katropa Romelo, katropang Chris, ang uban sa ilaha, wala lang yun nasunod, ining kumbaga giplastar no, sa City Engineering Office, ang nahitabo yun, ang uban tungod kining area bitaw sa may Santiago, kaning tunga katropang Ruel o katropang Chris sa may palingki.
0: Nga phase 1 o phase 2, yan tunga.
3: Yes, ang tunga anak niya, may nagabaligya po na anak niya. Pero kanina sa Picats bitaw kaning dool sa Mr. DIY. Kanang pasulod anak, mauna ng Santiago Street, Santiago Boulevard rather, pasulod anak, mas dinaghan niya ang mga nagabaligya tungod kay di man siya paagihan, gi-take advantage sa uban nga dito sila mamaligya, katropang Ruel o katropang Chris. So, lauman nga kung may mga sakinan nga moagi, adigit paagihan katropang Ruel kay punuan na niya. Ingon man ang tunga nga bahin sa may phase 1 o sa phase katropang Ruel o katropang Chris.
0: So, katropang Philip, ang sarado kung sa Santiago Boulevard imong tanawon, magsugod diha sa kanang na-food chain.
3: Yes, katropang Ruel, kini may food chain dire. Dira dapat magsugod ang
0: Koto Brown Ball.
3: Yes. Karon katropang Ruel kay baluan tong Biyernes usab, dunay clearing operation ang Bula Police Station kalabutan ani ato lang dakong pangutan ng ano diri nga area sa Santiago, I mean sa Piat Charon Boulevard, may mga nagaagi nga mga sakyan na tricycle, pero sa tumoy ani katropang Ruel, sarado ni. Sarado ni siya.
0: So asa padulong ng mga tawhana?
3: Ang mga nakalap na tong information, dire-diretso lang siya katropa Ruel, pero one lane ang giaprihan. Lane lang.
0: So pero supposedly kanang dalan sarad anna.
3: Yes, sarado dapat ni katropang Ruel. Sarado dapat ni pati ang sa may round ball banda, sarado na dapat ni siya. Wala pa gyo ingon ato nga strictong implementation ani, though sumala pa sa Bula Police Station sa tong pakiginabi nila nga from Monday stricto na ang ilang pagpatuman, siguro kay wala pa po naplastar o tarong ang mga tents ni katropang Ruel na compared dito sa gilus ang gipagawas sa lokal nga pagamhanan sa City Engineering Office nga hulagway sa gawas.

0: magtarong-tarong katropang Rubel o katropang Chris.
1: Pero nakapagutan na katropang Philip, kanang straight magsaysay ba na? Kanang unit up?
0: Sa unit up, yes. Ano ka siya, open siya katropang Rubel.
1: Pero appeal ba na siya sa sarado, dili?
0: Dili na siya appeal.
1: Ah, okay.
0: Open nga area. Katong okay. Sunod nga kanto from Mr. DIY, straight, mga dry goods ba na niya, katropang Ruel, may makita, papalitan ka mga...
1: So, mga... umpisa mo, from kanto, di ba, diha, Dapita, paubos, paroundon ka, orang sarado.
0: Yes, sarado okay. Sa...
1: Okay.
0: Pero kaning area lang sa may P. at Charon Boulevard, ang open as of now, katropang Ruel, mo na may mga sakyan ng Gyapon ang nag-aagi as of the moment. Ang mga tricycle po supposedly clearing na ni siya katropa Ruel katong Biyernes perting magdugay po pila ka oras ang atong Bula Police Station sa pag-clearing ani pero ginaplastar man sa mga taga-palengke aron nga mahanay ang ilang pwesto din hinapita. So ang dakuhagi tragyod base sa mga nakahinabi nato kay Baluan sukad nga naglinog katong tent sa unahan katropang Ruel nga dagko kayo nga daw pang event ang ginakon ang dakong hagit sa mga residente din niya, mga tigbaligya, labi pa ang mga mamalitay, is ang panahon. Init sa panahon.
1: Pagbuha ko, okay. Parti inita na nga klase nga tet niya. O, muhangin o kusog, di ka na mapalid.
0: Maora. Ay, di man po. Ligon man po ning ilang okay. Tent ni Katropa Ruel.
2: Ay, dako ang, ka na.
0: Ang hagit lagi sila init sa panahon. Karon okay pa, kay makasilong pa sila. Pero inig mauto gani Katropang Ruel, lahi na ba yung hangin residensan. Kay init na po ang dagan sa panahon. Ingon mo sa hangin mo nang bisan may tent sila dere, wag yapon kaya katropang Ruel o katropang Chris.
1: Okay, siyempre, mubo lang eh. So, pabor kayo sila sa init.
0: Mm-mm.
2: Lain ang isa hangin pagin, sa Jensan, kay hangin sagol kalayo.
0: Bao. Isa pag yun sa dakong hangit sa ilaha katong giisgutan, niniaging Martes nga... sa session sa itong mga city councilors ang ilahang drainage or kanal.
1: Naglalisto si Konsehal Joban, so si Konsehal Atindido.
0: Panyan.
1: Nagkainitay.
2: Nagdinakuha tingog.
1: Sa barto yun, tabo katropang Philip.
0: Oo, good. No? Actually, giangkon Manila katropa Ruel. Wala lang gi pagpaklaro. Wala lang klarong paghatag information based kay Councilor Banyas, kaysa iyahang pangbahin, wala siya na pahibaluan in terms of the drainage. Kaya ang concern niya, basin naragi sa gawas, temporaryo lagi, pero kay hangtod ganun sa ang temporaryo, o basin ang problema karon ang drainage, manimaho ang palingke.
2: Tungod
0: aning midsection, katropang Ruel o katropang Chris.
1: Now, ang midsection, dili kayo, wala may mga langsa, wala yung mga...
2: Wala man na ginaihaw.
1: Asang. Ang problema na ito, diha, ang fish section yun. Kaya siyempre...
2: Dugo sa isda.
1: Ang dugo sa isda, diha. Ang sa mid section magod, wala naman ko na dugo daan. Naihaw naman ko na daan. Masigong pagbaka, ihaw naman na daan bago gida, diha, sa palingki. Ang problema na ito, kaling isda, kaya diha, limpyuhan, diha.
2: Sabihin na tilapia.
1: Asang, oo. So, langsa gina siya, katropang Philip.
0: Maog yun, katropa Ruel o katropa Philip. Dako ning hagit para sa mga mamaligya ay o mga mamalitay din sa palengke, no? Mamanto, pasangil man ni Councilor Atendido, nga ado naman po'y tiglimpyo, matagbuntag, di man daw ni pasagdan, na temporary lang man po'y.
1: Ang kanang ginasulti nga temporary, pila kabulan i-construct ang palengke. Paunsa ang himong temporary na? Temporary lagi siya, pero parating nugaya. Nya makasiguro ka si Konsehal Atindido nga adlaw-adlaw ginalimpyuhan ng sa fish section nga pagkan tubig baya sa isda og di gyud naman plaster taro mani maho bisan unsa ni mo naglimpyo mani maho mangunod
2: chlorine gyud ang dapat maintenance ra
0: para sa fish port. Kay sa